0: Ambisyo. Ambisyo, gamay D3.
1: Mapalit sa mga butik.
0: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Ambisyo,
0: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butik.
0: D3

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pariusang amarkuso, chia seeds, disugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
2: Usi Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw.

0: Wow! Mabalit sa inyong mga suki butika. Clinicas Probiotics. Makatamang sa pagpahulong sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mabalit sa inyong mga suki butika.
1: Kadaragsa nga punggot.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang mapanit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapong katol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: Huwag na mahal kahit na, kahit pa, kahit na.
1: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sam si Dok Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
3: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol.
4: Mm.
3: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
4: Mm.
3: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
4: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fat.
3: Correct.
4: Ug kasagaran nga mga cholesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
3: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
4: Mm.
3: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
4: Mm.
3: Ginapagawas kini sa atong atay.
4: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir JP.
3: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol,
4: mm,
3: paghimo ni atay ni ini,
4: mm,
3: tawgon ni siya og LDL.
4: Mm.
3: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
4: Mm.
3: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol,
4: mm,
3: padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na diri si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
4: Correct.
3: Kung maayo ang pader sa imuang selula,
4: mm,
3: dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
4: Mm.
3: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
4: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
3: Oh.
4: Duha na iyang trabaho.
3: Mm.
4: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
3: Oh.
4: Kung ang imong isulod sa imuang baba, puro bad fats, ihatod po na niya dito.
3: Oh.
4: Gadaghan na siya ng gadaghan.
3: Mm.
4: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP,
3: mm,
4: kay matrap din sila. Gakasangit.
3: Mm.
4: Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
1: D3 Bio.
5: Oh, si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
5: Tasa dahil kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
5: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
6: Na normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Kapalit sa mga
1: butika. D3 Bio.
3: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
4: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
3: Wala.
4: Mm, wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio.
3: Mm.
4: Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
3: Correct jud, Dok Ramil.
4: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay.
3: Mm-hmm.
4: Og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
3: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok.
4: Mm.
3: Oo, nuts, mm, butong, avocado.
4: O, syempre, D3 Bio jud, mm, nindot ta, Sir JP.
3: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, mm, kay walay MCT ang avocado.
4: Mm.
3: Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
4: Mm, sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
3: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
4: dako ang tsansa mahimong gallstone.
3: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
4: Mm. Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
3: Gusto.
4: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
3: Wala.
4: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
3: Mm.
4: Ang solusyon, ana, magfasting ka
3: oh,
4: aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
3: Wa na tay oras, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon. Ayaw abusuhon.
1: D3 bio.
7: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edlistong. Dako kaayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kun ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio. Health news.

0: dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw nakaditribayo.
1: Akampiyon.
0: Mm. Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede ni mong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from ditribayo. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og ditribayo.
1: Dinira usa taman dok, no? Mm. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Ditribayo.
3: Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og ditribayo. After 2 months sa pagtain, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang ditribayo.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Ditribayo. Ditribayo. Health News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Janice. Okay pa yung maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mamali sa mga butika.
1: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Last time doc ato gisgutan kabahin sa telomeres.
0: Mm.
1: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tong mga selula padulong sa katigulangon.
0: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir GP? Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya. Monang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa cellula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong cellula.
1: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pariola mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
0: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
1: monay
0: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
1: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jod ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jod.
2: DTX 500.
6: Oh, si Rochelle, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mamali sa mga butika.
0: Dari ginato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mighty C.
1: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
0: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
1: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
0: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphone, ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
1: Ayay,
0: gapataas sa oxidative stress. May unta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
1: Wa na pod tay panahon dok. Ako si Jean Pauline Ronso.
0: Ako na sab si Doc Ramiloy seeing maayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
7: DTX 500.
8: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert. With Dr. Ramil Uy. This is K5 News FM, your official news and music station. DTX 500 ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo kag kaugatan. DTX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 hindi ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. DTX 500 likawi ang traitor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500 protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500 D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Anay. Before problema ko gidang ako na regular nga regla kisa galabot gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mabakas mga butka. D3 Bio.
10: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
4: Mabakas mga butika.
11: May TC! Ang alkaline ng vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. May TC! Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra kaso, TB pneumonia. O guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-May TC na! Ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
12: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika. Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para iyosang Amarcuso, chia seeds, the sugared cane extract powder, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
20: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid ka tama.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
22: Number one.
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: All secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
21: K5 News FM.
23: News FM.
21: This is K5 News FM, your official news and music station.
22: DTX 500, ang nagapanubo sang level sang cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo kag kaugatan. DTX 500, sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500, hindi ang nagabulig sa pagtunaw sang LDL ukon bad cholesterol, nga amo naman ang responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. DTX 500, likawi ang traitor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500, protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500 D3 Bio with Visio.
24: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
22: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
22: Yung may Visio.
25: Ang Visio.
22: Yung may D3.
25: Mga butika.
22: D3 Bio.
26: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
22: Yung may Visio.
25: Ang Visio.
22: Yung may D3.
25: Mabakas mga butika.
27: May TC. Ang alkaline ng vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. May TC. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipuntra, kaso, TB, pneumonia. O guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-May TC na. Ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og May TC. Mag-Mighty Sina!
19: iCare Gold.
28: iCare Gold.
19: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold.
28: iCare Gold.
19: iCare Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold. Ang subok na
0: iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
1: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, iCare Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. iCare Drops. Isang patak lang, ramdam magandang bisa para sa malinaw at fresh na mata. iCare Drops.
0: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold at patakan ang mga mata sa iCare Drops. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyosang amarkuso. Chia Seeds. B-Sugard Sugared Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
20: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
30: Number one.
29: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lie of the Filipino.
30: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubor sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapabakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500, manikawan ang pagkabulag, pagkautod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500, D3 Bio with Physio.
31: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
30: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
32: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
30: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
33: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
34: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag-Mighty C na.
35: Ang epektibong IK capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa.
36: iCare Gold.
37: iCare Gold.
36: iCare Gold.
37: Ang iCare Capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag iCare Gold ka. iCare Gold.
36: iCare Gold.
37: iCare Gold. Ang iCare Capsule na pinalakas sa parehong presyo. iCare Gold. Mabibili sa mga butika.
38: iCare Gold, ang superior eye formula.
39: iCare Drops.
40: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang
39: iCare Drops.
38: Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
37: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
1: Ako si Barangay Kagawad LJ Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.

0: oras sa kampiyon nga istasyon. Alas 11:20.
1: Sa DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps 11 Mbps

0: 11 Mbps.
1: Mangantong mga ka-K5, welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tuwang tunumanon kining 11 Mbps mga balita og public service. Libog ko, Carl, ba? Abi ko mo ni. Ano di? Webes Gadlaw. Pinsa 13 na nimbulan sa Agosto 2026. Pero sa ngalan sa Tibok Pwersa nga naglangkob, dari sa 100.1 K5 News FM Canlaon, ingon man ang 95.7 K5 News FM San Carlos, o ang 87.9 K5 News FM sa Gihulga. Sa nandan, kiniga pong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
0: 11 Mbps.
1: Alright, bangod to mga ka-K5, kumusta sa itong mga suki ng tagpalamati? Dari sa syudad sa Canlaon, kumusta ka mo mga ka-K5? Pasensya kagapon, wa ko na dungog. May importante tang gilakaw mga ka-K5. And the same time man, madungod po dari sa Canlaon ang programa sa itong Negros Oriental Provincial Government. Pero sa San Carlos, dari, bakulod ang inadunggan kagahapon. Beno mga ka-K5 niya, nadilatar po tagamay karon kay natay bisita. May ngunto na sa mga taga Bureau of Fire Protection. Thank you very much, Sir Bayawa. Sige, alas 11:23 na. Kumusta naman mga ka-K5 sa itong mga K5 Solid Supporters?

0: Onya Maingod Dumandri sa may siyudad sa San Carlos sa Disotsoka Barangay. Mga ka-K5, kumusta ka mo? At the same time din naman sa labinadis sa poblasyon, barangay, barangay 1 to 6, barangay Rizal, no, sa may urban Maingod Doa. At the same time sa barangay Ermita o barangay San Juan Sipaway. No, kumusta ka mo dira sa tanan-tanan ng mga purok? Sa itong mga mangingisda, mga operators sa pump boat. No, sa tanan-tanan mga ka-K5, labi na sa mga driver sa mga ano, motor na no, nagabiyahe sa isla Sipaway, Maingod to karantanan. Sige, alas 11.25 na mga ka-K5, dita maglangay. Ari nang ato ang mga headlines.
1: Headlines 11 Mbps.
0: Sa mga headlines, counter truck nga padalong unta sa Canlaon na bangga sa La Castellana, driver gingong nakatagpiyong. Samtang Canlaon L Dream nagahimo naman sa assessment ug naghatag og face mask sa mga residente duol sa bulkan Canlaon. Ordinansa nga mohatag og cash incentive sa mga Latin owner sa barangay Mabigo, aprobado na. DILG Negros Oriental, may salmot naman sa bawat barangay makikinabang program coordination meeting. Bayawan, opisyal ng gilusad ang measles sa rubella supplemental immunization activity. 15 kaadlaw nga price o price freeze sa LPG o kerosene gipatuman sa siyudad sa Bacolod. Habaga at bagyo nakapektos sa 8,000 ka mga eskwelahan o 6 milyones ka mga

0: ang Superior Antioxidant. Clinica D3 Bio, ang Vitamin D3 nga dunay VCO, the Superfood Supplement. O nga to nga Mighty C, the Alkaline Based Vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape na ka naka-detox ka pa. DTX Premium Coffee, kape para sa may mga diabetes o extend food supplement, ang adult food supplement sa magtiayon. Para mas ligon ang paghimakak. The same time, ligon man ang relasyon sa magtiayon. Before tamo ato sa unahan mga ka-K5, ako asang tamyawon sa isa ka happy, happy birthday!
1: Happy birthday,
0: happy birthday sa isa sa mga pioneers sa K5 Surod supporters, Isabella, si Kagawad Jing, Himipino. Wad, happy, happy birthday, ah! Agi ka na namo diri sa K5 News FM Canlaon, K5 News FM Family, KSS LMI o KSS Canlaon. Tatanan nga mga K5 Solid Supporters Family, kami nagpanghinaot. Natagan pagkagdagagrasya and the same time magpabili naman imong maayong panglawas. Kagawa Jing, happy, happy

0: ng 11 Mbps.
1: Okay, mga ka-K5, mayong udto naman sa atong mga K5 sunod supporters kanlaon, led by Ma'am Rogie Bilando, Vice Marivic de la Paz, si Sec Jessel Pasinabaw, nagkag sa tarantaran naman ng mga KSS, mayong udto kirintaran. No? Karoon tayo taod, mag-kuhan ko ah, mag-tagsa-tagsa ko sa inyo. Pero KSS LMI, led by Pres Mador Flores, Vice Asuncion, Sec Amejin Delas, and the rest of the officers, mayong udduman kanyang tanan. Ito naman nga stockholder, ang stockis na to dyan sa LMI, Kagawad Cosme Campaner. Sa tanan-tanan mga ka-K5, Ma'am Flory. Sa tanan-tanan na. Kaangkap Naldo Asuncion, may uddo. Dyan sa may sikatuna, Isabela. Kangkap pa ay may si kuya naman sa may ginpanaan, may ngudto ka ng tanan. Dita maglangan mga ka-K5, arin na tao sa mga balita, no? Mga balita sa ito ng mga ka-K5, ato nga K5 News Team. First announce si ka-K5 Elmer Sagang. Regarding na mga ka-K5 nining isa kanitabo ng aksidente, wherein padulong diris kanlaon nabangga dala sa Mayla Castellana mga ka-K5. Check ta, nasa linya si ka-K5 Elmer Saga.
2: K5 News FM Live Report.
3: Ka-K5 Steve do, isa ka counter track agakinig na tumba ka-K5 Steve o nabangga dala sa may masulog do sa La Castellana sakop sa Negros Occidental, lagagriaga baga alauna kapit kun kulag sa kadlawon na Agosto 13. So ila kinig driver do sa dasampit ka counter truck si Lito, 32 anyo. So niya may kauban sa mga K5 team nga isa ka babae na sa diin pareho kinig mga bulantero o bulantira ka K5 team. Sa tuag na Saira do, kinig counter truck, isa din ka gitawag kargahanan o baga utanon. Sa nakuha ka impormasyon, nga gikan kini og Bacolod City ag inagabiyahe ka kay Siba og igog padulog kini unta diri sa may bahin sa may Canlaon City Uptown Market aron usab sa pagpangumpra og utanon apan na sa pag-abot nila sa nasampit ka lugar kay gipahayag ba ni sa driver sa nasampit ka third truck nakatagpiyok siya ka kay Siba hinungdan na iyang nabangga kini diha sa may wan kinig punuan sa Jermelina nasa diin na kinig baga sakay o kinig sakay niya o kinig kauban ng babae o ingon man siya usab nga driver nakaangkon

0: kini og minor nga samad inoon na di man gid inyong totally traffic gud kay bayo step ang ilahag dagko man kay gumikan hinay rapot ang ilahag pagpadagan unya way nadalahig sa sampit nga aksidente kay igo lang lamang kini nga nasangit or nabangga sa punuan sa Jermelina tungdan nga wa makalaho sa isa ka panimalay usab nga duol sa baog lugar kay bayo step.
1: Pero kumusta naman ang kuan sakay?
0: Tupo ang kagipay yung state to, kaganina sa tuwaga po pag-usti sa usag nga, sa tuwaga news team nga walay kuano, hindi ingon nga grabe yun kay kuano man, ang samad sa driver dapat sa iyahag agtang o niya may samad lang po sa iyang batiis, kamay ragi kagipay yung state no, so digit ingon nga grabe, so wala gali sila gin nga nagpatambal ragi yun. Igor kan ba naman kung hindi man gitingon totally gyud ka grabe ang ilaga pagkasapat ya na naangko ni Bestie.
1: Okay, sige.
0: Sige, subo na gyud Bestie to gato ang batudol nga balita karon nga mga oras gato kadto sa DTX sa 500 Mighty C og D3 Bayo. Para sa programang 11 Mbps sa kini sa K5 Elmer Sagan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko Kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: 11 Mbps.
1: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang sa imuang report. Sa di patamato sa lang pambalita mga ka K5, na inaanala ko nabasahan nga isa ka new, news article regarding na kining gingon nga kapila na minigay balik-balik mga ka K5 regarding sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Wherein, nagpadayon karon mga kaka-K5 ang kining impeachment trial. O niya, nakutkutan ni siya. Kung in just a plain view, normal understanding, normal mindset sa mga tao, kung ako wala ko'y idea, makaingon jud ko nga pagkakita nako sa mga pangalan mga kakaifay, maingon jud ko nga binuang ni. Bisan kinsa naman siguro, imagine mo, ang first quarter, ang mga pangalan mga kakaifay nga nakaduat, Pia Piato Slim. Ralph Jos Bacon. Ani Ong Pauco, Hart Santiago, Fiona Villegas, Beth Rebilla, Clarice Honteveros, Jose Jokno, Diane Mapli Lapid o John A. Lapid Jr. Sa third quarter, gikan July 14 hangtod September 30, nakita naman ang Beverly Claire Pampano, Matthew Tinasas, Keso, Nova Santos, Rinan Piatos, Xiaomi, amuro pong cellphone. Jay Camote, Miggy Mango, Kokoy Villamin, Contes Conor Adrian, Hanelet Camille C, Christine Applegate, Dennis Tanya Escudero. So nadawat mga ka K5, ato 50,000, 120,000, bayad ni sa pagpalit og informasyon, supplier og reward. Now, according pa nila, nga kini mga ka K5, nga sa diin, gisita sa Commission on Audit because reward nga walay resulta. Okay. Unyara ko mo hatag kay I just want to be fair sa pagkomento mga ka K5. Now, number one, kung dili mo, because definitely when we're talking about COA, it is not justification mga ka-K5 whether it is effective or not. Ang audit, makita dira mga ka-K5 if nagamit siya with receipt. Maunay kuan sa kuwa. Diri pa lang mga ka-K5, makita na ko, agoy. Kinsa kay utor. Kano saman mo nangita o result? Diba? Mangutana ko mga ka-K5. ang barangay, for example, may barangay sa Canlaon, ning palit o usa ka gatos kapandisal. Nangita mo result? Ha? Ang pangitaon ninyo, receipt. Resibo. Dili ang resulta. Mailan na gid nimo ba na ay kwan, na ay unsa tawagan? Ay wala koy kwan, wala koy unsa nga political motive mga kakaifa, wa di man nigi makakuan sa kuha. Ang ako lang kana bitawng they do everything para lang gyud nga maduso pag ayo na mga kakaifa nga mahulog na sa bahol. Ah? Bisan kinsa man siguro, siguro lang taon ta. For example, si Mayor. Any mayor, Mayor Canlaon, Mayor si San Carlos, Balermoso. Unya ning palit abi ni sila ron og kuan kanang prana face mask. Ah? Ning palit lag face mask kay sige magbugag ang Canlaon ya sa manimaho. Palit lag face mask. Unya ay kog ingna nakabutang didto sa ipangutana sa kuwa nga effective sa. Nayabag. Now, okay, arita, ako mismo, diligyo ko o yun. Nga tani si Vice President Saro Duterte, being the Vice President, dapat wa ni siya confidential funds. Ang pangutan na bugin sa mga pagkahatag. Diba, suppose di wala? Para ganin ako, mga kakifab, just only the President and the members of the even ang gabinete, dapat dito na sa presidente tanan ihapak because gabinete man sila. You are the Secretary of the National Defense, Secretary of Justice, Secretary of unsa pa dira, OCD, Secretary ka mga KK5 sa tawagan ni Inter and Local Government. So ikaw dapat dito na tanan sa presidente. Then the same time, ang ma-separate lang confidential funds o intelligence funds will be intended for the Armed Forces of the Philippines o ang Philippine National Police. Dapat lang tani. Because sa akong pagkasabot mga KK5, kanilang gihimo karon, they are just barking their own tree. Ay, sabot na. Meaning to say, gapaghot ragid sa silang kagalingon mga kakifide. Now, okay, granting, ukba ni Ron. Kailamang yun ning kikuan Ron, ilaning patimawon si Pia Piatos Lim, no? Nya kay mingon man Pia Piatos nga dili man ko Piatos, nuba man ko. Unsa may mong middle name, Rimbi. Oh. Now, if patimawon ni tanan mga even bisag duha lang siguro patimawon mga KK5. Ha? Duha lang ang patimawon. Bisan ang Armed Forces of the Philippines mo na gingon nga saksakua lang niha ang armadong kusog sa Pilipinas mo na gingon nga bantay-bantay na mo ano makaingon kung bantay-bantay na mo. For God's sake, this is confidential. Ha? Confidential mga kakifang. Dili pwede. It was been protected and it is been protected by law. Naana siya mga kakifang. Then the same time, discretionary. Na muna bitong naingon ko, mas may gwala na lang na. Dapat dito na. Sakto man to, kisa to, I forgot ah. Attorney Rowena Gonson, ingon gyud siya mga KK5 nga dati ko pang sinabi sa inyo, wag na yung confidential funds para sa mga elected. Dapat sa armed forces na yan, which is very true. Ha? Mo ni tinuot, para nako. Muni dapat mga ka-K5. Muni dapat nga lantawon. Because if ever nga ma-divulge ni tanan, muni gingon nga sadya ng intelligence communities Pilipinas. Oh, tinood. Meaning to say, ang naasa kwan, yes, it's true. We want the truth, but the truth was been protected, mga ka-K5. Why? Because under siya sa confidentiality, mga ka-K5. Oo. Kung mabutsyag na siya, munimingon na dayon ang uban. Ay, dili mi. Dili mi anak kay kung kwan raday ka, imbestigaran ka, pwede raday ka makwan. Kami makaluluoy. Nga naday uban ba, kanabitang magpakaroning nun mga ka-K5. Nga naman gipalit og tambal, nga naman gipalit og kwan. Natural, that is part mga ka-K5. Because if you want to gather information, you have to take what is really necessary mga ka-K5 to get that particular information. Nabingon sila, wala man ay kwan, wala pa. Diba? So ingon ana mga ka-K5 ang istorya. Unya, tanawa. Maabot ang time because mapopos manggid na gatuo manggod mga ka-K5 nga pagsunod ana. Kabalo mo muna gingon driro nang nitabo sa political arena sa Pilipinas after 2028 sadya ni. Now, I'm not talking about VP Sara. I'm talking mga ka-K5 who will be the next. For example, ang musunod mga ka-K5 mubalik ang renda ron sa LP, Liberal Party. Ako lang ng pangagpas kung mubalik ron mga ka-K5. Kinalaman ni sila. No? Transforms na to pink, tapos na karon nagbaanam-anam nagkayilo na pod. Don't you think? Ang gipanghimo ron ni President Bongbong Marcos ron sa ila mga ka-K5, this will be a guarantee? No! Kabalo lang gid modula ang kwan, ang LP. Sakay-sakay sila, gipaymusla nila because nataw na nahitabo ron sa Senado. Kaya kung wala pa ni sakay-sakay ang sa Liberal Party mga ka-K5, wala na, pero munagingon ba nga opportunity na? And if ever sa ako kung dili si VP Sara, ako mas bukuan ko example BAM. Oh. Kay si BAM may magkatakos mindset. May magpanghunahuna, may man og kining thinking. I don't know what the background pero munagingon nga as part of the kwan, the process, kay kung pili ang kinsa-kinsa, masya ang ahead. Kaysa ni former VP Lene. Sa kuana. Now, kung maon may tabo mga ka-K5 and the may shifts administration, don't you think nga ang sunod galit may administration, dili o kayon ang unsay naa diri sa administrasyon karon? Confidential funds. Tanan. The DOJ, the DILG. Tanan. Ilahan ang ukayon mga ka-K5. Unsay kwan? Unsay basis? Ang karon. Ah, nahimo kito sa una. Ipapatimaw na mo mga ka-K5. Kinsa na si Piatos, kinsa na si Nutristar. Natural! So it could be the eye. Na. Munigingon ba nga gaplan, they have their ano, sa kwan pag game plan pro hilaw. I don't know. Sa pahilain nila nga mga plano mga ka-K5, supposedly na lang good. Ang gitutukan mga prasa ni Rono, naingon na po ning former DPWH secretary nga na kada senador ha, tanawa ang statement. Kada senador May 500 million mga ka-K5 nga discretionary nga ipanghatag para sa proyekto nila from the DPWH. Now, ka-problema, gisingle out rapod ang kontra nga senador. Mayong kagtanan, tanan ganina. Nakauna-una po ta ganitong katungon sa ni, katong nasa bus. Ah, makauna-una po ta mga ka-K5. Mayingon kayo ka, mga smanga. Naging unaog tanang kuan. Lucky. O niya, ang mga babae, babilin. O niya, karon kay nakatiga, nakakita magtigulang nga babae. Siya ikaw, uy, mga tigulang ko na po, panaog. Ano siya, bay man ko. Pwede po na yung manaog. Tanan ganit, tanan yun na. Yung problema kay mo single out kag pila ka senador. Kay kung sako ang paggunaho na ha, siguro ka kay Feb Carlo, kung naalay ka ng mingunta nga katong para sa salida, unsa kitong salida, Carl, nga pwede nimo makita ang history nga pwede nimo lantawon iyang timeline siyang kinabuhi, no? Bisag pagligo niya, nag-CR siya, kinsay ka istorya niya, unsay gikuan niya, kinsay katulog niya. Sa tuwing akuan niya, nakalimot lang ko nga akuan, nga salida. Kung napalay ko na ito, sus, way mabilin. Nasiguro, pero may hapras kamot. Oo. Oh. Diba? Unig ingon sa makapupabor lang. Ingon kay mamambita niniing akong balikon, niingon to nga tangtanga lagi na ninyong confidential fund sa mga civilian nga employees, civilian nga mga officials, except the president itself, except pa the president itself and the uniform personnel. Kanara monay pinaka mas klaro. Pero hatagan nimo nang bisag kinsa nang akuan. For example, muhatag pagka-confidential, di ba redundant? Hatag ka-confidential na high-confidential fund o intelligence fund ng presidente. Tapos, hatag pa ka sa imuhang DILG, hatag pa ka sa imuhang Department of Justice, DND. Nakaroon kang VP Sara, deep atong previous save, deep ed. So, sa may kwan ana, sumahulog yapon siya nga discretionary funds. O nagingon nga, it's more fun in the Philippines, Gapon. Sige, alas 11:50 mga ka-K5. SM, wala ko nagkatawa sa issue, nagkatawa ko sa FX. Oy, mayong untok ang Ma'am Vilma Absin Cadosale. Shout out RKSS Tuboso, thank you very much. And mayong udtok ang Maring Treseng Kasipong Familiar. Ma'am Treseng, mayong udto dira. Salamat atong Quezon leader mga ka-K5. Dira sa may kabagnaan. Sige, dali lang. Standby ka-K5 Chef Rizario. Wala sa nato na yung mga ka-K5 ba? Kining nagpagayon og assessment, naghatag face mask sa mga residente doon sa Bulkan Canlaon. Standby. Kaka-K5 Sefri Sario. Alright, nasa linya si Kaka-K5 Sefri Sario. Standby.
2: K5 News FM Live Report.
1: Sep.
0: Kagi pa Steve daw na nagpahigayon og assessment samtang nang hatag og face mask ang kanlaon na LTRRMO giabagan usab sa BDRRMO Masulog dito naman sa may sa mga residente sa sitio Matagmak. Paingon na kanang Steve sa Alabasi, no, da sa na appeal sa nasakop sa barangay Masulog ning siyudad sa kanlaon kagapon. Ang nasangpit na pagsusi kagi pa Steve, ilang gihatagan ang mga residente, estudyante o mga school personnel. Oga nagpahigayon usab sila oga safety reminders oga precautionary measures aron na masiguro ang ilang kaluwasan sa oras sa aktibidad sa Bulkan Cagayan Steve. giauhag usab ang mga residente nga magpabiling kalmado o kanunay magmonitor sa opisyal nga impormasyon gikan sa lokal nga kagamhanan sa syudad. Sa karon kag G5 Steve, no, nagpagawas og pahimangno ang lokal nga kagamhanan og giabisuhan ang mga residente ilabi na sa barangay Lumapaw, Masulog, Linothangan, Pula og barangay Malaiba nga bahin naman sa nasinati o baho o kining tawag na itong sulfur. Sa pagkakaroon na walay ashfall nga na-report sa pagkakaroon apan na isip pagsiguro sa kaluwasan sa tanan, magpabilin sulod sa balay o masiguraduhon nga sirado ang pultahan o ang mga bintana K-5-7, no? Kung kinahanglan na pugawas, no, maggamit o basang panapton o kining surgical mask o tawag na itong N95 mask K-5-7 o kanunay magmonitor sa official nga update sa City Government of Canlaon. Mga na itong nakuha nga balita, ato dyan ito sa DTX 500, Mighty C, D3Bio, o DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, kinisika K5 Sepre Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong galingawan sa Negros, K5 News, FM.
2: 11 Mbps!
1: Alright, salamat ka K5, Sefri Sario, natural. Ako na i-explain ka rin doon taod-taod mga ka K5. Ganong magpanimaho mo? Happy birthday to architect Ma'am Jayan Joy Abiliana, ang network architect man ato mga ka K5 sa K5 News of Philippines. Ma'am Joy, happy birthday ah. Kung hilig ka sa sweets, hilig ka sa tamis, maglisod nagkawala ka K5 Carlo, tungod na sa imuhang taste buds, no? Nga naanad na mga ka K5. So ang kwa na, sugo na sa lawas, nga mag-release og dopamine, isa ka neurotransmitter nga nag-angon sa reward and pleasure sa tong utok. Nagapanami sa balatsyagon, samta nagkakaon sa tamis. Huwag ang satisfying nga flavor, huwag ang comfort sa pagkaon. Apan aside baka mo nga pagkaon sa tamis nagapataas sa blood sugar levels nga magresulta sa diabetes. Hoy, kung diabetes, no other than DTX 500. May 1.3 million antioxidant units powered by DSE or desugared sugarcane extract flavonoids. Og Mobordica Charantia extract gikan sa Palia. So, ang himuon niya, mag-serve na siya as insulin para magamit sa imuhang selula ang glucose or sugar nga nasa imong dugo para dili na ka mag-diabetes. DTX 500 available na sa mga kiosk leaders sa inyong lugar, mga piniling butika, mga ka-K5. Standby, musunod na ang K5 Mighty C Network News.
2: 11 Mbps!
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Bali
4: sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
4: Atong pagisgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
5: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
4: Oo.
5: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
4: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
5: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP.
4: Kini,
5: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon unya mas maayo nga kaon jud pod ka og utan og prutas.
6: Correct.
5: Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pod kag DTX 500 og Mighty C.
6: Mauna.
5: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
6: Tama judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
5: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon Sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imo nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
6: Correct.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
5: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon ug other sources.
6: Pwede ra.
5: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
6: Correct judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
5: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
6: Pwede rin di ay utan, ano?
5: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Gusto. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir GP.
6: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Pag kinasab si Dok Ramil Oising, may panglawas ang pingan?
6: Dili abusuhan!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
8: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, estudyante sa Tuguegarao City suspendido dahil sa bomb joke sa social media. 500 pesos electric power subsidy ng pamahalang panlalawigan na antike aasahang magpapatuloy hanggang 2029. At 52,000 na kabataan target mabakunahan ng PHO Aklana sa loob ng 2 linggo.
2: YTC Network News. YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At at sa unang detalye ng mga balita. Estudyante sa Tuguegarao City suspendido dahil sa bomb joke sa social media. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
9: Binatawa ng suspensyon ang isang estudyante sa kolehiyo matapos badawin sa isang viral bomb joke sa social media na may kaugnayan sa isang ginanap na concert kasabay ng pagdiriwang sa Pavurulun Afi Festival sa lungsod ng Tuguegarao. Matapos mag-viral, mismong ang estudyante kasama ang kanyang mga magulang ang kusa ng lumantad sa pulisya upang ipaliwanag ang insidente at humingi ng paumanhin. Iginiit ng estudyante na wala siyang intensyon o kakayahang magpasabog ng bomba bilang bahagi ng paunang hakbang. Sasailalim ito sa investigasyon pati na rin sa kaukulang psychological at medical assessment upang masuri ang kanyang pangkalahatang mental na kalagayan. Ayon naman kay Tuguegarao City Chief of Police Lieutenant Colonel Gary Matagay, malaki ang paniniwala ng pulisya na walang kakayahan ang estudyante na magsagawa ng pambubomba. Gayunman, nagbigay ito ng matinding babala na hindi dapat ginagawang biro ang anumang patungkol sa bomba. Binigyang diin ng pamunuan ng pulisya na ang pagbibitiw ng bomb joke ay may kaukulang parusa sa ilalim ng batas, partikular sa Presidential Decree number 1727. Kaya't nakikiusap sila sa publiko na huwag itong tutularan.
10: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agula at para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
8: Samantala, 500 pesos electric power subsidy ng pamahalaang panlalawigan ng Antique asahang magpapatuloy hanggang 2029. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
11: Tiniyak ni Governor Paulo Javier sa Mataga Antique na palalawigin hanggang 2029 ang programa ng pamahalaang panlalawigan na nagbibigay ng 500 pesos sa Electric Power Subsidy Program. Sa isang press conference kahapon, ibinahagi ni Governor Javier na nasa 120,000 hanggang 130,000 kabayan sa probinsya ng Antique ang nakinabang mula nang magsimula ang programa noong nakaraang taon. Ayon kay Governor Javier, nakapaghanda ng pamahalaang panlalawigan ng budget na nagkaka halaga ng 600 million pesos hanggang 620 million pesos para sa taong 2027. Sa ilalim ng programa, ang 500 pesos na subsidiya ay otomatikong ibinabawas sa buwan ng bayarin sa kuryente ng mga Antikenyo. Layunin nito na ipadama sa mga tao ang mga serbisyo ng pamahalaan dahil ang perang dapat sana ibabayad sa kuryente ay maaari nang gamitin pambili ng iba pang mga pangangailangan tulad ng mga gamot, kagamitan sa pag-aaral, pagkain at iba pa. Para sa MyTC Network News, ka K5, Jojen Kabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: At 52,000 na kabataan target mabakunahan ng PHO Aklana sa loob ng 2 linggo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
12: Target ng Provincial Health Office or PHO Aklana na mabakunahan ang nasa 52,000 na batang edad 6 hanggang 59 na buwan bilang proteksyon laban sa measles rubella sa ilalim ng Supplemental Immunization Activity. Sa loob ng 2 linggo, layunin aktibidad na maabot ang lahat ng 17 munisipalidad sa Aklane. Nagsimula ito noong Agosto 10 at nakatakdang isagawa hanggang Agosto 28. Batay sa pinakahuling ulat, nasa 12.5% pa lamang ng target na population ang nabakunahan o wala pang kalahati sa kabuuang 52,000 na target beneficiaries. Ang measles o tigdas ay isang nakakahawang sakit na maaring mauwi sa malubhang komplikasyon at pagkamatay. Dahil dito, hinikayat ng PHO Aklane ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak upang madagdagan ang proteksyon laban sa sakit. Nakatakda namang ilabas ng PHO Aklane ang schedule ng pagbisita sa bawat bayan, katuwang ang Municipal Health Offices, Department of Health at ng mga LGUs. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ilang bahay sa Oton, Iloilo nasira dahil sa malakas na hampas ng alon. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Kim Kaluyo.
13: Nasira ang apat na mga bahay sa Zone 3 Barangay Botong Oton, Iloilo dahil sa malakas na hampas ng alon, lalo na kung sumasabay ang high tide at masamang panahon dala ng habagat. Unti-unting nilalamon ng tubig dagat ang lupang pinagtitirikan ng mga bahay. Naglagay na lamang ang ilang mga residente ng gulong at iba pang alternatibo upang ma-minimize ang hampas ng alon. Nasira rin ang breakwater na may higit 30 taon na sa lugar at ayon sa mga opisyalis ng barangay, nag-request na sila sa local government unit o LGU ng pondo para malagyan ng panibagong harang. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Samantala, isang bahay at mga sasakyan sa Dao Capiza natupok sa sunog. Detalye ng balita, hatid ka K5 Roldan Villarreal.
14: Natupok ang isang bahay, mga sasakyan at kagamitan sa nangyaring sunog pasado launa na madaling araw, Agosto 13, sa Barangay Mataglop, Dao, sa lalawigan ng Capiz. Kinilalang may-ari ng bahay na si Rizaldi Storke, 53 taong gulang, isang mekaniko. Sa panayam ng K5 News FM Rojas sa Dao Fire Station, sa kanilang inisyal na pagsisiyasat, pinaniniwalaan na nagmula sa shop o garahe ang apoy. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, natupok rin ang bahay ng biktima at mga nakaparadang sasakyan. Maswerte naman na walang nasugatan sa naturang insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pang imbestigasyon ng mga bombero. Umaabot naman sa mahigit 600,000 piso ang naitalang pinsala sa naturang sunog. Ito si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
8: Gayon din DICT nagpadala ng kagamitan para sa komunikasyon sa panahon ng emergency sa Canlaon City. Balitang hatid sa atin ni ka-K5 Shara Humilio.
15: Nagpadala ang Department of Information and Communications Technology, DICT, ng Mobile Operations Vehicle for Emergency sa Canlaon City upang matiyag ang tuloy-tuloy na koneksyon sa internet at radyo sa loob ng 24 oras. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking tulong ang kagamitan ito upang mapabilis ang komunikasyon sa panahon ng mga kalamidad tulad ng pagputok ng bulkan o mga bagyo. Sinabi rin na manatili ang kagamitan sa lungsod habang umiiral pa ang banta ng sakuna upang mapalakas ang kanilang kahandaan. Inaasahang maiwasan ito ang mga pagkaantala sa paghatid ng tulong at impormasyon panahon ng mga emerhensya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. DepEd Samar Division iimbestigahan ang viral video ng isang guro sa Samara. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Carlo Arisgado.
16: Nag-viral kamakailan sa social media ang video kung saan pinapadescribe ng guro sa kanyang mga estudyante si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilang mga estudyante ang nagbigay ng hindi magandang description sa Pangulo habang tila natutuwa pa ang guro sa natural video. Agarang umaksyon ang Department of Education na Summer Division matapos mag-viral sa social media ang kontrobersyal na video ng isang teacher vlogger mula sa lalawigan ng Samara. Sa isang eksklusibong panayam kahapon kay Jerry A. Osinara, tagapagsalita ng DepEd Summer Division, kinumpirma niyang mabilis na binigyang pansin ng kanilang tanggapan ang pag-verify sa pagkakakilala ng guro at sa buong pangyayari. Ayon kay Osinara, inamin ng guro na siya ang administrator ng Facebook page kung saan in-upload ang video at humihingi na rin ito ng paumanhin sa publiko para kay Pangulong Marcos at DepEd Secretary Sonny Angara, pati na ang pagpapadala ng pormal na liham sa paghingi ng tawad sa kalihim at sa DepEd Regional Office 8. Paliwanag ng guro, ang video ay ginawa lamang bilang comical content o libangan sa kanilang free time. Agad ding nilinis at dinilit ang naturang post sa Facebook, ngunit na i-repost na ito ng iba pang mga content creator. Sa kasalukuyan, wala pang inilabas na pahayag ang DepEd Central Office hinggil sa posibleng kakaharaping parusa o disciplinary action ng guro. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita sa servisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas sa K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Samantala, benepisyaryo isinakay sa Duyana para makadalo sa orientation sa pagtanggap ng ayuda sa Negros Occidental. Kabo ang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
17: Upang makadalo sa orientation bilang isa sa mga requirements sa pagtanggap ng ayuda mula sa gobyerno, isinakay na lamang sa Duyana ng isang benepisyaryo mula sa Sitio Lagit sa Barangay Biao sa bayan ng Binalbagan sa probinsya ng Negros Occidental. Makikita sa video na nagtulong-tulong na ang mga residente sa sitio upang mabuhat at maihatid ang babaeng benepisyaryo sa lugar na pagdadausa ng orientation. Masukal ang daan pero tila ito na lamang ang paraan upang makakuha ng benepisyo mula sa gobyerno ang babaeng may karamdaman. Napag-alaman na isang uplift beneficiary ang babae na binubuhat ng mga residente gamit ang Duyan at Kawayan. Ang uplift o ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport ay isang programa ng national government. Sa ilalim ng naturang programa, makakatanggap ng 2,000 pesos kada buwan ang isang benepisyaryo mula Hulyo hanggang Disyembre ngayong taon. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
8: At apat na minor de edad iniimbestigahan sa paggamit ng marijuana sa Puerto Princesa. Balitang hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
18: Iniimbestigahan ng Puerto Princesa City Police Office ang apat na minor de edad na gumamit umano ng marijuana sa Barangay San Jose bandang alas 3 ng hapon nitong araw ng Martes, Agosto 11 taong kasalukuyan. Batay sa paunang impormasyon, mga estudyante sa isang paaralan sa lugar ang apat. Matapos na makatanggap ng ulat, dinala sila kasama ang kanilang mga magulang at kinatawan ng paaralan sa Barangay Council for the Protection of Children o BCPC ng Barangay San Jose bago isinangguni sa Police Station 2 para sa kaukulang imbestigasyon. Sa paunang pagtatanong, inamin ng mga minor de edad ang paggamit ng marijuana. Patuloy naman na iniimbestigahan at biniberipika ng pulisya ang pagkakakilanlan at posibleng pinagmulan ng nasabing marijuana. Iniutos naman ni Police Colonel David Tuktukan Jr., Officer in Charge ng PPCPO, ang masusing imbestigasyon at mahigpit na pagsunod sa mga proseso para sa mga kasong kinasasangkutan ng mga minor de edad. Samantala, isinangguni na ang apat sa City Social Welfare and Development Office para sa assessment, intervention at kaukulang disposisyon. Hinikayat naman ng PPCPO ang mga magulang, guro, paaralan at komunidad na paigtingin ng pagbabantay upang mailayo ang mga kabataan sa iligal na droga. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
8: Para sa detalye naman ng ating balitang abroad, inanunsyo ni U.S. President Donald Trump na nakatakdang bumaba sa puwesto si House President o White House Press Secretary Karoline Leavitt sa pagtatapos ng Agosto. Ayon kay Trump, nire-respeto niya ang desisyon na umalis sa trabaho upang bigyan prioridad ang pag-aalaga sa kanyang pamilya at mga anak. Si Leavitt ay nagsilbing White House Press Secretary mula noong nakaraang taon at itinuturing na pinakasalaman kabatang opisya na humawak sa naturang puwesto.
2: Network News. MyTC Network News.
8: Mga K5, sumainyo ang MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo at K5 News FM Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni K5 John Sapio at K5 Justin Kiss sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: This is K5 News FM, your official news and music station. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika. Taas pang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa Goku, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na! Nang lalabong paningin, nangangadi at namumula ng mga mata, mag Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika. Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
19: E3 Bio.
20: Ako si Gabriel. Nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO.
20: Ang BCO.
19: Yung may D3. E3 Bio with BCO.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagtistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
19: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik.
24: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
25: Ah, wala gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
19: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina. Para sa mas magdugay nga performance.
25: Di pre, musta po lang kagabi pre?
24: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
19: Extend Food Supplement for Men.
26: Ikasin. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: I Care Gold.
28: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
1: News FM.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo?
2: Gasa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
3: DTX 500!
2: Masalika DTX 500!
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
5: Pimples at rashes?
6: It DTX 500 mo na yan!
5: DTX 500!
6: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes.
6: DTX 500.
5: Highly recommended.
6: Ng mga eksperto.
5: DTX 500.
7: Mabibili sa mga butika.
8: D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio nga may D3.
7: Pumakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: O si Karen, kadamo isang akon hair fall at hindi manami ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
10: nga may D3.
7: Pumakal sa mga butika.
12: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balat tian sa mata.
13: Mag-Mighty C na
12: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
13: Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR
1: DTX 500
8: Radio Broadcasting Competition,
1: a groundbreaking event.

0: Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: MBPS. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.
2: Alright, baligtad mga K5 diri gapon sa tong tulumanon, alas 12:29 na. Mahingot to da kang sa tong Quezos leader, ma'am Nitz Aboy. Dara sa may nahanunga. Biak na ba to? Ophelia Palanog sa may Linathangan. Kang Ma'am Lucia Bergalino sa may Barangay Kabagnaan. And Leonardo Ortaliza sa may Masulog 2, La Castellana. Dara niya mapalit mga kaka-K5. And James Sanico sa may Angas 1. Mahingon to da kang Boss Alexis Pirater, no? Sa may Liberty Hills. Kagangiyang nga mga suki, dira, no? Ma'am Roslyn Cudoyo sa may Matagbak. And kang Nonay Latorna sa may Mananawin. Mahingon to man kang kay Bro Remy Credo sa may Alibabay. Mga Credo family, dira, mahingon to, ah. Ma'am Mirna Peregrino, diri sa may Exodus Avenue, Panubigan. Mapalit man dyan sa iya, ha? Ang ato ng mga produkto, mga kaka-K5. Ruwi na Tim-Tim, diri sa may Panubigan. And kang Marilyn Alegria, diri sa may Ramrod, Mabigo. Kang Ma'am Jana Magaso sa may Alibabay. O kang Vicenta Estrada. Kang Ma'am Rinalda Igia, diri naman sa may Malbar, no? Kang Ma'am Virginia Moralia sa may Angas 2. Jesus Sulusod sa may Upper Linuthangan. Kang Ma'am Channel and Dilobyo sa may Panubigan, diri sa may Kurbada. No, sa kang Nating Himina. Dira naman mga kaka-K5, no, sa Gabok. Oo. Kay Ma'am Mary Chris Larisma sa may Binalbagan. O kang Ma'am Marivic de la Paz, dira sa may Ledesma pula. Kang Ma'am Aning Barwado sa may Mercedes. Sige pa din ta mga kaka-K5 sa unahan. Ang ato naman nga mga produkto mapalit diri sa may. Diri lang mo palit, ha? O, ay na mo palit sa lain. Hana Pharmacy, diri sa may Midtown. Midlife Pharmacy, Highway Barangay Mabigo. Philmart Pharmacy, Highway Panubigan, Atubangan sa Ceres Bus Terminal. Kung magliko ka, paingon sa may Exodus, naman rang St. Vincent Pharmacy. And the same time sa may said Pharmacy, Mabigo. Kanang liko ka, Highway pababaw sa kuan sa may uptown, no, diri lang nas may Barangay Mabigo mga kaka-K5. And the same time sa Animal Store sa may Ubal Panubigan o Gabagaba General Merchandise Masulog Canlaon. Alas 12:31 na padayon ta sanahan, check ta si kaka-K5 Jom Sunido. Wherein kining armas ug bala na recover sa isa ka persona sa sagay pinagi sa search warrant raid ni. Check tang kampiyon nga balita ni kaka-K5 Jom Sunido.
3: K5 News FM Live Report.
2: Jom.
4: K5 Steve, usa na sab kamalampuson nga operation ang gipahigayon sa mga sakop sa Citizens Intelligence Detection Group Gris Dakbayan sa sagay ka K5 Steve nga naglangkop sa pagserbi ni ining usa ka search warrant nga gitambungan pod sa ato ang news patroller nga si K5 Ariel Apas K5 Steve. Alas 6 pagahiniha pasado sa buntag gikasa ang maong operation og dinhi nakuha ang usa ka kalibre 45 nga pistola, 11 tanan kabuhing bala og usa ka 357 K5 Steve nga buhing bala usab. So pinagi na ining warrant of search warrant kay K5 Steve nga maoy gihimong

0: tamin sa atong mga kapulisan sa pagpahigayon sa maong operation. So sa maong pag-inventaryo kay Chief Steve, gisaksihan kini sa barangay official na gipanguluhan usab ni barangay captain Ibni Magno kay Chief Steve. O sa pagkakaroon ang maong suspitsado na anak ko studia sa CIBG o posible nga magapangatubang sa kaso ng kalapasan sa Republic Act 10591. So sumasumang higayon po kay Chief Steve, maupo dito na tabo dito sa Dakbayan Siskalante. Dili to suitswaran sa Kipensib, pero sa alegasyon nga kining senior, 30 anyos nga senior citizens, nagpahigayon or nagmaoy, nagkuhan siya alam ng skandal kay Kipensib, maupod sa responding, sa pag-responde po sa ato ang operatiba, nagkuhaan po siya og 38 caliber nga revolver kay Kipensib.
1: Mm-hmm.
0: So, amon isang pila ka mga balita ang atong nahihipos, atong gitagana sa imong programa, 11 Mbps. Ugang ini nga balita dala sa atos kalawan sa Detix 500 Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, Detix by Sport Detix og Extend Food Supplement. Detix Copper Mix, nakakabi ka na, naka-detox ka ba? Ako si Kipen Jung Sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
2: 11 Mbps.
1: Alright, salamat ka K5, Jom Sunido. Standby ka K5, Rilani.

0: Nare-report mga kakay-5 nga kinsikadlaw nga price freeze sa mga LPG o kerosene sa Bacolod, Gipatuman. Nasa linya kakay-5 Shella Gasatama.
1: K5 News FM Live Report.
0: Che.
2: Gipatuman sa Department of Energy Visayas Field Office ang 15 kaadlaw nga price freeze sa household LPG o kerosene sa Bacolod City. Kinihuman gindeklara sa Bacolod City Council ang state of calamity bangod sa paglapta sang RSSI sa mga umahan sang tubo. Gikan Agosto 6 hangtod 20, ipatuman ang price freeze ang presyo ibase sa presyo antes gimpatuman ang state of calamity. Ginapahanugutan nga pagpaubos ang presyo apang strikto nga ginadilian ang pagtaas sini sa sulod sang 15 kaadlaw. Takop sang price freeze ang household LPG nga 11 kilogram nga side cylinder kag mga magamay pa lakip ang mga produktong kerosene. Tumala kang Mayor Greg Gasataya, yara sa 2,000 hektarya ukon 65.45% sang 3,656 ka hektarya ang ginpatuman sang tubo sa Bacolod ang napiktuhan sang RSS infestation. Gimbinabana sang City Agriculture Office nga nagaabot sa 200 ka milyon ang kabugaton sang danyo. Samtang mga 350 ka sugarcane farmers og 2,000 ka farmers workers ang naapektuhan. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, MyTC og D3 Bio para sa programang 11 Mbps. Kini si KK5 Shella Gasatama, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Aray, salamat ka K5 Shella Gasatama. Sa Picas Bay naman, nagpasida naman ang Department of Health o kung DOH Locos sa Center for Health Development o kung CHD ang pagtaas sa hulga sa sakit samtang pa rin ang kusog ng pagulan gumikan sa ginapakusog ng bagat o pagbaha sa mga rehiyon. Sumala, pag nakaandam na ang mga emergency response teams, medical personnel o mga tambal hygiene kits o water purification supplies sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Nagpasida naman kontra sa mga wild disease o kung waterborne illness, influenza, gumanpag ng mga respiratory infection, leptospirosis o dengue ng kalimitan, mukatap panahon sa tingulan.
1: 11 Mbps!
0: Katong report ni KK5 Sefri kaganiha, regarding sa nga nagapanimaho mga KK5 nga supre, sulfur. According pa sa nabalaan na to mga KK5, arita sa kinibitaong gitawag na to mga KK5 nga kuan, kining base sa chemistry. No? Ang sulfur, kung atong lantahon KK5 Carlo, bugat siya. No? Times 2 sa oxygen. So now, bugnaw mga KK5, bugnaw siya, and then, tungod sa kabugnaw niya, natural kabalutang mas, kung init, mas lighter. Pero kung bugnaw, mas heavier siya. That's why nga ayahang bako, nagapanutsuot sa pipila ka mga barangay mga KK5. So imo on dira mo organi sakto gini dapat tumanon ta ang kagamhan ng lokal sa kanlaon to have a precautionary measures, no, face mask na may kanay ka ng mga face mask nga ginapanagtag mga kakip. Example na use nyo na baso nyo tubig, no, para tapos may gamiton pugon nyo para kato may mga particles man mga KK5 mapilit siya dito sa atubangan sa face mask. Alas 12:40 na mga KK5 sa Picas Bahin. May ngunto, matawag ko ron, kuan, kagawad, may ngunto na ni mo, Florentino Hakosalim. May ngunto, what? Karang tatawad, matawag ko, hello, sir. Salamat na ninyo. Greetings na ako. God bless. No problem. Happy birthday once again. Kagawad, Jing, Hemipino. Mana, meron. Ito makadto meron dira sa ano sa ginpanaan. Okay, Paldo. Sabi ning taga-Ilim, ay ba si Greg Paldo? Deliver na naman products, oh. Grabe. Sa Bicas Bahin, mga ka-K5. Oh, mga kwan, ha? Mga palainom. O ban pa, mga ka-K5, labi na may mga hereditary or kiningitawag nga mga salin-salin. DNA sa itong mga katigulangan. Pamate, base ikaw may hepatitis A, B, C, D, E. Grabe, Carl. Hasta E. Oh, pamati ha. According pa sa World Health Organization, gibanabana nga adunay 304 million ka mga tawo ang nagapuyo karon nga dunay hepatitis B o hepatitis C. So atong sabton sa mga ka-K5, ha? Una ta sa hepatitis A. Ang hepatitis A, apple ba? Resulta kini sa infeksyon nga dunay hepatitis A virus. Isa ka klase sa hepatitis nga acute o ginatawa dili cute, acute. Ha? Hindi pa sabot nga kung cute ka, mahepatitis ka na. Acute, meaning to say, short-term disease. Ha? Short-term disease, mga ka-K5. Now, ang hepatitis B, money kalabanan, 257 million worldwide. Ang hepatitis B virus caused by hepatitis B. Chronic condition, mga ka-K5. Tapos ang hepatitis C, si virus man eh. O niya kalaba kalimitan, mga ka-K5, dito ni sa mga Western countries. Bloodborne viral infection ni siya. Hepatitis D naman ay tabo. Conjunction sa hepatitis B infection nga mahinungdan sa paghubag sa mga liver. Ang problema, ang dili, kuan siya, special ni siya nga hepatitis, ka-K5 Carlo, kay dili ka mataptan sa hepatitis D kung wala ka hepatitis B. Oh. So, ang hepatitis E naman, isa ka waterborne disease nga exposure sa hepatitis E virus or HEV. Tungod ni sa mga pure sa na kanang lack of sanitation, nagaresulta sa pag-ingest sa fecal matters, kabalo naman sa naha, ng hugaw. So, karon mga ka-K5, ang pagsabot ani, ang hepatitis A, exposure ni siya sa food and water. Ang hepatitis B, nag-contact sa HBV bloody fluid, sama sa dugo, vaginal secretion, o semen. The same po ang hepatitis C. Now, may mga lying factors, mga ka-K5. Ang excess alcohol consumption, mahinungdan sa gitawag nga liver damage o inflammation, nga makahimo siya sa ginatawag nga alcohol-induced hepatitis. Ang uban, kung dili man hepatitis, liver cirrhosis. So, kini mga ka-K5, pero usually kini mga infection made by hepatitis virus, mapugnan man siya mga ka-K5. Ang himuon mo, makuan ka lang, ma-change lifestyle ka. Tapos, mga pagkaon mo dapat sanitize. And the same time, magtumarka sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, nakugtabang sa pagpugong or even sa may mga hepatitis. Kung may hepatitis ka, lanla na ang 5 gel capsules twice a day. Put doon mo lang na isa ka box. Oo, tapos observe. Observe ba rin dahil mga ka-K5. Mas labing maayo, mga ka-K5, ha? Nya, tapos may TC ka para paligon sa imong immune system. So ang Klinika D3 Bio, gawas nga may vitamin D3, napod niya siya ay cold press extra virgin coconut oil. So, lain na po ng research ang VCO. Kaya ang VCO, mga ka-K5, isa ginisya ka bacterial and virus fighting elements. Panguntra ginisya sa infection, mga ka-K5. So, kung ikaw may history kang grabe kang makatagay, bisag dili mo gasto. So, muna mga ka-K5, kung nagbiya ka, dakog tabang ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5. Sige, alas 12:46 na. Okay na.

Ingon dire, ang katibok ang utang sa Pilipinas lauman nga mosaka to 21.48 trillion peso sa katapusan sunod tuig or 2027. Base kini sa dokumento, may tungod sa budget nga mga galaston og tinubdan sa pundo. Kini nga kantidad mas taas kaysa gilaumang level nga utang nga 19.6 trillion alang sa 2026. Ang utang sa nasudnon nga gobyerno miabot na sa 19 trillion peso sa katapusan sa Hunyo. Mas taas kini og 518 billion pesos kaysa 18.5 trillion nga natala sa Mayo og 17.2 trillion niyatong Hunyo 2025. Now galibog ko mga ka-K5. We are still applying for debt. Ang problema, wala man nauswag ang kinabuhi sa tao. Asa lang gyapon sa mga ayuda-ayuda. Abi ko, we're talking about trillions of pesos. Supposedly, on this particular amount, kining mga anti-poverty reduction measures, supposedly, naga-epekto na ni. For how many years, mga ka-K5, ang nagkanaiyag ang mga presidente starting from after the Marcos regime, supposedly dapat may mga elevations na on poverty reduction. Diba? Ang problema karon ang ning elevate ayuda. No? Ning elevate ang ayuda mga ka-K5 and they are still mas ginapili nila mga ka-K5 nga mas padaghanon ang buhis, padaghanon ang utang, tapos ayudahan lang, okay lang. That is not what we called long-term solution. Ha? Dili na mo'y long-term solution na. Lantahon mo mga ka-K5. Grabe itong mga buhis na buhis-buhis. Problema, ginakawat lang. Flood control, ano pa nga mga confidential funds, ha? Ano yung mga kwan-kwa, andra mga ka-K5 because dili maguna untraceable na. Believe me, confidential fund is untraceable because if they will trace up, there could be a matter of security concerns sa nasod. Timani na mga ka-K5, bumito ni anak ko, bantay mo. Dili makuan ang seguridad sa nasod if they will. Mo na bitaw nga, kuhain ninyo confidential funds ang mga politiko. Diba? Only those who have what we called kanabitang ginatawag na to nga police powers or military powers mga ka-K5 pwede pero kanang uban pa nga sus dili na na no? Pila ka billion na basi watakabot basi matrillion pa na mga ka-K5 or billions no grabe niya paano ta makakuan nga may poverty elevation mura niya because kabalo mo nadira tanan sa ayuda financial assistance mga ka-K5 na adira tanan ang mga asset. Ano man ang asset? Number one, that will be your asset para may padulngan ang imo nga kwarta. Ang uban nga kwarta. Napodira ang asset mga ka-K5 para unsa man, para eleksyon. Natural. I don't think so, mga ka-K5, walay mga reklamo kining mga ayuda karon. Hopefully, kining ginapangagtagan mga ka-K5 nga mga ayuda sa kining mga RSSI. No, ginapangatagan ayuda kay lagi na may nangaguba. Basi ang may mga lista da, basi guway mga tubo. Amay na yung tubo, pero pang usun. No, pero katunong may mga tubo, wala na hatagan. Muna mga ka-K5. Uni nakalisod, no? Supposedly, ang Pilipinas, ga-upgrade na ta. Tanan-tanan, sample, mga drivers. Mga regular drivers, mga ka-K5, may mga online na ni sila. May mga electronic nga cards. Pinaagi pa. Kanibitang national ID, taka, Carl? Dapat kuha na ni siya. Electronically capacitated na ni siya. Mind to say,
Kung may ID, kung may national ID ka, your national ID ma-consider as your ID for SSS, your ID for PhilHealth, ID nimo sa imong kuan, then pwede siya magamit nimo sa bangko. So in kaso nga adunay ayuda para sa mga nangagapigado, pwede na ipasulod dira dito. So dili na maglinya-linya. Ang tao nila'y tabo, mga ka-K5 meeting pa lang gani. Ginakargas doyan. Dosmi lang. Grabe. Dapat mga ka-K5, ingon na nga ng mga pamaagi. Tapos, natay healthcare pero supposedly mga ka-K5, tanan nga mga Pinoy, may mga ano na eh. May mga ka-classifications na mga ginakategorize na. Example, if you are belong mga ka-K5 sa mga pigado, automatic na pigado ka. No, you will be justify mga ka-K5 or maybe para sa tanan on mga may mga kaso o may mga illness na mato sa ospital, libre na. Diba? Problema ni, dilita makuan mga ka-K5. Libog ta nagkadungag ang utang sa Pilipinas. Abi ko makuhaan. Nagkadungag man di ay. Alas 12:53 na.

0: Gihangyo karon sa Alliance of Concerned Teachers kon ACT Part List ang mas taas og dili mabuhisan nga honoraria og overtime pay alang sa mga magtutudlo nga magasilbi isip miyembro sa Electoral Board. Ang maong singgit gihimo man sa pagpagawa sa Commission on Elections kun COMELEC sa Resolution Number 11212-A sa nakalabay nga Agosto 11. Gidawat sa ACT ang desisyon sa COMELEC nga ibalik ang walay limitasyon nga paggamit sa service credits sa mga magtutudlo. Apan, ipugos gyapon nila nga kinanglan maabot sa 10,000 nga 15,000 ang honoraria. Gipasabot sa grupong angay lang hatagan og saktong bayad og proteksyon ng mga magtutudlo nga nagatubang sa kakuyaw, bugat nga trabaho panahon sa pinilian. Dapat lang. No? Kawalutang mga magtutudlo, mga teachers, mga ka-K5, nagasakripisyo gitaw na. No? Ilang pulaw, pulaw daan mga ka-K5, wala pa'y tulog niya pag-abot sa kwan, hatod pa sa mga election returns. Amo na nakaproblema. Dapat, dapat walay buhis, ganoon buhis ni Kuwato na nangyato. Pero ngayon, kung matagong oras mga ka-K5 sa itong tulaman noon, salamat na lang sa itong mga ka-K5 ha, sa nagapamati karungod tuha. Thank you very much. And sa ngala naman sa Rebook Press, ang naglangkob, oy, Kida Caps, thank you. Shoutout ni Chabi Dili Tambok sa Junior's Clothing. Pero kinigyapo yung alagad sa kanginan ka-K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
4: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
5: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
4: Oo.
5: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
4: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
5: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian,
4: vegetarian
5: ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ng imong namataan nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
4: Correct.
5: O, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pod kag DTX 500 og Mighty C.
4: Mauna.
5: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
4: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
5: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
4: Correct.
1: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives. Mm.
5: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Mm. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon ug other sources.
4: Pwede ra.
5: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang MyTC og DTX 500.
4: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
5: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
4: Pwede rin di ay utan, ano?
5: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Gusto. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir GP.
4: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og kinasab si Dok Ramil Oising, maing panglawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. This is K5 News FM, your official news and music station. DTX 500, magkabulig sa pagtinlos ang imo atay, pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidom kada adlaw. DTX 500, ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo, nga amo ang kamangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver, nga kung mapabayan, amo naman ang kamangdanan sa cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubag sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500 E3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Bayan ng paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butka. D3 Bio.
8: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pina-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas dinasa ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinilakas na bellberry, berry extract. Kaya kung nalabo ng iyong paningin, may katarata, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka na. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinilakas. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Ang superior Eye Formula.
2: Eye Care Drops. Paraminang parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin. Eye Care Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulukan.
4: DTX Coffee
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your...

0: That's Kristen Love, who sings like no other, breaks into the music world with her heavenly voice. Get a taste of heaven as she takes you off the clouds with her songs of love. Surely, Kristen Love, the voice to watch.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Victory Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo ang akong blood sugar.
2: Ako gusto lang nung inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si John. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C. Immune booster po ito. Mighty C.

0: alkaline based vitamin C available nationwide.
1: Kasakit ang tiyan, Mang Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mang Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa iyong mga suki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
1: Extend Supplement for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
3: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam usab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate nga 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa. Kay sila naghatag og 2% nga komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
4: Kagubko o crispy nga lechon, baboy ba ang imong gipangita? Adto na ta sa Gutib Lechon. Lami ang kimplada, magbalik-balik yun ka. Aduna usab sila'y kinilo matagadlaw sa barato lamang nga presyo. Aduna usab sila'y display sa Talipapa Airport Cebula. Gipanag-ian ni RG Ognet Gutib. Makontak sa cell number 0905-117-8409. Always remember, we are not the best, but we make sure we'll serve you better. Gutib Lechon, mahimutang sa Bulok-Bulok, Cebulan, Negros Oriental.
1: Tier 3 Bio.
5: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Entry bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gumay visio. Ang visio gumay D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gumay visio.
3: Ang visio
1: gumay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clínica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Dex Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500, kaya nga akong hugang nga. Skyo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay pa yung muna akong menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako din magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabahal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito!
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Rinigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Rinigas for biotics na makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Rigol ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Kasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha?
6: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX

0: ang pagganda ng kunis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Nesta Show K5 News FM.

0: This song is brought to you by VDX 500. Ligaya ang cancer, mag-inom og DTX 500 kada adlaw.
1: Sa imong mga katul-katul sa panit, problema ba ni Bok sa mat gadugay maayo? Magmighty sila ang alkaline gum vitamin C. Makatapos mo ni tayo sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa imong tipong mga kombinasyon ng sinong mga Almighty C.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawad ana baka og gana sa kama?
3: Masinog.
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts,
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants,
1: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah,
1: tiba tuk sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyosang amarkuso, chia seeds, disugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakan sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap, magaspang mapanit, DTX.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Entry bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clínica D3 Bio
1: GTX 500
2: Kodesh Mariyo, ako yung diabetes 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active wujud kayong DTX 500
1: DTX 500
3: Pumali sa mga butika
1: DTX 500
4: Ako si Janice. Okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
2: Relax, gan.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan? Mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
7: BTX

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara.
2: Tajud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
2: Nahinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
6: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotic. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapanit sa iyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend Supplement for Men.
4: Isang kapsula.
2: T3 Bio.
5: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa T3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
2: T3 Bio.
10: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya T3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio. T3 Bio.
11: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang T3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio.
12: Nawan ana baka ug gana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
2: Mag-DTX

0: ang DTX500.
1: Adunay powerful extracts
0: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
0: nga gigan sa palaya
1: ug desugared sugar cane,
0: mga organic compounds
1: nga effective
0: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX500
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Nato Barrios, mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi, pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi bintin pag-inom sa ka capsule 3 times a day. So kadpag tik na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras, alas 4:04.
1: El Castigador.
3: El Castigador.
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katuwalian.
3: El Castigador.
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
3: El Castigador.
4: Ang pagbutiag sa kamaturan mo ay ngingig kahinagiman araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangos. Komentaristang wag kalisangan, batas sa komentaryo. Dili mabayran, dili masaguran, mulutos, ug yag sa mga baho sa mga...

0: Okay mga siligan, suking tigpaminaw, may hapon kami ninyong tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao.
1: Kahit na ako'y...
0: Nanapunan kanyong tulumanon, akong tulumanon. Rick Santos Candos lang sa hapon ninyong makauban, tamantala sa SN Punto. Sa ngalan sa mga station manager, Kipab Sir Benny Cabuso. Area manager, Santa Catarina, Mayor Pab Oban, Yanaligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipab Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICAS Lawa. Kipab Engineer, Traffic Controller, Bill Racuma. Sa ngalan sa mga Chief Engineer, Kipab Abunwi. Huwag kinatibukan, puwersa sa Kipab Yusuf ng Bumagiti, 97.7. May hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza 13. Adlaw ka ninyo, Webes, bulan sa Agosto 2026. May hapon, sinadsin na Magiti, gilagkuman sa 30 ka mga barangay. Kamay Bajunan, Kasapaan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental. Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur. Sikihor area, gilangkuban sa unom ka mga munisipyo. Apo Island, area sa Bay Cebu. Oslob, Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Ergao. Buluon, Dalagit, Barili, Dumanhon, Ronda, Alegria, Alcantara, Moalboal, Malabuyok, Ronda, Bajan. May hapon ka ninyong tanan, South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol. May hapon na ikanon sa May Alcatraz on duty with GMP, Provincial Jail, NBI, CIBG. May hapon, ang ilabi na ikanon sa mga SWAT ng Team 1, 2, 3, 4 nga nagmotor sa probinsya sa Negros Oriental. Coast Guard, may hapon, ilabi na ikanon sa Maritime Police, SOT. Special Operation Team, may hapon mga idol. Sa Philippine Army, PNP SAP, sa Philippine Army Detachment, PNP Detachment, may hapon. Driver sa mga sakyanan. Ilabi na ikanon sa mga easy ride, bus rider, behind, tricycle driver, o sa masakinan na padalong sa minor and southern area, may hapon. O sa tanan karon na naka-hook up na to, sa naka-hook up na to karon sa programang El Castigador karong orasa, K5 News FM Bayawan City, may hapon, taga Bayawan. Ilabi na ni manager Randy Cornell, kabayan, may hapon, kumusta mo diha? Ilabi na karon sa may Changi, sa may Bayawan, mga putput, kumusta, mga karinderiya, mga gagmay, mga pisto diya, may hapon ka ninyong tanan. O sa Kifab, News FM, sa may Shaton, may hapon. O kumusta po karon Changi diya sa may Santa Catalina? Kumusta mo diya ka ng sa isdaan diha, gularan, bularan, or painitan, mga gagmay tindahan diya, may hapon na ninyong tanan diya. O sa mga ukay-ukayan, mayong hapon. Sa Kipad News FM sa may Sambuanggita, kumusta man taga Sambuanggita? Kanang nadya sa mga tindahang gagmay, o napoy sa mga tindahang dagko, kanang namalidya dag mga silpon, kanang sa mga ukay-ukayan, may hapon ninyo diha. O ilabi na karo sa mga mag-uuma o managat, Kabukiran o Kapatagan, may hapon ka ninyong tanaan. May hapon na ikaroon ni Kapitan Jason, Saikon na diha sa may Dibdo, Balensya. Ilabi na ni Mayor Pipi Orlino diha sa may Tanay City. Mayor, may hapon ni mo diha, Mayor. Ilabi na kang Mayor Django Oy, o kang Vice Mayor Jotiri Abada Oy, kang SB Councilor AG Oy, o kang SB Councilor de sa siyudad sa Damanguite, kang Jason Lagahit. Konsihal, may hapon. Kipab News FM sa may Bakong, Kipab News FM sa may Tanay City. Kamusta man karo si Kipab Escasido? O si Kipab Blush. Idol na anabi ay kanya, ha? May hapon ni mo di idol. O sa Kipab News FM sa may Baing City. Kike, may hapon Kike! Ayaw kalimot Kike, ha? Bitbitag yun si Es. Ay, bitbitag tanan ko mabilin. Sa Kipab News FM sa may Ayongon. Kamusta man karo taga Ayongon? Ilabi na ka ng gatindira di ag mga parmasi, botika, ka ng gatinda-tinda di ag sinugbag saging, gatinda-tinda di ag mga quick-quick, usap pa niya, mga habal-habal niya, kumusta mo niya? Sa Kipab News FM sa Mahimalalod, may hapon ka rin taga Himalalod. Ilabi na tiyang gini sa Mahimalalod, may hapon, kumusta mo niya? O sa Kipab News FM sa may Gihulngan City, ilabi na ka rin sa kung ikagaw niya ka ng RBL Cycle Center. Gaw, may hapon mo niya, gaw. Ilabi na sa owner-manager na si Mr. Ramil Logroño. Gaw, may hapon. O sa K5 News FM sa Michael Laong City, ilabi na ni Manager Steve Flores. O sa K5 News FM sa Michael Laong City, kumusta niya sa may tiyanggi mo? Kanang namaligyag nga gulay niya. Especially dire sa may K5 News FM sa may Sikihor Sikihor, 105.7. O ilabi na karon ni Manager Duna Dayot may hapon pre! Changi dia sa may secure secure kumusta? Ilabi na sa may San Juan. Ya sa may Larina pod secure may hapon kaninyong tanan ya. Og sa mga Ulan family di sa may UMB Med Shop og sa Lu General Merchandise o kamada Merlin Lu. Kumusta og kamada Joy di sa may Dastrom Pension House. Mga gwardiya on duty sa may Pantalan Sudan sa Maguindi sa may Tampililu an Bato sa may Larina secure secure og sa may Sibulan. On duty nga mga gwardiya di sa may Kapitolyo, City Hall, Bangko Ponsap, mga mall. Maghapon ninyo diya mga sir, ha? While this ay sa dial sa inyong radyo para makabalo ka mo kung usay mga panghita mo sunod sa 24 oras.
2: Wag-wantin ka sa radyo. Wante. May katapat ka na. Rex Kandos. Sabas nga komentaryo. Kandos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang walay gikalisangan. Rex Kandos!
3: Marumi talaga ang politika. Malungkot maging isang Pinuno. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo ito. Ano ba ang kasalanan mo?
4: Bakit?
3: Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasaan ang katarungan mo? Hindi pa ba sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportahan ako? Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang pakita? At hindi inggit, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pailalim. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka, pero magsisinungaling ako sa'yo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
5: Disya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
0: Oras, alas 4.13. Okay mga siligan, soking na para yung takaroon sa tuga programang El Castigador. Uluhan sa mga balita! Bagong ordinansa alang sa mga senior citizens sa siyudad sa Kanlaon, aprobado na! Kumpanyang Ligtas Tigdas 2026 sa Santa Catalina, gisugda na. Hunog National High School. Dunay kalambuan sa katukuran sa tulo kaandana na school building. Bulangan sa Siaton, gipasirado tungod kay walay permit. Pagdungog sa Truth Commission, bahin sa mga EGK, magsugod na sa Agosto 14. At ang iang kumpletong detalye, usa ka eskwelahan sa may Sibulan. Usa sa eskwelahan sa may Sibulan, hindi reklamo. Pero di lang na ko sumbong og asa. Pero kami ma'am, magpadala ko og note sa inyo, ako'y muhang nyo na pabalikon og tinda ang usa ka tawo, ma'am ha. Ako, respeto ko ninyo ma'am ha. Mubati ko ninyo. Pero kung walay alibyo og di ninyo respetuhon ang akong note, na hangyo nimo. Muna ginaingon ma'am, wala na dito'y ayaw ani ha. Dili na ko i-on-air ang eskwelahan o asang eskwelahan da sa may Sibulan. Pero magpadala ko ninyo og letter, formal letter nga gipirmahan ako, hangyo lang ko. Pero kung dili ninyo ang akong hangyo, mabalik ang tao dire, pasisihanay na ta. Dili ni hagit. Dili ni hagit ninyo kung dili garespeto ko sa inyo, magpadala ko og liter, og dili ninyo gandi mo ganahan sa kong liter, ang tao akong ginan balik dire. Ay di na ko magisgo og asa nga eskwelahan di sa may Sibulan. Dili na po na ko elaborate nganong gireklamo mo ha, kay mabasa naman. So pero ako lang klarohon, dili eskwelahan sa Sibulan nga naa sa Silong, naa sa area, nasa ibabaw nga bahin. Eh, basig magmahay mo na ako niya. Okay, nagasiligan, shocking mo na, para yung takaroon sa itong programang El Castigador. bagong ordinansa alang sa mga senior citizen sa siyudad sa Canlaon. Aprobado na. Nakaroon sa pika sa linya. Si K5 Sepreserio sa mga report. K5 Sepre, K5 mo. Kandos!
4: K5 News FM Live Report.
6: Aprobado na ang ordinansa nga ospesyo di San Jose Ordinance sa Dakbayan sa Canlaon nga gisponsoran ni City Councilor Monique Suliba. Ang nasangpit nga ordinansa, opisyal nga natukod o nag-institutionalize alang sa sigurong sumbanan sa pag-atiman, pagpanalipod o pagdumala sa mga senior citizen nga residente sa Dakbayan. Kinigipalig-on sa pagpaningkamot o dedikasyon sa Dakbayan sa paghatag o maayong kapuyan, serbisyo panglawas, hustong nutrisyon, psychosocial support, proteksyon o uban pang importanteng serbisyo alang sa mga senior citizen nga nagkinahanglan o residential care. Dugang pa, kini nga ordinansa alang sa mga lolo o lola nga nagkinahanglan o luwas o maayong lugar nga ilang matawag usab nga panimalay o alang usab sa ilang dignidad, respeto o gugma. Kini nga balita atod ganato sa DTX 500, Ditri Bio, Mighty Sea DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Balita nanukad sa Canlaon City. Kini si K5 Sepreserio para sa kampiyon ng mga balita serbisyo. Publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, so kintigaw na report ni K5 Sepreserio nanukad direktamente sa may K5 News FM Canlaon. Kumpanyang ligtas tigdas 2026 sa Santa Catalina igisog na na nakaroon sa pika sa linya nanukad direktamente sa may K5 News FM Bayawan City. K5 ayong makahilos, K5 mo kandos.
4: K5 News FM Live Report.
7: Opisyal na gisugdan sa Municipal Health Office sa Santa Catalina ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o kon MRSIA 2026 o ang ligtas sa tigdas nga nagtumong sa pagpadol sa libreng serbisyo sa bakuna sa mga barangay alang sa pagpanalipod sa mga kabataan batok sa tigdas o rubella. Malambusong nahuman ang unang tulo ka adlaw sa pagpabakuna sa mga musunod nga dapit. Unang adlaw, Barangay Kaigangan, Barangay Milagrosa o Barangay San Miguel. Sa ikaduang adlaw, Barangay Alangilan, Barangay Kabulakan o City Sityo Abukado o Sityo Hingles. Sa ikatulong kaadlaw, Barangay Poblasyon, Barangay Manalungon o Barangay Amyo. Gipadayag sa lokal nga pangagamhanan o sa mga opisyal sa panglawas ang ilang dako nga pagpasalamat sa pagpaningkamot sa mga health workers, opisyal sa barangay o sa suporta sa mga ginikanan o guardians nga nipaambit sa ilang pakigalayon aron hapsay ang maong programa. Nagparayon ang kampanyang Ligtas Tigdas sa Libok Lungsod o gipahimangnuan ang tanang lumulupyo sa Santa Catalina nga suportahan ang mga musunod nga mga schedule sa pagpabakuna diha sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad aron masiguro nga protektado ang matag bata o ang tibuok pamilya. Kini nga balita gihatod kanato sa DTX 500 Mighty C Clinica D3 Bio DTX Coffee Mix o Extend Food Supplement nga available sa Surgery Alternative Medicine and Healthcare Center. Gikan dinhi sa K5 News FM Bayawan para sa El Castigador. Kini sa K5 Aying D3 Bio makahilos para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. Ang kampiyon nga sesyon na K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, suking tigpaminaw. Report ni K5 ayong magkahilos. Nanukad direktamente sa maya K5 News FM Bayawan. Okay mga siligan, suking minaw para itakaroon sa tuga programang El Castigador sa mga balita. Hunob National High School. Doon ay kalambuan sa katukuran sa tulukandana na school building. Nagkaroon sa pika sa linya, si K5 Cyril Ripe sa mga report. K5 Cyril, K5 mo. Kandos!
4: K5 News FM Live Report.
8: Ang Hunob National High School din sa Tugisidan sa Tapagete. Doon ay may balita alang sa mga estudyante. Doon ay tulok ang mga dagong proyekto ang gilatag karong tuiga.
9: Doon ay magandang kong proyekto ang kita na kining iplastara karon sa Hunob National High School. Usa na rin nini ang pagtukod ng kining tulo kadada ng classroom building na doon ay 15 ka mga classroom. Batod pa ni Lucito Mapwe, ang school principal sa nasang pingitungan. Nga sa ina nini, doon na sa development. Lakip na sa nini pagbutang o multi-purpose gym. Lakip na sa parking area sa nasang pintay karapit. Nasa ina na ito. Ang Hunob National High School, nagkanoon sabi kini ang mga estudyante nga nagtungha sa pagkakaroon.
10: Yes, ang Hunob National High School adunay mga tulo ka proyekto nga atong ginahulad. Una, kaning kakulangan sa classroom gitubag ani karon sa DepEd Central Office na usata sa makadawat ining 3-story 15 classrooms. Taw-taw na ning giandam nato si Sir Melchor gani na atong kaubas trabaho. Iya na pong yatiman ang pamaagi na mahimong legal ang pagdemolis sa existing upat ka classrooms. O okay na ang tanan, o karong adlawa nanay final inspection gikan sa DepEd Dumaguete City nilang Engineer Elena ingon man sab ni Dr. Alden Rabina ang pagpangulo sa pag-check gikan sa DepEd Dumaguete City.
9: O dugang nga ni Mapoy ga kini ba usa sa mga kalabuada ga tulad karon sa Hunob National High School din makatabag kini sa gikinanlan ng classroom sa atong mga kabataan nga nagkadaghan dihang dapita. Alex sa K5 News FM, K5 sa Real DTX sa 5 Drive. Pasagabing ko balita, servisyo publiko kanyo sa Red Cross, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
0: Okay mga siligan, sukin di paminaw, report ni K5 sa Real Aripe. Alas 4.22 man, hatod ka na to sa MITC. DTX 500 Capsule, D3Bio, Extreme Food Supplement. Bulangan sa seton, gipasirado tungod kay walay permit. Dito maglangan na karoon sa pika sa linya, si K5 James Bandukilio, K5 James, K5 mo, kandos!
4: K5 News FM, live report.
11: Kabata sa kapin o kulang, napulo kadikada ang nahiskutang bulangan na ganaghatag o kalipay sa mga sabong araw sa matag adlaw ng Sabado o Domingo ka. Apan na bisan sa kanugayon na sa maong nga bulangan na, nagpagawas ang LGU Shaton ug usa ka temporaryo nga pagpahunong sa operasyon tungod sa rason na adunay daghang mga reklamo nga gikan sa mga residente sa lugar. Sa usa ka pakiginabi sa K5 News FM kang Shaton Municipal Mayor Albert Ator, siya mingon nga nakadawat ang iyang buhatan ug mga reklamo gikan sa mga residente sa lugar kung asa na himutang ang bulangan na. Matud pa ni Mayor Ator nga adunay duha ka mga nagunang rason sa pagsupak sa mga tawo sa lugar. Din ang unang rason mao ang kasaba, hilabi na kung adunay ipahigayon nga derby nga mulungtad hangtod tungang gabi siya. Ipaambit usab sa mayor ang ikaduhang rason nga diin na ilang reklamo mao ang kahuot sa trapiko tungod kay walay igong parking area ang bulangan sa maong lugar. Human madawat sa buhatan ni Mayor Albert Ator ang reklamo nga gikan mismo sa katawhan na dali niyang gisusi ang bulangan aron makita ug unsay mga baayong lakang nga angay buhaton na. Aton siyang pakigsusi na siren sa mayor nga ang maong bulangan na walay local permit, walay barangay certification, ug labaw sa tanan walay building permit. Sadyang na siren sa mayor ang kakulangan sa mga papel sa nahisgot ang bulangan na dali niyang gipatawag ang presidente nga nagdumala ni ini aron pamalon na adunay reklamo gikan sa mga residente sa maong barangay ug bisaad ang nagdumala nga ila kining aksyonan.
12: Ako silang gipatawag ang mga kuan ang presidente sa asosasyon diha. Na ay kuan repetition sa lubulupyo diha. Uto nga pag-arin nila diri sa ilang presidente din sa ilang i-clear.
11: Aton silang parang istoryahanay di pahibalo ni Mayor Atorra na nasayod na siya nga walay permit na og iya kining gihatagan na og makaadlaw aron magproseso sa mga dokumento nga gikinahanglan na. Gusto sa mayor nga direktang ipasa sa iyang buhatan na ang mga papiles nga gikinahanglan aron magparayo ng operasyon na sa ilang nga bulangan, apan milabay na lang ang 5 kaadlaw, walay bisan usa ka papilis nga gipasa ang mga tagdumala sa sabungan na. Kuman sila mapakyas, gihatagan usab sa mayor og usa ka bulan nga lugway aron lamang makasubmit sila sa mga dokumento og iyang gihatagan na og mga giya sa mga papilis nga gikinahanglan alang sa pagkuha og local franchise.
4: K5 News FM live report.
0: Nawad-an og signal si James. Basig walay signal or nalubat siya. Okay. So, kana kay wa mo tagaan og permit kung usay requirements sa munisipyo, himo aninyo. Pero samtang og tagaan man na ugali mong permit, pangita mong area nga dili makahantag og ka-traffic, di mismo sa mga lugar, pangita mong danyota. Ano lang kasimple. Di ba? Kay para, makaingon ba nga, dili may tagaan og permit. Dili may tagaan og permit. Sa rason kay minus ang area, wa may gitagaan og permit kay naay ga kanaang naay ga reklamo. So pangita mong area. Nga kanang ma-accommodate ninyo ang ka-traffic nga dili makahatag mismo sa dalan. Pagka man balik na po mo kami yung ator. Kay kaning pag-sabong, ako tig-sabong man ko, engineer, ni undang lang ko kay natay project ginagmay basig apil o kadali. Tradisyon man ko ning sabong sa tinuod lang. Maskig asa ta. Dili na lang ta maghinipokrito. Maskig asa ta ang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaning sabong, tradisyon eh sa mga Pinoy. Magsabong ganig birthday lang. Magsabong lang ganig hugkas. Magkawat-kawat mo niya nagbulang anang ilalom anang kawayanan. Di ba? Himuan ninyo. Kung unsay gusto sa munisipyo, himuan ninyo. Kay kanang ing anak manggod nga naighimo nga naay rason, gareklamo ang mga tao, pangita mong area, nga ma-accommodate ninyo. Di man kumutuo nga ang bulangan o saritang iya. Ubay-ubay. Di ba? Kay kung atong iskutan si Mayor Atorde sa may Shaton, murag ikaduhan na niyang balik, isip amahan sa Shaton. Imposible. Dili isa mo sabot or dili isa makasabot sa mga sugaron. Taka Shaton, good na. Pero kay kung dili po mo action ang mayor, basig makaingon po ang mga pipila ka mga tao po niya sa Shaton, wak may pulos po ni mayorani, wak may action sa among reklamo. Di ba? So kung dili mo action ang mayor, makaingon na po ang mga tao, wak may pulos ni si Mayor Ator.
13: Wanted ka sa radyo. Wanted. May katapat ka na. Rex Kangdus. Patas na komentaryo.
0: Di ba? Kay kung muhatag po ang mayor og permit na questionable lang gihapon, muingon na po, apabor-pabor po ng mayor rami. Maisyo ba? Kay kaning politika, ihanay ng silip. Ha? Iyahalin ng teleskopyo ba? Kanin politika? Kita makasabot ta. Usag ni dili na ko masagpan sa politika. Tanan pa maagi sa politika, masagpan ako. Ilabi na o kanabang dili maayo ang ilang relasyon. Pikas kor pikas. Silipon yun na. Wi on yun na. Pag humagwi-wi, gamit og lain, tigpamakba, birahina. O. Oh. Pag nanapoy mabukiki, birahin na. So ikaw nga gibirahan, mga siligan, so kinting paminaw, o sa baga pa, maitok ka ba? Nausa na good ni. Gihimo na ko akong trabaho. Pero kani mga sabong iripot, mangita po nagpaagi, o asa magsabong-sabong. Nga, gokdun po sa PNP, illegal fighting. Ha? Makaingan na po tanga. Asa nang unta padulungan eh? So himuan ninyo para matagaan mo ni Mayor Ator nga kamo legal nga ang manok magdinunggabay ang manok.
13: Wanted ka sa radyo. Wanted. May katapat ka na. Rex Kangdus. Patas nga komentaryo.
0: Di po mahimo engineer nga magdinunggabay ang manok. Kaya man yung magkamot. Sinipaay. Di ba? At pagbalik magkusgutan na ito na. At hanggang sa kong pagbalik. At ito sa ito sa Pikas Lawak sa pipila ka mga pahibalong. Engineer Bill Kandos.
14: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition.

0: stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Talk K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat so inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ko day si Shella Grace Mendoza. So, una, permi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Idiho, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ako isa ka capsule 3 times a day. So, pag nakainom ko aning tambala, ako dito akong pagpasalamat tulong kay ni Himsog na ang akong pamina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mabalit sa mga butika.
10: Lagi bang matamlay
11: o mahina ang memorya ng anak mo?
12: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
5: mabibili sa mga butika.
12: Memory Advanced Syrup.
13: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ng K5 News FM Philippines o ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition. Muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kuso, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Maghatag o kahigayunan sa mga estudyante gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2023. Adlaw nga Domingo, gikan sa 8:00 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kining mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan

0: ni sa Division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
1: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr., and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Ateline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio, and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum, and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloba National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Ria Joy Fortuito, and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Bartosa and Rose Marie Palomar, with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Miss Catherine M. Bohol, and Coach Miss Antoinette A. Tinghill. Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado, and Coach Arlie Yuliran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruth T. Carlon, and Coach Miss Sherani Abalo.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino natunaw na
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhang itong-itong mga lagumba sa akong panit. Umiingon ang kong igagaw nga, sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw, naumpungan na dyan akong gibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagum-lagum sa akong
2: Mighty C!
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 gamay Visio!
2: Ang Visio
4: gamay D3!
2: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio!
2: D3 Bio!
10: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 gamay Visio!
2: Ang Visio,
4: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
4: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Nawad ana baka og gana sa kama?
2: Basin og
4: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
4: Nga phytochemicals.
2: Og antioxidants.
4: Nga gigan sa palaya.
2: Og the sugar cane.
4: Mga organic compounds.
2: Nga effective.
4: Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
4: Sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5
12: News FM.
13: Oras, alas 4:39.
14: Disya sa kahanginan.
15: Sa kahanginan.
13: Okay mga siligan, shocking tigpaminaw para hindi karoon sa tuga programa ang El Castigador. Ipaliyog ko kontak kang K5 Awala pa siya. Ah, sige. Okay mga sinigan, soking tigpaminaw, padayon takaroon sa tuga programang El Castigador. Kapitan, isagani sa 2 Mayor Cup, last na nga panawagan ako ni Mokapa, kung mobalik ang mobalik tong nagreklamo dre, maggama na kognot, ihandos na ko or mangutan na ko sa abogado or pwede ba na ko ipurwad ang problema sa DILJ para makabaludaan ka. kay kaning ako amang good kapitan unta nga para maaksyonan ang problema ni nanay ni Nita. Ang iyang yuta gibaligya sa iyahang anak na si Jornal. Paminaw kapitan, ayaw mugot. Kay basig ba natandog imong garbo? Si nanay ni Nita pakula ng kamyon, gareklamo diri sa ako nga ang iyang yuta gibaligya sa iyang anak. Dito kang Mr. Juvenal Torres. Ang ingon niya kapitan, ikaw kuno mo'y gagama o kasulatan. Kaning ako, abili ko sure na ikaw ha, mo'y ingon niya. Mo'y purpose nga nawagan ko ni mo, tinuod ba? Pero kaya man ka ni tubag, mangita ko paagi ka pa. Masig magmahay ka kapitan. Kaya kaning ako a kapitan, unta nakikommunicate ko nimo kay usa ni katinuod. Kay ngano man pud gigam-an nimo kung tinuod nga ikaw gagama kapitan, klaro lang na ko ni. Kung tinuod kung ikaw mo'y gagama. Kung ikaw mo'y gagama, ngano wala man nimo gipatawag si nanay ni Nita ang inahan ni Mr. Jornal pakula ng kamyon. Tapos ikaw pa'y gagama. Magduda man kuan ikap nga ga-interest pud ka ani. Sa ako rapod. Eh, ug sa baga pa ni abot ni sa kong huna-huna. Kaya ganong ikaw may gagama, wala kay formal na pagtawag sa mga ginikanan. Hoy, Jornal! Nganong kabaligya man kagyuta sa imong ginikanan mana? Tapos, wapo ko kabaluka po sa dagan sa maong yuta niya. Kay basik unya magmahay ka kapitan ba? Eh, kani ako aka, pinormal maning ako. Wala man to ikaw gisika-sikaan. Di ba kap?
15: Wanted ka sa radyo. Wanted. May katapat ka na. Rex Kangzut. Sabas nga komentaryo.
13: Ako, di na kusig balik-balik yung istorya kay huma naman akong 3 days, pero mangita na ko paagi, kapitan. Diba? Ayaw na pagmahay-mahay sa ako. Dirita sa eskwilahan sa may Sibulan area. Pero klaroko na ko, dili Sibulan nga mga eskwilahan nga naadresilong naa sa ibabaw nga bahin. Napadala na ko letter niya, ma'am. Formal letter para sa paghangyo na ko sa inyo. Pero kung mabalik gani ang tao dire sa ko, ma'am, buti pasabot, walay bag-ang tong letter na ko. So yan ako musulod sa komentaryo. Basig magmahay mo ba, ha? Ako, panda mo lang sa musige. Kay basig magmahay mo, dili maninuan na amot-amot ang reklamo. Dili amot ang reklamo, ma'am. Para makabaludaan mo. Lahi ang gireklamo sa inyo. Muingon po ning kuandron, kanabang, muingon po ning mga naasa bukid nga area. Matay, maapil man ni Ami Sirex. Ako nalang prangkahon, balugo na eskwilahan. Basig magmahay pa ning uban, maangin na ni Ami Sirex. Para mahuwasan po ning ubang maestra, di pudga kita. Balugo na eskwilahan. Under sa may Sibulan Municipality. Pero dili under sa Sibulan Municipality, nasulod lang. Kaya sa dupid man na. Naala ko yung literally padala niya, ma'am, ha? Sabot-sabot, tragod ta. Pero di mo kasabot sa kong hangyo, aw. Gusto mo, og, tarabang palingkuro na ko ang tao. Siya akong paistoryahon. Dili na maayo. Kani ako, kanunay ko kapatungan. Alas 4:44 na mga siligan, so kintig paminaw. Maayong pagpaminaw karon diya ni Kapitan Jason Saikon. Diyan siya, tagaig pagtagad ka ng mga mensahe niya. Basig, makaingon ng uban ron, naarabat sa babaw din eh. Oh, amang klaruhan na Rick Santos na asa na eskwilahan. Bitaw, sa Malugo. Manawagan lang ko sa mga maestra sa Malugo, ma'am, na ko'y ipadala diha nga liter, ma'am, bason, ma'am, nga. Makasabot na po mo sa akong side, ma'am, ha? Na ako'y gipagama di ang liter para ninyo, manghinaot lang ko, ma'am, mabasa ninyo niya unya or urma, ha? Diyan si Basa!
16: Gika ni Lourdes Apitansio siya nga, good afternoon sa Rex, o gika ni Alden Bilio pa siya nga, hi sa Rex, mayong hapon, sipa o glanog na pugkadari sa Bandula, Kabang Barangay, alang nila naman huyod, o patimbaya sa akong mama muna, Papa Onyo, Tiba Hunggas Gamay, Tijo Ibasan, Tibang Gael Pidya, Lula Kaus, Lulo Roger, o Stanan nga naminaw, o nagpalanog na po dari sa Manhuyod, salamat kayo sa pagbasa sa Rex. O gikan ni Utirme Rufo siya nga. Good afternoon sa Rex. Sir John C. Ditix of Mix Lami kayo. Shoutout Joseph Flore, Marites Arellano, Ruby Christian, Aileen, Diday, Hannah Joy Ibasan, Ray Salvador, Arnie Malin, Jay Budloy, Marisa Pilo, Karel Tutu Digit, Tata Digit, Oliver Iscor, Jumar Prisi, Albert Rose Ramil, Buyit, Laylay, Alice Hulan, Rini, Lawrence Dayupay, Kapitan Junjun Garinal, mga kagawad, Juliano Serialis, Rizil Rubio, Valentin Digit, Christina Bell, Cecil Aspasio, Angie Mahinay, Appointed Official Barangay ng Pukundos, Tananaminaw, Solid Listeners Ayungon, thanks sa Rex. O gikan ni Inday Mars Gabasha nga, good afternoon sa Rex. O gikan ni Girly Ritis Dago siya nga mayong hapon sa Rex. Advance happy birthday, o gikan ni Ribi Kuya siya mayong hapon sa Rex, o gikan ni Marlo Recovera siya nga, good afternoon sa Rex, Detex of Mix na, lami kayo, o gikan ni Cordelia, Cartalia Bulandre siya nga, hi sa Rex, watching dere sa Saksakan, o gikan ni Mitchell B. Mendoza siya mayong hapon sa Rex, o gikan ni Key5A siya nga, to all our ka-Key5, we are back on air, on the same frequency, 88.1 on your radio dial, thank you, salamat sa Rex, kandos, o gikan ni Jonathan Pasi, Ficador siya mayong hapon sa Rex. Advance happy birthday sa Rex Santos. O gikan ni Divine Gantalo siya mayong hapon sa Rex. Sige migpaminaw ni Mudri sa Hiligaon Shaton. Shoutout ni Isigan ni Gantalaw, Adelaide Gantalaw, Didius Gantala. O shoutout ko sa akong anak na si Nika Erika Irish. Salamat sa pagbasa. O gikan ni Julian siya mayong hapon kanimo sa Rex. O sana minaw sa imong programa sa Key5 Chapo San Jose. O gikan ni Joy Fry siya nga hello sa Rex Baluarte Rex Santos mayong hapon. O gikan ni Chayka siya nga hello Kuya Rex. Shoutout ko from Minaba. O about kong o shoutout kong Mama Marichelle o Carlito o Maricar Mariel Marian o Zian nga naminaw ni mo Kuya Rex.
13: Aki mga sinigan soking tigpaminaw padayon ta karon sa tuga programa nga ang mas maayo siguro ning balugo padat anta mo reporter og ma. Kay kaning amo ang kwandre, kaning amo ang Hilux dere pambukid man eh, ha. So mas maayo siguro ma'am kapadala na kog liter padat anta mo reporter niya. Para siyempre sumbong mo aksyon ko. Lahi na ko karon. Ngano magsige patag inug pangugat dere. Padat anta mo reporter niya. Para maklaro. Para patasta, wala problema. Ana lang ka simple. Ha? Ugma, pabutan ninyo kapadala kog liter plus reporter ugma. Mo ana di ugma ang Key5. Padadanta mo diag reporter para maklaro, maka-explain po mo, ha? Kaya basig magmahay mo, grabe po ang Key5, grabe po si Rick Santos. Ha? Basig magmalain mo na ko. Ako, kani, buhato na ko ang tanan para dili mo malain sa Key5, especially sa akong program. Padadanta mo reporter niya, ugma. Kaya para pagka ugma po sa alas 11, buto na yun ang balita. Para wala tayong problema. Ako, dili ba ko gusto? Ako, mubati ko sa tao. Pag nantaw na ko sa sitwasyon sa tao nga murag wag yun, murag kumutun po na akong kasing-kasing. Kahit muabot ang panahon nga maing anak ko, wag ko kabalo. Karon, ginabayran ko sa Key5, di akong syagit, wag may paltos. Murag armalait. Pero wag na ko itingo ko niya. Mag-usap pa man ko. Di ba? Isnabon ako, wag na kadari. Pahulay na kasbanga. Di, makita kong laing diskarte. Wag maing anak o niya ko. So ako, makasabot ko. Kaya usahay ang kondisyon na to, dili. Ang atong kondisyon, dili kanunay ang atong kondisyon. Muabot ang atong kondisyon unya nga ang atong kamot diri na sa babaw, maglakaw ta, mag-anak na lamang ta. Diba, diba, engineer? Di, takay balo sa atong kondisyon, sa atong lawas. Diba? Muna ako, akong isumbalik sa akong kaugalingon, unsa kaha kung simba ko lang kung ako'y maing anak. Tapos, magkadiin-diin ako. Ako sa tinuod lang, prangka. Di lang kumuhisgot sa abogado. Di lang kumuhisgot sa tao sa abogado. Sa isa kasimana mo, aray na ko katulo ka upat. Karang murag absent. Bahala, dili na ko mahakop ang ilang problema. At least, mugawa sa git, na isa bit-bit. Ang anak ra akong prinsipyo. Kaya kita, mahanaw ta. Malay na ko. Siya na una or ako. Di ba? Di man ito masiguro ang atong kinabuhi. Ako ba'y mauna or siya'y mauna? Kung ako'y mauna, makaino siya. Kaneng si Rex. Mabaya niyong tingkuan ako. Kapalit-palit usahin mig bulan. Di ba? Man ako malipay ko, anak. Muna kumubati ko sa mga pobre. Labi na katong mga pobre nga gatong kalo sa kanabang dakog. Tapos gabali-bali atong bulag, tantong bali-bali, nabilin pag itong ulo. Sakit, huna-huna. Nakahigop man tuon og sabaw, pero sardinas. Gibutangan og miswa. Dili man na ingon nga kita kung atong huna-hunaon. Ang tao muluto na ganig sardinas butang og miswa. Sa mga last recluse na nga pang sudan-sudan. Nga ala-ala sige lang sardinas, miswa, sardinas, miswa, sardinas, miswa, sardinas, miswa, sardinas, miswa. O sardinas, butangan o kanang kalamunggay. So last recluse na sa panudan. Mana ako usay, mabati ko. Dili man ko ingon milyonaryo, di man ta bilyonaryo, di man ta dato, diferensya ang akong kapobrehon kaysa uban. Tinuod prangka. Wala ko gaalasa sa akong sariling lingkuranan. Eh, pobre man po ko. Pero diferensya akong kapobrehon. Pwede ko makahigot og sabaw sa isa kasima nagbukog sumaka. Pwede ko magpansit subakan og karning baboy. So, diferensya akong kapobrehon kaysa ka to mga pobre porbida. Di man ito masiguro atong kinabuhi, simba ko lang. Mana ako, mabati gud ko og tao, nga kanang muaribita rin, kagahapon. Pagkadako ang totoy gulang, wako mahimo, hands up ko, kunay, sunod sa ospital. Baliki ko diri og usay ma dagan sunod sa ospital. Gani karon dialysis. I-guide ta mo, pulo lang katao ako. Sa mauna, pulo lang katao, ipag-guide ta mo. Polo katao kinahanglan ako dialysis. Libre. Lamagay libre. Pero diferensya na ako'y mugayib ninyo. Polo katao dialysis. Mano'y regalo na ako sa akong kinabuhi. Sa akong birthday karong August 16. Polo katao dialysis. I-guide tamo. Pakuyugan tamo sa akong staff. Polo katao katong dialysis. Mama, mga libre karon. Pero diferensya pag ako'y mukuyog, ako'y mugayib sa inyo. Pag na ako'y not. Polo katao. Sa mauna lang. Ako, 53 na ko. How many years? 7 years na lang senior citizen ako. Basun, sa pagka senior citizen ako, ing ano lang gihapon akong kabaskog sa akong kaabtik. O bumalabag na ningdila na ako, di na ito magkasinabot. Mook-ok na ni. Magpun sa mamang ko. Well, swerte. Biyaan ko sa akong asawa o sa akong uyab. Pero di siguro na sila mabiya. E dyan mo. Eh, what a kabalo. 7 years. Di kan karoon mag-senior citizen ako. O mokok ng gila na ito na. O gili. Gila ang mokok. O mokok naging si GR. Di na mapusinan. But ni Mudarix. Hagkapaitan ng kinabuhian eh. Hahay. Manay maingon nga. Rex, goodbye na ka Rex. Ang imo pagkabatan sa una Rex. Gulang naman ka. Ngita ko lain Rex. Ligid siguro kayo na. Ligid gugugyuta. Bahala din.

At boy, supplement ni Rex, boy de la Serna. Salamat kay Sir Boy. Hi, good PM, Kuya! Good PM, kanina ko namin na Rose Garcia, Barangay Buenavista. Salamat sa pagbasa. O na, sa kong pagbalik, mga siligan, so kinimanaw at tingin po ninyo, magkaaman po na ito si Kipay Roy Rewind.

0: mga iban. DTX 500, mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang atun nga suplemento.
2: D3Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: D3 Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kay kumagkasakit ug ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kaayo, sturbo sa akong pagsipila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C!
4: Ang alkaline, yung vitamin C!
3: Sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
3: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
2: Tungod sa imong bad breath?
1: Mag Clinica Spore Biotic. Pinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotic. Pinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinica Spore Biotic.
3: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men.
5: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong lider sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ng K5 News FM Philippines ug ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition. Muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato, sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kusog, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Maghatag o kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2020. Adlaw nga Domingo, gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kini mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
6: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Adeline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Ria Joy Fortuito and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Partosa and Rose Marie Palomar with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Miss Catherine M. Buhol and Coach Miss Antoinette A. Tinghill. Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado and Coach Arlie Yulieran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruth T. Carlon and Coach Miss Sherani Abalo.
7: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirt, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads advertising located at Avenue, Dumaguete City.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga atop, kasaligan nga serbisyo.
1: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
13: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
14: Mahilig ka ba mukanta? Mikanta ka katungod in love ka o kaha-inspire. Aniya na ang lugar na pwede ka mukanta kung murag walay naglantaw ka nimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Kuyunas in barkada, imong pamilya o kaha-in pinalangga. Kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o gaduna pa'y happy hour. Pagkalingaw kayo sa Kanta Haray Family KTV.
15: Gikumot-kumot.
14: Busa, kung mahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig nimo, gari na ta sa Kanta Haray Family KTV. Ana silang himutang sa North Point, Iscaño Beach, Piapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6pm Monday to Thursday only at Kanta Haray.
16: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
17: Sa kahanginan! Sa kahanginan!
18: Ake mga siligan, soking tibaminaw oras, alas 5.12 na. Padayin takaroon sa tuga programang El Castigador. Janse, paliyog ko sa akong on-air na silpon na asa kong lamisa. Music Ayaw mo kalimot kanunay nga magtumargid mo og Mighty Seed. Naana si Kipaybroy? Ang Mighty Seed ako kinig katabang sa atong kaugalingon makahatag kinig kalikon sa atong immune system. Mighty Seed buntag untog hapon pag tumargid mo, ha? Ayaw jud mo kalimot. O kanina DTX 500 capsule. Kay basig maabot ang panahon nga mahalap ang inyong paglantaw tungod lang hinungdan sa maong pagtaas sa inyong sugar o naana mo'y diabetes, ang inyong blood pressure medyo abnormal na, mutaas or muubos, pwes mag-DTX 500 capsule. Kaya walay pagmahay o walay pagbasol nga naguna. Ang pagmahay o ang pagbasol kanuna ay gaulahin. Kaning D3Bio. Ang D3Bio na po di ka nang itawag po na ito nga virgin coconut oil. Ang D3Bio makahatag kinig protection ilabi na kung ikaw dali ka matakboyan o sakit. Or di magid ka gusto magkasakit, ganahan ka. Diyan siya. Ang akong silpon nga on air na sa akong labi sa palihog ko. Magtumargid mo kanunay o D3Bio buntag tuntog hapon lang hapon. Kaning si Gerald po, gatex na po. Sir, tagai ko o D3Bio. Hindi ba gitagaan na ikaw isa kapad? Ano siya? Imong kauna? Naana si Kipadroy? Okay. So, mag D3Bio jud mo buntag tuntog hapon. Ay, padayo na ito ni karong taon-taon, ha? Aso at ang dawato si Kipaybroy. Kipaybroy, ikipay mo pre, kandos pre!
10: K5 News FM Live Report!
18: Pre! Wala pa? Wala pa si Kipaybroy? Tabag ko balik pre.
15: Hello, mo kina Rex. Kina?
18: Oh, naano yes. Pre? Okay.
15: Pangluod po ka tayo.
18: Ang atong tarpulin gagatapan tayo mo nang gikuan. Ate man.
15: Okay, paprinta ka din ha.
18: Ako, ganahan ko pre nga, magtapag ta para ang imong kagwapo mo tabok diri sa ako. Ako pre, God pre. O sa sitasyon niya pre?
15: At tarpulin, ukma, sa imong birthday. So, atong...
18: Okay.
15: Ako na iba. Butang ko sa Butang Boulevard.
18: Oo. Sa Boulevard? Ayaw sa Boulevard!
15: Asa mas, welcome.
18: Dito sa Welcome Dumaguete. Ganang gikan ko, gikan sa Simulan o dapod sa sa city limit Bakong, dito butangi.
15: Ano, John, para magkabalo nga, tanang ingon o baka tanang baboy mo, imong litsono?
18: Eh, litsono na ko, pakao eh. Yes, may muhatag sa Miglite, muhatag si Niknok, sa Kiss. Si Gerald, ay. Isa ka Kiss. Si Siang-Siang, isa ka Kiss. Imposible pag ganagang Kiss. Ako pre.
15: Yes, give my breaks, no? Dinig ko sa restaurant or the first gina give a break so pa ina ning ang host speaker
18: o sa ay sa break karo ha break kaya mo dyan putol-putol ka o sa ka restaurant na
15: nako sa Chinlong give a break no okay na mo dyan
18: medyo chapi-chapi pre tuyok okay. Lang daw gamay pre tuyok lang gamay wala ka gagugul meet
15: wala na kay nako sa sunod
18: okay pre asa ka karo pre.
15: Okay na ni?
18: Aka na, okay.
15: Hotel Japan, okay na.
18: Okay na.
15: Yes, kaya ako sa Chin Dong Kim Brex, nagpakawal ang office of the House Speaker. Speaker of the House, Kim Brex, ang
18: COVID mo? Speaker of the House, kapatawag ninyo?
15: Oh. Okay, ato na may dakong kanang programa ugma, Kim Brex, din sa Dumaguin City, Negros Oriental.
18: Kinsa man na nga, Speaker of the House?
15: Okay, si House Speaker, Agustino Bojiji.
18: Okay, Bojiji. Okay, right pre.
15: Agustino Bojiji, muna ang ngalan sa House Speaker, Kipa Brex. Ngayon, ugma. Ano na sila programa or programa sa gobyerno? Nasod nung programa, ikan kinis House Speaker of the House, agitawag nila legislative here. May hearing ba? Paminaw sila sa mga katawan. No? Kaya, batod pa, sila mismo muatog sa iyo dito sa grassroots. Dito sa ubos, sa naylayan, dito sa mga tao nga sa ubos para maminaw, ugusay lang kikinanglan. Ugusay kikinanglan sa katawan.
18: Pero pre, mag-istorya na isa at pre, anong gihimo man na nila pre nga, makik-istorya din sila pinaka-ubos sa makatawan, anong usay tumong nila ana?
15: Okay, ang tumo nga na kay Fabric para makalus sila unsay ilang gamon na mga balaod. No, may lang data o datos na gamon nila o balaod. Ana kay Fabric. No? Kaya no, iso mag-unatura kasi sige dito sa aircon sa Manila. Pabook now dito sa House of Representatives. Pero ang tinuod nga issue na sa ubos.
18: Maayo kay nagkahuna-huna sila, ana pre.
15: Yes, nindot niya sa programa kay Fabrics, no? Huh. In fairness po ni House Speaker Bojie D.
18: Okay na. Oh, mas maayo man ang plano nila kaysa sige sila nagpa-aircon na itong kongreso dito.
15: Yes, mula sa kina ito. Ito ang nilag legislative hearing.
18: Oh, legislative
15: hearing or legis here. Oh, tawagin ang legis here.
18: Pero naa sila sa Hanikom.
15: Ano nila? Dali sa downtown, dali sa Chinlong, Kiva Brex.
18: Ah, Chinlong.
15: No? Yeah. Okay. Kaya ang usas, Kiva Brex,
18: may isa sa Garbaria. Beta. Oh,
15: bilang okay. Host siya, ang host man siya ng ako, Kiva Brex, kaya sa Luzon, usa dito sa Visayas, Kitara, sa Dumaguete.
18: Mm.
15: O sa Mindanao, aduna po sa Mindanao. So,
18: okay.
15: Ito wag ng legislative hearing or legis here, ilang maminaw sila kay Fabrics nga tugas sa mga katawan. So, ugma kay Fabrics, aduna town hall meeting, meaning makihimamat sila sa mga kabaranggayan, mga eskwelahan, or mga estudyante para makabalo sila. Usa ilang ibutang mag-imo sa balaod.
18: No? Correct.
15: Muna'y importante kay Fabrics nga dili lang sila dito mag talik sa mga ipanghatag ng data, sa mga datos, no?
18: Dili po na mag-iskot o plant control.
15: Huwag mainay mo pa na nga tanak yung fabrics nga nga isyo, ay lang po na tumangon. Pero wala man may... Oo, tumangon na. Pero ang priority mag-uni na karoon is mo ni, maminaw sa mga katapan, maminaw sa kailayan, katulad yung sa... Man mo ganit yung fabrics. Sa mga pobre, di ba? Maramang higyan sa pobre, kita bes, manaog na dito sa, kalimot mo kung ano na yung term na kita bes, manaog, no? So, anyways, kita bes?
18: Okay, pre. Mas okay siguro na, siguro pre, para makapanguta na ang tanan, eh, yes. Kaan siguro, pre, kanabang, sumagay, umaanto sila pagka naghanap ang antuan nila, di, wa ba sila, plano nga, bulingkod na lamang sa radyo para manawag na lamang mga pobre?
15: Ugma, muna, nagbitar sila ng media para i-cover, no? Kaya para tanan na lang doon ng mga media sumagete o cover o ng mapalakdan ang kanang ilang dali mapalapad ang ano, dali mapalapad.
18: Maayo na ang plano, pre. Maayo na kay para po yes. Mga intawan, mga pobre, makapangutan na yun. Hoy, congressman, usa man yung kabahin sa tupad, kanang tupad na sa sekretary may malis na.
15: Muna sa ituyok tumulong na kay Fabrics na madunggan kayo ang mga last voice sa ubos, no? At nakinomdong ko na kay Fabrics mga 2016, ano? Si former Congressman Bebot Alvarez, Patalion Alvarez ba? Naghimo po na sila niya na kay Fabrics kanya ito, pero lahat ito yung naghimo, wala sila mo dritso sa lugar, kundi nagsakay-sakbas mga congressmen. Nagsakay-sakbas. Kaya sa Manila, nagpas na paingon sa Mindanao, paingon sa Visayas all the way to Mindanao.
18: Murag, mo-drop lang sila, human, anak, tapos banti na po, anak.
15: Oo mo. Tanan ito, mga committee, may committee ba ito nga nagkuhan. Puro kanila, hindi yan kay maminog yun sa mga katauhan. So, nindot yung Kifares, no?
18: Welcome,
15: so, ugmaan yung mga kakipive, ugmaan niya siya, magkailamduman na ito, ugmaan nga, ang katao mo ato sila sa Norso, mga estudyante na ito bangon, lain sektor para madunggan yun ang mga hinaing, mga yungo-ngo. Gikan mismo sa katong
18: gikan sa mga pobre, ubos nga mga oyamot, makapangutan na yun.
15: Pobre, kabos, mga halaot.
18: O, naman na. Pobre, kabos, halaot, oyamot. Tanan na na.
15: Ano na siya? Kita so, mula
18: okay.
15: Asega.
18: Okay, pre. Wah, Wato'y ma-interview niya, pre, nga taga diri sa ato ang magbinisaya mi. Basit na ada sa layo ni mo.
15: Wala, wala sa kibar, wala pa si Speaker Bojo J. Diri. Ilanag ni briefing ang media, unsay mahitabo ugma. No? Wala sa ipasamot na so, ugma kita.
18: O, unsang klaseng briefing sa media nga, briefing nga ay nag-ipangutanan na ako? Unsa ba?
15: Dili, ang unsay mahitabo sa 2 days nga activity sa
18: ugma. Ah, amin ako, amin mo, amin ako, pre-briefing mo nga ay nag-ipangutanan sa ako.
15: Ah. Asa sa mo ni agi abi na ko sa to.
18: Abi ni mo si Congressman Bujide.
15: Abi na ko, abi na ko malita.
18: Hey, gina. Pre.
15: Pre, yes pre.
18: Wala niya si Congresswoman na Maisa Sagarmaria.
15: Yes, there is a keeper by bilang host, no host nga city or host nga nasa siya tubang sa Tarano, i-briefing mo sa mga tabo. So, nihatag sa mga kuan, nihatag sa mga mahitabo og mga anay mga nakarelay ihinsa sa gobyerno mo at mo attend sa maong meeting usab no para like for example sa DOH
18: wala ba sila target area nga mo asa sila mo adto para makibalo ang mga tao
15: og makibalo sa nagayod sa Norso gym no
18: asa Norso
15: oh na sila actually og makibalo duha ang kuan duha ang activities ug ma anapot no ngay oras pa ka. O tawagin ko balik ng mga commercial kahit na po din.
18: Okay. Tabagi ko niyag balik, pre, ha?
15: Yes.
18: Sige, may namatay oras. Sige, go ahead.
15: Kinaog makipabalik si Juan. Na si...
18: Speaker Romaldez. Si Speaker Romaldez na, ha?
15: Ano? Turning ba yung Bismanos na,
18: ha? Sa Turing Bismanos.
15: Sige, huwag makipabalik. Awin, karoon, pagkuma na ito, ano kipabalik? O tawag ko, tutan po. Kasi ganun nga po si Bismanos Rick. I mean, si ES Rick to.
18: Okay.
15: Sige. So, matawag ko after sa commercial kay Perlta.
18: Okay.
15: Pwas mga K-5, nasa K-5 Roy August Mucilo pa sa kampiyon ng balita. Service sa publiko, kinigawan sa Tegros, K-5 News FM.
10: News FM, live report.
18: Okay mga siligan, soking tigmaminaw report ni Kipad Robustillo. Ugma po na sa Norso si Congresswoman Speaker Bojo D. Pangutana mo, kaya na ka nang ito legislative hearing di ay. Okay, na sa Norso ha? Engineer, 525? Okay. Basahan dyan siya ka ng mga amo padayo sa ako. Asa to taman ganyan sa KDTX sa Ditribayo, humanata ato. O kaninga DTX Coffee Mix, ha? Kung magkapi mo, ikarecommend ako sa inyo ang DTX Coffee Mix. Kaya nakakapi ka pa, na-detox ka pa. Mga ni pinaka-importante. Kung basi ba, saan tanggalan to mong TV, namina mo sa radyo, tapi-kapi mo, kanina nga kapi mo, gamitan ninyo. O kaninga Clinica Joe Prespon, pinaka-importante ni, kasi bahok kang ilok mo, ha? Sabayin kasi naman kay bahok, makag-ilok, Rex. Hoy, di ba bago akong ilok? Kagabutan ko ga Clinica Joe Press. O kaning DTX Beauty Shop, kanang maligo bitaw ka, mo nang gamito ni mong sabon. Para kanunay hamis imong nga panit, magpabiling kutis pro sila na. O ga kaning probiotics po, pinaka-importante po ni sa ato. Makaprotekta, tumarka buntag utog hapon, matag-adlaw. O kaning extempod supplement, pinaka-importante po ni sa ato ang mga lalaki. Masig huna-huna rin kusog ni mo. Di ba? Masig huna-huna rin kusog ni mo. Himan-himan na din nakakaagwan tagira-gira. Sugat-sugat. Tigba kayo ni ha. Gamit na ka og extreme food supplement. Buntag untog hapon lang di hapon. Ang tanan ng mga produkto ni Dr. Emil Oy mapalit sa tayong mabutikag parmasya. Ang tanan ng mga produkto ni Dr. Emil Oy mapalit sa tayong mabutikag parmasya Luzon, Visayas, sa Mindanao. Tested ang probina sa tanan mga katawhan. Good PM Idol, wala lagi si Kuya Marlon Katingog. Wala ko kabalo, ano ang ko ba si Ngilim? Wata kahibalo, ha? Nga nung wala katingog si Kuya Marlon. Nangutan na pang is, ano, anay, nangu, nangutan ng anong kuno katingog si Kuya Marlon is. Kay, gimingaw na kuno sila. Kay pahit ng aking nadama. basahan na mga mensahe di agency. Basahan kay basig may ga I love you nimo diha.
19: Gika ni Habonilio Nilmar siya nga shout out to Yuyo George Habonilio, Yaya Philly Habonilio, Yuyo Tonyo de la Cruz, Yaya Yuli de la Cruz, Ginar de la Cruz, Jan Fibwa de la Cruz, Modilla Habonilio, Fibwa Habonilio og Jorly Habonilio, Lisi John Habonilio, Jonathan Habonilio og Jose Nino Habonilio og ni Elni Habonilio og ni Tony Bahar, Facito Bahar, Pising Daes, Brenda Daes og ni Florante Bakang og Priscilla Bakang. Og gikan ni Marita Ramirez siya nga the best ang program, down to earth person, matured ang voice pero still very young.
18: Og usayon, usayon.
19: Siya nga matured ang voice pero still very young.
18: Usma, wa ko kadungog. Usma, usma.
19: Siya nga the best ang program, down to earth person, matured ang voice.
18: Ay sa, wa mataro ni ato monitor. Tarungag basa dyan sa ikaw po, kaya nilig pabor ni mo, hindi mo tarungag ba? Tarungag basa na! Kaya nilig pabor ni mo, hindi mo tarungag! Sige, tarungag!
19: Gika ni Marita Ramirez siya nga the best ang program, down to earth person, matured ang voice pero still very young.
18: Murag lubat niya akong monitor. O, yan na lamang na! Okay, ato sa ito sa Picas Lubak, sa pipilag ka mga pebalo, Engineer Bell, Kandos!
20: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices and

0: lawas. Akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: Ditribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Ditribayo. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
6: ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Series.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics. Pas-pas ang alibyo. Mug Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-labawaska. Mga natural herbs. Nga nagahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga una-una bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ngang K5 News FM Philippines ug ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition. Muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato, sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kuso, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Maghatag o kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2020. Adlaw nga Domingo, gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kini mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
6: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Ateline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National

0: High School, School Principal, Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal, Ms. Jane June Calum, and Coach, Mr. Ronald Verdilio, Tacloban National High School, School Principal, Mrs. Victoria O. Superal, Coach, Ms. Rhea Joy Fortuito, and Danica Lorraine T. Ang, RTPM Dumaguete Science High School, School Principal, Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal, Catherine L. Bartosa, and Rose Marie Palomar, with Coach Aina Pino, Hermine Hilda, Flores Gloria Memorial High School, School Principal Miss Catherine M. Buhol, and Coach Miss Antoinette A. Tinghill, Piapi High School, School Principal Dr. Daphne G. Nudado, and Coach Arlie Yuliran, Kalinika Gunupal Technical Vocational School, School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruth T. Carlon, and Coach Miss Sherani Abalo.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara.
1: Tanjud
2: kayo ng akong blood sugar. Ang gisulay ng inom ang D3 Bio, one capsule 3 times a day. Hinahinay na
1: balik
2: sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man pag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabalik sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tanjud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio, one capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si John. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
8: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM.
9: News FM.
10: Oras, alas 5.38.
11: Pisya! Pisya!
12: Sa kahanginan!
11: Sa kahanginan!
13: Wanted ka sa radyo! Wanted! Wanted! Wanted! May katapat ka na! Rex Gangdo! Gangdo! Batas na komentaryo!
10: Okay mga siligan, so kintig pa muna para yung takaroon sa tuga programang El Castigaton. Nana si Kipaybroy, tawagig balik si Kipaybroy Rewind kay para mapadayon na ito, tungisgutan na ito, kabahin kang speaker Bob GD. Matod pa, naakaroon siya direk karoon sa siyudad si Damagite, kay naay legislative hearing, ugma dito sa Norso, possibly Norso Campus o Norso Gym. Nana! Okay, nana si Kipaybroy. Kipaybroy, go ahead, Broy. Kamus, Broy.
8: K5 News FM Live Report.
10: Yes, Broy.
14: Yes, Kipaybrex.
10: Oh, right. Okay na.
14: Sige, mangita ko. Okay na, okay
10: na. Pagita, ikis gamay, Broy. Ikis gamay. Gamay lang yun. Gamay lang, Abikil.
14: Di mapusing lang. Mapusing naman.
10: Okay, sige, Broy.
14: Kipaybrex, okay na.
10: Okay na.
14: Yes, Kim Rex, no, ginumuhanin ko ang kaya ko rin karapan na ako.
10: Pre, murag bikin yes. Gapon, pre. Isbo gamay, pre. Patoo, pre. Patoo.
14: Dari, Kim Rex, dari. Kari.
10: Kana.
14: Wala. Kani.
10: Oh, kana. Kana, kana, kana, kana.
14: Okay, oh, Kim Rex, no.
10: Okay.
14: So, muli, kani Kim Rex, karong mula, ha, o karong sumunod, hantong Domingo sa Mano, at doon mga national mga leaders, national ng mga officialist, muhari din sa Negros Oriental, labi na sa Dumaguete City, Kifarex, no?
10: Mm.
14: Una, ugma, doon ka buk, mahita mo ugma, na surya ito kanina nga si House Speaker, Host Tino Bojiti. Yung mga rin ugma, ay dito sa istorya nga makikimamatsa sa mga kaisuunan na ito, nga nagayon sa ubos, no? Dahil kanuan ng istorya, Kifarex, mga rin mo si Executive Secretary, Ralph Recto.
10: Ah, mo rin si Executive Secretary, Ralph Recto. Okay.
14: umani kay Robles, umani ang manya sa Convention Center, wari si Executive Secretary, Rob Recto, wala mo na kanhing, kanhing inisang kuhan, kanhing senador, no? Mm. Kung bayan na po nisa ni, yung idol ni mo si Bill Manyan, kapre, Noran yan.
9: Ha?
14: Bill Manyan ka o Noran yan?
9: Kanang duha.
14: Ah, kanang duha? Bill, Bill Manyan, masawa
9: ba siya ni Bill Ma- Santos? Ogse?
14: Nora Honor.
9: Nora Honor. Okay, bring it.
14: Yes, Ogma, kaya ba si Outbreak to. Mo doon ang programa sa Malacanang barangay Makinabang. Oh, bawat bawat barangay Makinabang, kaya ba or in short, BBM. Ah, bawat barangay Makinabang. Kung sa Kiva Rice mo, mo ugma yung ceremonial panghatag sa 557 barangay sa Negros Oriental, muhatag ang Office of the President o 200,000 each. Ha? Kiva Rice?
9: 200,000 each?
14: Bawat barangay Makinabang.
9: Ah?
14: Kung isa ang 100,000 na Kiva Rice para sa mga proyekto ng barangay.
9: Ang 100,000 bahala na si Kapitan.
14: Ang 100,000 para sa proyekto sa barangay identified, no? Ang another 100,000 ito nga para sa mga scholarship sa mga estudyante.
9: Okay.
14: O muna yung ba? So, siya mismo kay binang kaniyo po niya ang finance secretary, kabalo po niya ni Ralph Recto, o ang mga one, ang maaari na ugbat, ako di ka po lumaki first, no? May panghatag niya. Ikang ginis sa Office of the President, no? Para ipanghatag kayo sa nanginang land. So, Ugma Kefrex, maaari si Executive Secretary Ralph Recto, no? Eh, para maghatag og mga inabang nga ito sa laylayan, nga ito sa ubos good sa mga kabaragayan nato nga nanginang land.
9: So, at ato lang balikon, pre, manghatag sila Ugma kada barangay og 200,000 pesos.
14: Yes, give a break.
9: Ang 100,000 para sa proyekto, ang 100 para sa scholar.
14: Yes, give a break. Mo na.
9: 557 barangays sa Negros Oriental, tama?
14: Oh, murag ana na 557 barangay sa ibok lalawigan sa Negros Oriental.
9: Dili ba 555?
14: Sa nga barangay ni Dapusig na ibagong barangay na kay Kadugang? Ha?
9: Barangay Bulsa?
14: Barangay Masinal Ipon. So, murag na, sorry, correct me if I'm wrong, 557 na ko ito, na barangay sa Tibok, Negros Oriental.
9: Pero abot lang po ko, balik po ko, sa ako ang pagtuot po, 555.
14: Oh, magana. Sige. Anyways, huwag na isubra ng 200 mil, mga 400 mil, ah. Sabuton, tara na. Barangay pila to?
9: Barangay 200K.
14: Ha?
9: Barangay 200K.
14: So, asa to? Ako nga, naman ko ikuha na kay Forex, na ko'y news, ana. Okay, ah. Please, kung i-correct lang may sa'yo basta how many barangays
9: ang sige, basig nga makakuha na ito. Basig nga, sipet lang po taong sa basig. Sige, go ahead, pre. Basta ang matang barangay, makadawat sila ang tag 200,000, ang 100 para sa proyekto, ang 100 para sa scholarship.
14: Yes, give a break. Okay. Muna siya ang panghatag ugma. Ikaw dyan sa Office of the President, bawat barangay Makinabang. Sa ito, bawat
9: barangay Makinarias.
14: At tama, Kay Fabrics, 557 barangay yun.
9: Okay.
14: Ako may check na 557
9: barangays, whole Negros Oriental. Six cities, how many municipalities?
14: Mga 19 municipalities ng Kay Fabrics, no?
9: Okay, pre.
14: 200,000 matagikan sa nasudnong kagamanan muna sa Kevarex, no? Nikahin ang Office of the President Kevarex o 111.4 million kinatibukan, no? Bawat barangay makinabang mo siya BPM, bawat. So Monica Fabrics, so ang mo since kay ang pagdala ni ang association ng barangay captain man ang manguna ni Munisi Honorable Shaquille Tevez, ang presidente sa Liga ng mga Barangay.
9: Okay. No?
14: Si Shaquille Tevez sa diri sa Valencia.
9: O magyud madawat na sa mga barangay kapitan o magyud na.
14: Yes, naka muna ning gi pagmuari diri si Executive Secretary Ralph Recto, no? So ang kinatibukan muna sa no 111.4 million scholarship pa sa barangay og ang barangay development project bawat muna BPM program bawat barangay makinabang o bawat buhay makinabang
9: makina bawat buhay parang makina
14: bawat so para muna sa sakto ni bawat bayan o bawat bayan gani o bawat bayan o
9: bawat bayan basam, bawat bayan pagita na kong termino pregabi ko kakita og bikin bawat makina or bawat bayan sa mana
14: bawat bayan makinabang
9: bawat makina bayran
14: kaduhan na yung bliso yes bawat bayan makinabang o bawat bawat barangay makinabang
9: pero usay pa maagi anak pre individual nga mga barangay kapitan or ipundo sa bangko or ipaagi pagyapon sa ilang kuan usay pa maagi anak kangkang diretso kamot ang kapitan
14: kuan ni na sige pa breaks of course na man gina ko i-download eh. Dagi gina bangko check na sa sige breaks ha check check na sa so ang mo assist ani ang liga ng mga barangay president nga si Shaquille Tevez gikan mo ana na sa pagpaagi pero di man dito na di mo na dole out give a break so dili na sa I mean dili sa cash nga i-dito ra kata
9: ako ang huna-huna priba nga 800,000 na mo kapitan na kapitan Roy Bustillo 200,000 firma kapitan Rex emong 200,000 firma ihulog na ang kanya
14: ang pamaagi kay Fabric kwan dili na nato na makuha no kinanganan mo gana nila po actually tala barangay nanay identified nga projects para sa integration na bawat kada barangay po ano po identified nga mga estudyante nga mo himo nato bilang scholars
9: bitaw
14: no? Wala so
9: kinahanglan na dito pa nga scholar gyud na siya mo na scholar ni kapitan
14: ya yes, muna kay Fabric scholar ni kapitan. Ang paghatang masik kapitan Rex Santos, no? So, kapitan Rex Santos. Namanay kapitan po, namanay kapitan. Kay Fabric?
9: Kay Fabric?
14: Okay na, wala ko.
9: Wala, naara ka pre, naara ka pre.
14: Sige. So muna kay Fabric, busy ka nung bank and I, doon ka mga pangkuhan, mga programa sa Norso o sa Convention Center. Umanit si Bukat. Ang kaning
9: basta ugma na adya si Speaker Bojidi.
14: No, oh yes.
9: Kay na sila himuon nga legislative building here. Makadawat po na individual ng mga barangay yung 200,000 para sa makinabang bayan.
14: Bawat bayan makinabang.
9: Makinabang.
14: BBM ha? Ikaw mo na, BBM na siya.
9: Mauni! Tama! Kuha nag-meaning ang BBM?
14: Ganina pa ko si Sultin mo, ana. Wala dito ka kadakop.
9: Nakadakop, mangko? Nakadakop ko. BBM. Bayan.
14: Bayan.
9: Bayad mo na makinabang.
14: bugas, baling, mahala. Ha?
9: Osa pa?
14: Nag-record ba ta?
9: Nahayam! Osa! Kay, mahal mo itong mabugas nun. Natunong na sa BBM.
14: wala kumingo BBM ha? Ikaw na ba yung sotila?
9: Hindi, natunong lang sa meaning ba nga BBM. Mahal mo, mahal ang bugas nun.
14: So, kaya, di ka na sa Office of the President of Information. Nanay, may source ni, nagpangita kong source ni, gitawag nila, okay, here. Social Civic Project Fund, SCPF, gikan sa Office of President, kung meaning ano ko? daghag mga meaning-meaning na payusad rin nga basta muna na kay Fabrex ugma makita na nato na ipana ipangdari dako kayong matabang o makaipigahin para sa Negros Oriental para sa atong makikisunan nga ningin ang land.
9: Oh, basta pre, gihimo sa tanan administrasyon kay karon ang Pilipinas muna-muna jud. Ang matag barangay muna-muna jud. BBM.
14: Sakto na bawat barangay
9: muna-muna.
14: Barangay makinabang.
9: Mm.
14: O bawat bayan makinabang. In short, BBM na siya, BBM.
9: BBM. Bawat barangay makina.
14: Makinabang.
9: Makinabang. Ginoon ko. Sige, pre!
14: Sige, kipagura na kay Brexo. Ugma, ito ipibalo sa tanan, tibok, no? Ani ang opisyalis sa siyudad. Sige, ang host ane mo, si Congresswoman Maisa sa Carabria. Ang gubanan po siya ni Congresswoman. Patokaran na po ko nino. Ay, kagod. Wala!
9: Doon sa pre! Walang problema. BBM ang si Pudgede Mari Ugma kay na ay legislative hair.
14: Legis hair.
9: Ang matag barangay makadawat og 200,000 bawat barangay makinabang.
14: At sige, Fabrice, don't you can just go? Patukaran po ng mukanta na po.
9: Wala!
14: Higyan din sa gawas, Kefabrex, sila ka Kefabroy, August po sila kauban si Kefab Alamid para sa kampir ng balita. Serbiso publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Dito, no? Kadang gihimo karon sa government, okay po na. Para ka itong mga naagyod sa silong, makapanguta na po. Kanang gihimo po sa kanang 200,000 para sa matag barangay, dako kay nagtabang sa individual ng mga barangay, ha? Halos tanan makadawat og 200,000. Ang 100,000 proyekto. Ay, dako na kay tabang na. Ang 100,000 para sa scholarship. Sa makinaot lang ta nga, ayuhan na niyo dalag mga kapitan, ha? Kaya siguro niya, ihapit na niyo dito sa Cebulan.

0: Aki mga sinigamso, kinting paminawala na tayong oras, ang istura nilin mahurot, pero ang oras nagakapos. Wala may sagsikisa makapukan sa akong baruganan. O wala may sagsikisa makapatundog sa akong balahibo, gabas lang sa tao, akong gita maka nagatungon. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko na kahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga malitag komentaryo. Sa ngalan sa mga station manager, Kipab Sir Benny Cabusaw. Area manager, Santa Catalina, Mayor Peb Ubanya Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipab Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICAS, Lawa. Kipab Engineer Traffic Controller, Bill Racuma. At ang iyang sunod na programa, si Kipab Divina Tindog o si Kipab Rufa Dobero sa mga balita, International Shoemish Exports. Sa kala sa mga chief engineer, Kipab Abudwin. O kinatibok ang puwersa sa Kipab News at Dumaguete 97.7. Mayang gabi ikanin yung tanan, ladies and gentlemen. Mayang hapon dahil karo sa may pakula ng Fishbinder o Rowell Fishbinder na mismo nahan sa may Leon Kilat Mall. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, Kipab News at ang dalagun ng Diyos, Kandos!
1: Live News FM.
2: Sharpening the lives of the Filipino.
3: Dietary Bio.
4: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Dietary Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
3: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
5: Mapalit sa mga butika.
3: Dietary Bio. Dietary Bio.
6: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Dietary Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
5: Mapalit sa mga
3: Dietary Bio.
7: Nawan ana baka ugana sa kama?
8: Basin ug
7: may diabetes ka?
8: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adunay powerful extracts,
7: no phytochemicals
8: ug antioxidants
7: nga gigan sa palaya
8: ug di sugar cane,
7: mga organic compounds
8: nga effective
7: batok sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi, pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka,
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
5: mapalit sa mga butika.
8: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Roldan. Dali na kay kumag kasakit o bilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikulila kay sige kog absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
5: Sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
8: Memory Advanced C!

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics, adlaw-adla. Kapanit sa inyong kasuking butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sinis sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom ang DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. No one ang nabaka-ugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Adlay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
10: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Naapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
11: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6:03 sa gabi.
3: Different Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mayang gabi, mga ka-K5. Aniya na ito ang D3 by Evening Newscast na Ning Adlong Oweb sa Agosto 13, 2026. Mayang gabi, siyudad sa Dumaguete, Tibok, Provincia sa Negros Oriental.
4: Makita kita live sa mga official Facebook page ng K5 and News from Digital Dumaguete o mabati usap pinaagi sa nukap karoon sa D3 Bio Evening and Newscast.
2: Kami matod ka niyo sa mga unang balita karong gabi. Una ako si ka-K5, Arivina Tindog.
4: Huwag ako usap siya K5, Rufa Devel.
2: Kasi ito mga headlines, ito mga balita. Ang atod ka na ito, ito ang D3 Bio. Headlines! Top 10 most wanted sa Shato, nadakpan sa kasong estafa.
4: Negros Oriental Safe School Ordinance, hulmahon.
2: 20 anyos nga lalaki na sikip sa virus operation sa Tanhai City.
4: LG Valencia, nangandam na alam sa nasingabot nga fiesta sa lungsod.
2: Sa mga balitang regional, DOE nagpatuman sa price freeze sa LPG o kerosene sa Bacolod City.
4: Bagong high-speed response boat, gideploy sa Philippine Coast Guard sa Northern Negros.
2: Bohol PDP loyal member, ihunong ang trial ni Sarap Pondo Gamita sa Panglawan.
4: Mga naguna sa balitang nasyonala, RISE, ibutyag ang 1.5 billion pesos ng confidential fund sa DOJ ubos ni Rimulya.
2: Ag Pertilis, naghangyog taas o gulay buhis ng honoraria alang sa mga magtutudlo.
4: Bongo, gihimakak ang listahan sa priority projects para sa DPWH Leadership of Fund.
2: Sara Duterte, gusto nga magparayin sa si Mike Capua, isip legal counsel.
4: Sa balita international, Ebola outbreak sa Congo, posibleng malampasan ang pinakagrabing outbreak sa kasaysayan.
2: Sa balitang sports, Magnolia, gipukan ang Phoenix sa 2026 PBA Governor's Cup.
4: O sa balitang showbiz, kaposo actor nga si Zoren Legaspi, emosyonal nga nagparayag sa iyang garbo kang Alex Iyala.
2: Huwag ka naman sa itong kompletong detalya sa mga balita. Una sa balita.
3: Balita!
2: Nadakpan sa kabilisan o sa 50 anyos na lalaking apil sa top 10 most wanted persons sa municipal level sa Shato Negros Oriental datumon sa kaso ng estafa.
4: Di patuman sa Shato Municipal Police Station ang warrant of arrest batok sa suspect alas 6:34 sa buntan itong Agosto 12 sa barangay 3 sa Maung Lungsod.
2: Ang warrant issued ni Atong Hoy Klein at Dismil Bantis sa Municipal Trial Court, 7th Judicial Region, sa Tonagros Oriental. Girakta sa korte ang piyansa na 60,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan sa agusado.
4: Humanas sa pagdakop, gipahibalo sa kapulisan ng suspect sa iyang mga katungod o sa hinunda sa iyang pagkadakop. Anana siya karon sa kusulian sa Shato Municipal Police Station sa Mutanggi Hulata, ang tukmang legal disposisyon sa iyang kaso.
2: Samtang sa laing bahin, nasikop sa kapulisan ang usa ka 20-anyos nga lalaki atol sa bypass operation batok sa illegal nga droga sa Barangay 4 Tanay City, Nagros Oriental. Yato nga Miyerkules.
4: Ang suspect nga residente sa muong barangay nadakpan sa operasyon ni pahigayon sa City Drug Enforcement Unit sa Tanay City Police Station ubos sa pagdumala sa hepes estasyon o sa koordinasyon sa PDEA.
2: Nasakmit gikan sa suspect ang duwan-abaneng 0.5 gramos sa kitang shabu nga dunay standard drug price na mukabat sa 3,400 pesos.
4: Gidala ang nadakpan sa Tanay City Police Station sa usong dokumentasyon o legal nga disposisyon.
2: Ipa sa kabato ko niya ang kasong paglapas sa Republic Act No. 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2010.
4: Duga nga balitang lokal, LGU Valencia nangandam na alas sa nasigabot nga fiesta sa lungsod. Sa kompletong detalye, kay K5 of James Bando Kilio, K5 Mo.
5: Ang lokal nga gobyerno sa Valencia Negros Oriental nga gipanguluhan ni Municipal Mayor Edgar Tavares Jr. uban ni Municipal Vice Mayor Junamit Tavares sa ang bayan member Honorable Romeo Albiola o Municipal Administrator Mr. Albert Wala nagpahigayon og usa ka tigop sa Municipal Tourism, Investment, Culture and Arts Council na. Ang maong tigom na nagtuto sa pagpangandam o koordinasyon sa mga kalihukan na alang sumabot na kasaulugan sa piyesta sa lungsod. Nagsilbi kining bahinong danong higayon na aron hisgutan ang mga plano, programa o ingon man ang gikinahanglang mga kahikayan na aron masiguro ang usa ka makahuluganon, organisado o malampuson nga kasaulugan sa piyesta. Pinaagi sa nagahiusang paningkamot sa lokal nga gobyerno o sa mga hingtungan na ingon man ang mga sektor, ang lungsod sa Valencia padayon nga nagpasiuga sa kultura nga ingon man na mga tradisyon, turismo o diwa sa paranghiusa sa komunidad. Nisadusap ni Mayor Junjun Tabansa nga ang maong kasalugan mamahimo nga hapsay o malinamon na tungod kay nakasentro usab sa pagtutok sa kalinaw ang PNP Valencia. Balita gikan sa News Center ako si K5 James Adetre Bayo Pandungilo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM. Live report. D3 Bayo Evening Newscast.
1: Balitang Regional.
2: Balitang Regional, Marka K5, atod ka natin sa Mitos Sea, ang alkaline base of vitamin C. Visa sa Department of Energy Visayas Field Office ang 15 kaadlang price freeze alang sa LPG o kerosene sa Bacolod City. Sugod kini atong Agosto 6 hangtod 20.
4: Ipatuman kini tungod sa deklarasyon State of Calamity sa syudad human giigo sa red stripe soft scale insect infestation ang libuan ka ektarya nga katubhan.
2: Ato ni maong parahon, direkto nga gidili ang pagpasaka sa presyo sa naisgutang mga produkto apan obligado ang pagpatuman kun adunay rollback.
4: Ibutyag sa ahensya nga ang maong direktiba naglangkob sa mga cylinder nga 11 ka kilo ug bus pang gamit sa mga panimalay.
2: Yuga nga balita nga regional hato dalagkan nato sa tuang DTX Curve Mix. Gideploy sa Philippine Coast Guard ang High Speed Response Boat o 053 dito sa amihan ng Nagros of Sanidad at papaligon sa seguridad sa karagatan o pagtubag sa mga emergency sa Visayan na Sea.
4: Dinagurahan ang mong sakayan sa pantalan sa Guy City diin gipangunahan kini ni Commodore Christopher Auro o Mayor Layo Rafael Cueva.
2: Ang mong sakayan nga hinimo sa fiberglass kay muli ko ang kapin sa 30 knots at utulin o gidisinyo alang sa paspas og operasyon sa kabaybayunan.
4: Mato ni Auro, kiningalakan nagpakita sa padayon nga pagpauswag sa kapasidad sa Coast Guard sa pagbantay sa rehiyon.
2: Natapusan sa balitang regional, nanawagan ang dugay ng miyembro sa PDP sa Bohol na si Dr. Dolores Dumaraluan nga ihunong ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kailangan kulang kinisaligon nga berensya o sa lamang ka-fishing expedition.
4: Iingon niyang ang iyang gamiton hinuon ang pondo sa gobyerno alas sa mga programa sa panglawas o kaayuhan sa katawhan ibis nga usikan sa muong proseso.
2: I-question sa niya ang mga bagong pasangil batok sa Vice Presidente. Lakip ang grave threat at complaint na matulda niya wala ligon nga pa matuoy din.
4: Ipasabot hinuon niya nga personal niyang barugan na kini isip miyembro sa partido ug dili ang katapos sa pahugoma sa mga alegasyon.
2: Balitang National Marka K5 atod kanato sa DTX 500. Ibutyag ni Caloocan Second District Representative Edgar Eris nga miabot sa 1.5 bilyon peso ang kinadbog ang confidential intelligence funds sa nadawat sa Department of Justice upos magdumala ni kanhi kalihim Boyeng Aray Molya.
4: Mato ni Eris, nangayo ang kanhi kalihim ug dugang pondo nga nikabat sa 1.15 na bilyon pesos gikan kang ni Ako Bicol Partly Representative Zaldi Co.
2: Dugang pa niya, kini ang unang higayon sa kasaysayan sa ahensya nga nakadawat kini og ingon niya ini kadako nga pundo sa Entel.
4: Gipas na nasab sa balaod nga ang paggamit og mga alias sa paggasto niini mahimong maghimo sa mga pundo nga daling maabuso.
2: Alas 6:12 oras sa todaka nato sa tuar nga may to see ang alkaline base na vitamin C. Gihangyo sa Alliance of Concerned Teachers to act quickly sa ang mas taas og dili mabuhisan nga honoraria. Ug overtime pay alang sa mga magtutudlo nga magsilbi isip mga miyembro sa electoral board.
4: Ang maong singgit gihimo human sa pagpagawas sa Commission on Elections din COMELEC sa Resolution Number 11212A nitong Agosto 11.
2: Girawat sa AACT ang desisyon sa COMELEC ay balik ang walay limitasyon nga paggamit sa service credit sa mga magtutudlo apan gipugos gihapon nila ang kailangan maabot sa 10,000 nga 15,000 pesos na honoraria.
4: Gipasabot sa grupo nga ang ilang hatagan ang saktong bayad ug proteksyon ang mga magtutudlo nga nakatupang sa kuya ug bugat nga trabaho panahon sa eleksyon.
2: Samtang sa laing bahin, gihimakak ni Senator Christopher Bongo ni atong Miyerkules ang pasangan sa kani pangulo sa Department of Public Works and Highways nga si Manuel Bunuan nga nagsumiter siya og listahan sa prioridad ng mga proyekto alang sa Ging Leadership Fund.
4: Ibutyag ni Bunuan at ubang asiligan bayad nga ang maong listahan gihatag kuno sa iyang kanhi undersecretary nga si Roberto Bernardo gikan sa opisina ni Go ni Senator Rubina Padilla.
2: Hinoon gipangutanan ni Go kung unsang listahan ang gipasabot ni Bunuan tuod kay sigurado siyang wala siya sila nagsumiter bisan unsa kang Bernardo.
4: Nanawagan usab ang senador kang Bunuan nga ampingan na lang ang iyang depensa sa ugalingong kaso ibis nga pilang ilang trabaho sa maong kontrobersya.
2: Katapusan sa balitang national ang ito dekad na ito. Ito ay ang D3 Bio. Iparayag ni Defense Spokesperson Michael Pua ni atong Miyerkules na gusto ni Vice Presidente Sara Duterte nga magbibiling siya isip iyang legal counsel sa iyang impeachment trial.
4: Ngunit niini, posibleng mangita sila og lain na uglahi nga tigpamaba og spokesperson nga dili sakop sa ilang defense team.
2: Ihimo ni Pua kini nga pamahayag human gipahinumduman ni Senate Impeachment Court the presiding officer Frances Escudero ang sub judice.
4: Bisin pa ni Eni, niini, giang ko ni Pua nga wala pa sila nakitaan nga bagong tawo nga mapuli isip spoke sa person.
3: Balita International.
2: Balitang International Marka K5, katulad ka nato sa DTX si Kiff Mix na doon yung palaya. Sugar cane o chia seeds sa DTX si Kiff Mix na kakapi ka na, nag-detox ka pa. Nagpasilihan ng World Health Organization o WHO ang kasamtang pag-ulbos sa Ebola sa Democratic Republic Act of Tacoma may mula pa sa pinakagrabe nga pag-ulbo nini nga nahitabo sa West Africa gikan sa 2014 hangtod 2016 og bikoto sa kinabuhi sa kapin na 11,000 ka mga tawo.
4: Sa pagkakaroon, kapin sa 2,000 ka mga tawo ang namatay gikan sa kapin na sa 4,000 ka mga kaso sa Ebola sila kang bahin sa Congo. Bisan tuod kakaralabang ang pag-ulbo nini nito nga May 15 na deskubrihan sa mga otoridad nga nagsugod na di ay kinini ato nga Pebrero.
2: Sumala sa WHO, kini ang pinakapaspas ng pagkatap sa Ebola sa kasaysayan. Kini tungkol sa Bundibugyo virus nga pagkakaroon wala is aprobado nga bakuna o tambal. Kasamtang gipahigan ang mga pagsusi sa duha ka posibleng bakuna o duha ka posibleng tambal alang ni in particular nga matang sa virus.
4: Naglisod ang mga health workers sa pagkuon sa pagkatap sa sakit tungod kay daghang mga kaso ang nahimutang sa mga hilito kapag tayo sa hagubot ng mga lugar nga kulang sa igong infrastruktura ug pasilidad. Ang pipila ka mga health worker na pahigayon usab og uwelga tungod sa wala ang bayring nga sweldo samtang nagpadayon ang pagkatap sa sayop ng impormasyon na bahin sa Ebola. Giba na ba na sa WHO nga ang pag-ulbo mahimong maabot sa kinatas ang sulod sa 6 ka bulan apan sa pinakagrabe nga sitwasyon mahimo kini mulungtad usab hangtod 12 ka bulan.
3: Balitang Sports.
2: balitang sports sa Marka K5. Hatod ka natin sa White Sea ang alkaline base na vitamin C. Ipreserbar sa Magnolia Hot Shots ang ilang nindot ng momento. Umanilagi po ka ng Phoenix Field Masters. Pinagi sa score ng 115-101 at Miyerkules dito sa Inares Center sa Antipolo.
4: Gipangunahan ni import KJ Buffett kaysa may puntos of 35 ang opensiba sa Hot Shots. Aron sa kmiton ang ilang ikatulungan sunod-sunod ng kadaugan o miabot sa 4-3 nga baraha sa Group B.
2: Niyapag-usap po guys si Jerome Lastimosa. Pinagi siya ang career high ng 30 puntos. Samtang midugang si Mark Barroca o 21 puntos. Aron palukwatoin ang ilang labaw sa katapusang quarter.
4: Tungod ni ining daog, nakuha sa Magnolia ang ikaduhang puwesto sa grupo nga ilang giambitan uban sa Phoenix na napili sa ikaduhang sunod-sunod nga higayon.
3: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment ang mga kaki-5 at uliya ka na to. Seto ay nga mo ito si ang alkaline base of vitamins itong DDX-500. Ipareng Zern Legaspe ang garbo sa Philippine tennis a star nga si Alexia Lakin sa iyang nasaksihan nga nagbansay-bansay ang nakikompetensya sukad pa sa pagkabata.
4: Sa Fast Talk with Boy Abundan itong Merkules, ibutig ni Zoren nga dugay na nga naglambigit ang iyang pamilya sa pano ni Alex sa tennis, di inaduna pa yung mga litrato sa iyang anak nga si Cassie Legaspe uban sa batanong atleta sa ilang mga unang adlaw pa sa mong sport.
2: Manayin nung duman, si Zoran na nakita niya iyahang mga kaluha nga sila si Mario Cassie nga nagbansay-bansay uban nila ni Alex yung sa igsoon ni ini nga si Nico upo sa pag-iya sa tennis coach nga si Cecil Mamiet.
4: Kato ni Zoran, nahimuusap siyang suod sa apuhan o coach ni Alex nga si Roberto Iyala kins ang itawag nga Lolo Bob.
2: Dugang pasaktor nga sa iyong mga butang ilang mga pamilya ka ni Ato sa Valle Verde sa Pasig City aron mag-reserve court ug magbansay-bansay. O basta kay kaya since bata pag yung ka nagdula, mahanas gig ka kadugayan. Right? Pero kung gulang na ka nagbansay, mahanas rin hapon ka. Diba no? Napoy lain uban hanas ka.
4: Basta ka natin all time na
2: doon eh. Oo, napoy lain hanas ka ayo. Diba? Oh, ano yung mga nga people? Sana all talented. Ay, hindi. Mag-tutulog na lang kung sa ito ang D3 by Evening Newscast ning adlong Huwebes. Yes, maing gabi. Sa ito ang mga nag-hook up karong gabi. Una sa ito ang D3 by Evening Newscast. Alright, maing gabi ka K5, Mom DJ Rufa Devero.
4: Yes, good evening ka K5, DJ Mom Tisang.
2: Iyod po. Alrighty, sa itong mga nakahook up karong gabi una sa itong D3 by Evening Newscast, K5 News FM by 1, K5 News FM, oo, nagkakatawa.
4: Stinger, babe.
2: Stinger na do. Hello, oy. Nahubog na ka. Alrighty, sa tuwang mga namino din sa mga K5 News FM sa Pagita, K5 News FM Shuron, K5 News FM Tanhay, K5 News FM Bais, K5 News FM Kalon, K5 News FM Mayungon. Alrighty, sa tuwang mga nag-comment sa Facebook Live, sa mga nag-book ka naka-view sa mga Facebook Live. Alrighty, hello to Mama Pretty Joy Fry, and of course to Mama Elena Fry, and to Sir Heinz Fry, and to the Sir John Carlo Fry. Maayong maayong gabi, happy happy listening and enjoy sa inyong kagabihon adlong Huwebes. Ara kay Sir Ethan James Hermianto, maayong gabi Sir Ethan.
4: Kang Otter Mayor Floor, good evening. God bless them to sign Mam Rufa, Didax Coffee Mix, Lamik Kaayo, K5 News FM, your number one.
2: Alright, number two? Di huwag number one. Number one, Jodmi Sigi.
4: Number one, Jodapat, para number, always una.
2: Oh, number one, Miss Yung Heart. Number one, Jodmi. Number one, sa iya. Nalimti ayaw ang K5 Ace.
4: Sir Ace, ang imo mga ayaw sa to?
2: Oh, kalimti ayaw ang Shomai.
4: Shomai. Kuhan pa to, Sir Ace, June.
2: K5 Ace sa my ten high. Hello to you. K5 Blues FM tonight. I rate kang girly. Ate girly, good evening mga pretty girl. Di jud ko kaupin sa yung live kay Brownout. Data ra kong gigamit. Oh, tatawon sad.
4: Kang Imelda Ligara, maayong gabi mga ka-K5. Ma'am Tisayog, Mama Rufa, shoutouts taga Mabuhay. Matarog Nori Balasabas, Starly Felix o William Villarosa, Lina Tamyu o Gasana Bilangdal, Henrita Suralta, umugwit ko og happy birthday to Gerald Arvik Vasquez Ligara. More birthdays to come. God bless. Salamat.
2: Mm-hmm. Thank you so much sa inyo mga greetings and your shoutout. Happy birthday, by the way, sa mga birthday today. Today is, yeah, August 13. Madali na kanya pahumani yung August. Kasi, Augusto kanina. Kapan, hindi kanya Augusto. Diba? Ano mo na? Bawi mo na. Alrighty, eh, magkalimot no? Sa pagtumuhan, matag-adlaw, no? Para pagpaligon sa imong kalawansan. Of course, wala pa na kay protection sa mga viruses. Mauso especially. Karon, o nga, uso na kay mga virus na manapot sa imong kalawansan. Dapat magtumuhan ka. Vita C ang alkaline base sa vitamin C mo na siya pang immune booster. Of course, ito ang D3 Bio. Eh, mo na siya na kay mga army na daan. Once mo tumarka na kay army nga pang panagang o sa usapan mga balatian nga musun si mong kalawansan. Of course, ito ang DTX 500 para muli ka sa type 1 and type 2 diabetes. Mo na imuha nga tumaroon metag-adlaw. Ito ang DTX 500. So, ito ang DTX si Cufemix nga lami nga kape. Ado na kay pang detox sa imuha nga kalawansan nga makay mga ano na siya diha. No? Sa mga toxins sa imong kalawansan, so mo na siya pang-detox diha. Ito ang detox ko sa mga sa detoxifier. And lami po na siya para sa imong adlaw-adlaw nga pag sikay-sikay, nakakape ka, naka-detox pag yun ka. O, nga, pang lami sa imuhang paminaw, matag-alaw. Diba? Ayaw, kalimti ayaw ka K5As, no? O, kalimti ayaw. Ayaw, tutog kalimti ka K5As. Nasaan na ba yun?
4: Masige, paapas na tomorrow.
2: Tomorrow. O, basin dalon ni ka K5, ano, Melvin. Kaya, giyon si ka K5As.
4: Kapila naman ato naging padungog-dungog.
2: Oo, niya kayo walang jud. Kasi na-traffic daw.
4: Niyagi na ang fiesta sa Tanhay.
2: Oo, niyagi na po dito siya. Wala niya happy. Si Kuya Marlon lang atong tawag. Alrighty, sa mga silent viewers, sa tuang atong live karong gabi una, daghang salamat. Alrighty, wala tayo igong oras. Ang alam naman sa tuang CEO, Dr. Carmel Oy.
4: Sa mong area manager, Mayor Peeve Oligan.
2: At sa tuang station manager, Sir Vernie Cabusaw.
4: Sa tuang technician sa Picas Lawa, K5, Bill Andrew Rakoma.
2: Ako si K5 TV na tindog.
4: Huwag ako sa K5, Rufa Davero.
2: Para sa kampiyon ng balita, Sir Bisyo, publiko galing ang Monsa Negro sa K5 News. FM.
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
8: D3 Bio.
9: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
10: D3
8: Bio DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mamasaga butika.
8: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Loida 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mapalit sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagsikila kay sige kong absent, mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pagtik na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C!
10: Sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistorya nimo?
2: Tungod sa imong bad breath?
1: Mag Clinicas 4Biotic, kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic, kinapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahindungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4Biotic.
3: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, ga.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Sakay ka, kidya.
4: Siyempre, naka-extend ko yan.
3: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
6: Extend Supplement for Men.
7: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong lider sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga una-una bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ng K5 News FM Philippines o ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition. Muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato, sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kuso, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Maghatag o kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2020. Adlaw nga Domingo, gikan sa 8:00 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kini mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
8: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Ateline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Rhea Joy Fortuito and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Bartosa and Rose Marie Palomar with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Miss Catherine M. Buhol and Coach Miss Antoinette A. Tinghill. Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado and Coach Arlie Yulieran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruth T. Carlon and Coach Miss Sherani Abalo.
9: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.
10: News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
3: Masinug?
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug the sugared sugar cane
1: mga organic compound
2: nga epic
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangkap, pareho sang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mapahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-bang nga naga!

0: sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria. Nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas. Ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
1: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapong katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal

0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay visio. Ang visio gamay Dietary.
3: Mapalit sa mga kapatid.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: ako Lacey Mario na ako yung diabetes 250 akong sugar tumor ko DTX 500 kaya nga akong hugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500 2 kapsule buntag sa gabi after 3 weeks lang 100 na lang akong sugar active wujud kayo yung DTX 500
1: DTX 500
3: pumali sa mga butika
1: DTX 500
4: ako si Janice okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo ipatikos akong banao DTX 500 kito capsules a day maintain lang na ako pag regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, iditamhan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: VITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-labawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX

0: Production. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5.
3: K5 News FM. News.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pariyosang amarkuso, chia seeds, disugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: O si Junie taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako.

0: Umahina ang memorya ng anak mo. Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapunggod.

0: Islam, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
2: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang Superior Antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
1: Atong pag-isgutan na to karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
2: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uuno yun is baboy.
1: Oo.
2: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor niini.
1: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
2: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaw karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
1: Correct.
2: O, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og Mighty C.
1: Mauna.
2: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
1: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
2: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa Superior Antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
1: Correct.
0: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Sumala pa sa mga pagtuon, Dr. Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats sama sa sirloin steak, pork tenderloin ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
2: Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mapagkaon nga delikado, Sir GP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon og other sources.
1: Pwede ra.
2: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
1: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
2: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
1: Pwede ready ay utan, ano?
2: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts. oh, potassium, daghan na saging ug vitamin B12. Unya, ug inom pugag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne ug ayaw na or pwede nga dili na gid mo kaon, mag DTX 500 ug mag Mighty si Sir GP.
4: DTX 500.
5: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
4: Mighty C,
6: mapalit sa mga butika.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Kung naa mangani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
2: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
1: Ay!
2: Ang atoang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
1: Mao jud.
2: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
1: Usa sa pinaka common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
2: Pasabotan na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
1: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
2: Sayon ra man jud na ang solusyon, Sir GP.
1: Oh.
2: Inom siya DTX 500.
1: Oh, lagi?
2: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin. Apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagmit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mo ni nindot nga powerful combination nga makatabang bang sa imong atay.
4: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta, duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
9: may alivyo na.
10: Pag 1 month ka pa,
9: naayo na ako.
4: DTX 500.
1: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
2: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong gikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. No, gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
1: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom, mao kini ang makapahubag sa imong atay.
2: Mo na, Sir GP, nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang detox o pang pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobra nga kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
4: DTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: DTX 500.
6: 500. Mabali ang mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Kada si Shella Grace Mendoza.
13: So, na permi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. So, kad nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
6: Mighty C, sa mga butika.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
2: Naay pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
1: Ay, perfect.
2: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud naay side effects, dok. Naay pakapinoon frontal effect.
2: Hello? Tay, pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, dok. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hello? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Ang himo niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kala medyo da nang feeling nga mintras gakapi ka, dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayo Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
2: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
1: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
2: Naapay monolaurin.
1: Mga medium chain triglycerides.
2: Check. Plain D3 ikis.
1: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
2: Pasabot, Sir GP, nga dili jud ka magka-diabetes.
1: Kung kainong kag D3 Bio.
2: Check. Ordinary D3, walay MCT.
1: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Mao nay gitawag nga oil pulling for dental health.
2: So sa ato pa, kung moinom kag D3 Bio, pwede nimong paakpaakon. Katulo, kalima, unya, imugmug nimo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba. Makalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
1: Ah, wala.
2: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. dili makapatay og gagaw.
1: Unya ang D3 bio makapromote pod og ketones. Mm. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili ka daling malimot.
2: Correct. Pasabot nga dili ka daling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 bio. Ang ordinary plain DT walay ketones.
1: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to pa
2: magkataas ang imong metabolism.
1: Correct.
2: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
1: Gusto. So sa D3 bio pwede ka mugamay, pwede ka mo bright, pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod
4: D3 bio.
12: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 bio. Niinom ko ni sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang clean vitamin D3, Sir GP.
1: Gusto.
2: Usapan jud gi-promote nini ang gut bacteria.
1: Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
2: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 bio.
1: Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
2: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang BCO nga naas D3 bio. D3 bio ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 bio. Ang ordinary nga D3,
1: wala
2: na pod.
1: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
2: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
1: Correct.
2: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
1: So,
2: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
1: Supporting actor ra.
2: Nya
1: unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
2: Yes.
1: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
2: So ingon ana kanindot ang D3 bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
1: Correct.
2: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 bio, guardia og pulis.
1: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3.
4: D3 Bio!
15: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng 3 kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rulda. Nalil kay kumagkasakit o gilana. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag inom. Three times a day. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilana. Best kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
1: Mm.
2: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
2: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
2: Naay panahon sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mixer JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo nay gingon sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero dok ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa pirmiado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon sir JP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na slide tulo ka pwedeng pilian sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
17: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
2: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
1: Sige.
2: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
1: Wow.
2: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
1: Correct.
2: Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir JP. Unya, asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir JP?
1: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asyay bana-bana mga 27,000
2: inya,
1: kung, active cases.
2: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit Sir JP, makaulaw no? Ipang tabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir JP.
1: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
2: Apektado jud ang imong social life.
1: Bisa pagan imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta naakay TB.
2: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir JP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
1: Gusto.
17: D3 Bio.
18: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
19: Ang Visio
17: nga may D3.
19: Kapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
2: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
1: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
2: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
1: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
2: Grabe jud ay ang TB Sir JP.
1: Correct.
2: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba nimo Sir JP nga naay mga TB dot center?
1: Yes, of course.
2: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
1: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
2: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir JP.
1: Dili ni siya yun makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas, naa ni siya gitawag nga lipid envelope.
2: Mm.
1: May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
2: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
1: Usto, ang ditribayo kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya ka bacteria. Kaya ra jud kaayo ni Ditribayo.
2: Kaya gid kaayo sir GP sa Ditribayo. Kung kaya ni Ditribayo patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
1: Correct.
2: Ang kagaw sa TB.
1: Mm.
2: Kaya kaayo, so good news ni sa nay mga TB katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang Ditribayo.
1: Mm.
2: Ang BCO nga naa sa Ditribayo nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
1: Mapatay jud.
2: Mm.
1: Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
2: Ug ako na sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
17: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon

0: kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Aman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
2: Hinaot nga, nainom nyo na inyong DTX 500, ang Superior Antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon, kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
1: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
2: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uuno yun is baboy.
1: Oo.
2: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor niini.
1: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
2: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas. Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og Mighty C.
1: Mauna.
2: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
1: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
2: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa Superior Antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
1: Correct.
0: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats sama sa sirloin steak, pork tenderloin ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
2: Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon og other sources.
1: Pwede ra.
2: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
1: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
2: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
1: Pwede ra di ay utan, ano?
2: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inumpugag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na. Or pwede nga dili na gin mukaon. Mag-DTX 500 o mag-mighty si Sir GP.
0: DTX 500!
4: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, DTX 500. Dua lang kakapsula, daadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500! Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, mapalig sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
2: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
1: Ay!
2: Ang atong atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
1: Maudyo.
2: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
1: Usa sa pinaka common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
2: Pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga motubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
1: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
2: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP.
1: Oh.
2: Inom siya DTX 500
1: lagi?
2: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya ni ang mga toxin. Apil na nga itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mo ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
0: DTX 500!
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
1: Ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
2: Naid pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
1: Ay, perfect.
2: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
2: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
2: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan dyan ko, ana, Doc. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
2: Ang himoon niya, Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Unya, inom pong kagkuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, tao ba na dyan sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
1: Gusto.
2: Isip o sa kapinoy. Lahir na dyan kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
2: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan.
2: Ang inyong kwarta sa GP, nga nung dili man lang ka mag D3 Bio, nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
1: So,
2: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
1: Supporting actor ah.
2: Mm.
1: Nga unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
2: Yes.
1: Ining serotonin o dopamine nga gihimo sa imuang tiyan.
2: Mm.
1: Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
2: Mm. So, ingon na nakanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
1: Correct.
2: Pero kung plain D3 ra, hyper siya o stress ang imuang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa D3 Bio. Guardia o pulis.
1: Husto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3.
0: D3 Bio!
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rulda. Nila kay kumagkasakit o gilan. Nagbudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom. 3 times a day. Hindi na jug ko basta-basta maubo. Sipon o ilana. Best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
1: Mm.
2: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika Deo Fresh.
1: Kayang-kaya,
2: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika Deo Fresh.
1: Unya, all natural pa dyan, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na na, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
2: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes.
2: Mm.
1: May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
2: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
1: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
2: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Kinsa man ang gapalioan ng TV, ugunsaon man sa ditribayo pagsukulaan ni nga kaway.
1: So kinisya nga bakterya sa TV, ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway anidok mura ni siyag cylinder type, mura ni siyag hotdog.
2: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
1: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas, naani siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
2: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
1: Usto, ang ditribayo kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo.

0: kauban ang mga health expert, kasayuran sa maayong panglawas.
1: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga kapatid.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay, isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: Dr. Ramil Uye.
1: DTX 500 ang atong na suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
2: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flabawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
3: D3 Bio!

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3

0: BTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. BTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. BTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. BTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang BTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: BTX Coffee Mix. BTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakan sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
8: D3 Bio.

0: K-Five News FM, your official news and music station.
1: Entry bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay, isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio,
3: ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Mas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay pa yung maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mikey C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
2: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglabawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Likod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatapag sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics at lawatlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Ang kakampiyon ng estasyon K5.
6: K5 News FM.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: mga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud ta DTX 500 og mighty si Sir GP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado Sir GP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang ug masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pagdivide ug magproduce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
1: Mao nay kuyaw.
0: Sa sayon nga pagkasulti ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom og DTX 500 og mighty C, ang may tabuana mo na hinungdan nga maguba og madaot ang imong selula og mo resulta kini sa kanser og daghang pangmasakit.
1: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nganong mo minus ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
0: Tagana.
1: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
0: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug mighty C. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
1: Wow!
0: Nga naman.
1: Oh, nga naman.
0: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula, apil na diha ang imong telomeres.
1: Kalami.
0: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, siyempre, importante yun. Adlaw-adlaw, inom og DTX 500 og mighty C.
2: DTX 500!
3: Ako si Albert nga taga-dumagit. Opo, ang akong mga TL o mga pakakit. Sa pagkadungom na po sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Roldan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Dali na jude ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Pumali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct jud na doc. Gakape ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mooy makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya komparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya doc kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan og tulo ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan ron akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Ang atuang pag-isgutan karon doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
0: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
1: Mao jud na.
0: Kay kung hinay dagway Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
1: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
0: Samot
1: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi pero kung hinay kini, mga tagak na.
0: Lahi pera jud kung maayo ang pag-agi. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Mm. Once nga ma-oxidize our GP, maghinahinay na siya ang deposito.
1: Muna'y delikado.
0: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sa GP.
1: Og kanang antioxidant doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
0: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
1: Hosto doc.
0: Ang ditribayo tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og ditribayo.
1: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag? Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
0: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
1: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa ditribayo. Padaghano ni ditribayo ang imuang HDL.
0: Ang imuang good cholesterol.
4: Ditribayo! Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, ditribayo. Sa nakabulan, nawala na akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
7: Ditribayo! Ang D3 nga may visio.
8: Ang visio
7: nga may D3.
8: D3Bio.
1: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
0: Maunay nakamaayo ni D3Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid.
1: Mm-hmm.
0: Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga D3 lang Sir GP, pero kung D3Bio
1: naadri
0: gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pag stroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so simpre, mag-ditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
1: So, unsa man ginabuhat ni ditribayo, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa unman? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
1: Muragwardyahan niya, no?
0: Kini pa, Jod, ang ditribayo, dili raingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
1: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
1: Dakong bagay.
0: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
1: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
0: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang ditribayo. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
7: D3Bio.
9: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang ditribayo. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
7: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Jenna Tagaamla. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o may TC.
11: 2 times a day.
10: Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon.
11: Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
7: May TC. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
1: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubitaw. Wow! Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na Sir JP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
0: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
12: Kasayuran sa maayong panglawas, D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
1: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naigapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
0: Ang line na Sir JP, kung kanang dili na jud ka makafeel ang imong mga nerves, makaingon na lamang ka nga ay natumban na day ko nimo.
1: Oh, naiuban gani Dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
0: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
1: Gusto.
0: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir JP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
1: Correct.
0: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
1: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
0: Giatake na niya ang imuhang mga nerves, Sir JP.
1: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na siya mga nerves.
0: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir JP.
1: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
0: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
1: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
0: I-correct og panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
1: Kalami.
0: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ang insulin. insulin, ihatod ra dayon.
14: D3 Bio.
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
1: Kini pa jud do kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasigi, bisag walay unod imot yan. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
0: Kablo ka Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
1: Unsa man do?
0: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
1: Oh.
0: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
1: Ah, paita.
0: Kay nga naman kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imong brain ug sa imong urinary system.
1: Wa nay wiring dok sa to pa.
0: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
1: Correct.
0: Kanang D3 Bio, nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
1: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3 Bio.
0: Mao na yung myelin sheath. O sa sulod ana, naay dendrites o axon. Ang axon, mao na yung dagko nga fibers o ang dendrites, mao yung gagmay. So kung puno ka o D3 Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3 Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling pat yun sa glucose kung naka D3 Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan nga nung magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3 Bio.
1: Muna'y D3 Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
0: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o D3 Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
1: So this is another reason, Doc, nga dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Awa na tayo oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag ako, Sab, si Doc Ramiloy. Maayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto.

0: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras, alas 4:30 na. Oras sa tunay kanindyo sa D3 Mayo DTX 500 og Mighty C. And of course, ang atong DTX Premium Coffee, DTX Copamex, may copy ka na na ka-detox pa.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: En el mismo punto que no te tenés, welcome, se tuve a preguntar, se tuve el balón, anga palita, anga King Five, se manga, anga puro gaction, anga puro gapaga, casica, sato, tres, sato, anga ciudad, se manga, te la rica, se negro, se manga. Thank God, it's a Friday! Maga ka King Five, Friday na yun! Dua na lain! It's a 14 na bulan sa Agosto, 2025. Morning, datang tanan mga kaki 5 asa mo napita ni Santo Larvigan sa Negro Central, Luzon, Visayas, Mindanao. Agad ang tanan na kabarangay sa Tupinanga, Karapayan, San Magete, Oga, Larvigan, San Negros Oriental. Mago ba naman ang mga kaki 5 sa itong programa? Ang programa nga gipabinaw sa tanan, napita ni Santo Mercado Publiko di katong siyudad sa Magete. Sa kalan sa mga CEO President, Doc Ramelo, ito yung manager sa Santa Catalina Mayor Brad Michael, sa isang manager sa Bernie Camusa. Inisap inyong higala sa kanina ng Kiki 5 sa Iriel, DTX 500 Repe. Uban-uban ta mga Kiki 5. Sa ato po no, Ricardo sa ato tulumanon. Niniga sa iyo sa kamuntang na mga higala. Video dito at ang panahon. Agar mga kaliwakan usap dere sa ato mga higala kamuntang kata kay Yuda hidabang sa ato mga kaisunan nato ato ning tutukan na karon ta taon og budangan tres sa tuisunan si Speaker D si Secretary Ralph Recto sa pagkata Yuda sa tog mga kaisunan nato no og ang pagdistribute may kala sa cash sa ato mga kabarangay dere sa tulalwigan sa Negros Oriental og sa atong mga scholar. So nasa kalukan list here ni sa ato ring mga kongresista pagkala no programa dere sa ato of course si si kandisay congressman congresswoman Maisa Sagar Maria
1: ayay ura.
0: So dog dagan mga kalukan na karoon dere sa ato student sir Bagete. So hibi-hibi ang traffic. So definitely karong butang ka magkagala din sa itong capital area. Siguro, mga alas 5, mga kaki 5, gisira na na gabikan sa mga bisita na ito. No? Bayan sa Manon, good morning, happy Friday, and God bless. O si 19 pa sa Manon, o si Tay Tore nga sa inyong nagmata karon kay Mamina, gusto sila sa itong programa mga kaki 5. Salamat, Tay! Si Marin Cheryl sa Manon. Gagahikay na ron na mga gala sa kakanaoga para sa gibuato na sa ang sa pinagagapikas nga si Engineer Juna Blair na sa may Baya One City. Good morning at taga Baya One City. Asa pinapita di ang tapita. Good morning Santa Catalina. Og kutob sa pabot ng katong Sibya karon dayon kamo sa atong Friday edition sa atong balitang Key 5 sa mga nga puno sa Kalingawan. Puno usab sa mga balita. O gagatong kumustada ang tandem mga kaki 5. So, kini may kumplito, Ricardo, sa itong labas, nininga sa iyo sa kabuntagon para sa itong mga kingsunan nga mga ating pabinawa na ito. Hi. Hi. Morning. Ito kumbukoy. Hi. Good morning. O niya ay kalimot. So, masin mong pagmata. Pagmata mga kaki 5. Masin mong pagaliya niya, pagampo. Kaya lang ka mga tapanin mo ang initubig. Naka-termos niya mga kaki 5 nga pagkainita. O, kuha nang sachet sa DTX Comamex. Timplaha ka na. Wow, makaingon ka nga. Wow, kalami. O niya. Aside din mga kaki 5, kung imo pag yung palabihan ang imong DTX Compamax ay DTX Premium Coffee. Katong mga na problema niya o mga diabetes, kanabang diabetic. O hindi ba na mga kaki 5? O hindi para na DTX 500. Oh. So, dati siya ay kuhan may kala. Gisagol para makalower sa inyong sugar. Alright. Sugar! Daddy Sugar! Oh, good morning, Sir Cyril. Good morning. Dato advisory si Lolo Paldo pagkakagi 5 no sa mga nagsunod sa horoscope. Pero di niya karon mura ka siya sa hubad sa damgo mga igala kay kining daot daw yung bulag kristal mga kagi 5. Kung nga ba daot pa din yung bulag kristal nga kung ano na kanito bulag kristal ka tigtuyo. So, anyway, lodi sa lang ang horoscope kay

Good morning sa ato mga higala niya si Bulan nga nagsaulog sa ilang kaliukan na gapon sa 3 si mga higala. Salamat na ni Maring Churel Sabiron. Ato rin nga wago na tumabas sa 1994 sa Negros Oriental High School. Mag-reunion na punta, magtapok-tapok na punta mga kiki-five. Mabasmate, magtapok na punta. Hindi magkabot-amot lang ta para duga kasadya. Ibisit lang ninyo si Maring Churel Sabiron na mga kiki-five abler. Para? para ligaw-lingaw lang mga kaki-five no? Sa itong mga batsmate. Yeah, hapit na mo golden years. Oh, di ba dali? Hapit na mo golden years sila mga kaki-five. Good morning, kaki-five sa real. Nagpaabot yun may ni Lilo Paldo. Sana po ang iyang hubaron na karon. Ito nagpaabotan mga ikalas Lolo Paldo! Good morning, sir. Good morning, Lo, asalo? Sulod na lo. Andam na din mong gani. Andam na pa yung mutang lang, oh. Andam na pita. Sige. Oh, kanang mic sa may gamita. Kanang, sito ka na. Aling ka na, aling ka na. Sit down there, sit down. Oh, oh. Taro ka ni mong kuhan, eh, mong sungkod, oh. Eh, kuhan ng sungkod. Niya, eh, napakita na sa kuhan. Oh. Pwede mga kakipan, dito maglangan. Yeah. Di anak po ang gipapot sa tanan. Labi na si boss, hindi tagalog mga kakipan. Kasi nagluto sa nagpalanog-lanog karbuntaga. At may kalan na sa may low cry itong sa barangay Tinago. Yehey! Di anak yung gipapot!

Ay, good morning, Dawsha, mga kaningyong tanan. Ano mga suki, ano mga nahulat, ano mo siyo na karbuntaga. Oh, hello, hello sa ano mga bagong mga suki, mga tingpunawan eh. Good morning, mga kaningyong buntag, kaningyong tanan ha. Kuna ka, kuha naman mo, DTX, CopyMix. Ay, ganina na ako, ganti-play. Kanuhana na ako, nasilamat kayo, kuya. Selamat kayo kuya Zaino, kanuhan na ako ni Maso. Selamat kayo. May na kanunga muntang horoscope muntang karun. Pero di kagan ba nga kumulang kristal. Ay, oh siya ba nga kumulang kristal mga kikipay. Ay, ay. Ay, so maghuban lang tanon kay naghana ba nga magpahuban na mga kikipay. Si, ito mga higala niya sa kuwan niya sa Amerikano publiko. Kumusta mo mo niya? Good morning, Lolo Paldo. Magpahuban ko kay nag... Ako na namuhan ang akong ex. Ay! Uniya, matod pang wala na bang yun may communication ani sa akong ex. Sa akong ex. Girl ko Lolo Paldo. Usay bot ipasabot ka ani ni sa pagdamgun ako sa akong ex. Nabagi ko, Lolo Paldo, og unsay bot ipasabot ni ini. Salamat kayo. Ala, sige, saan ang panala na doon ini mga kikifive? Og, wasan yung butang nire? Laki ba ni ubay? Minyo ba ni o dalaga? Og, madalaga kini, siguro na nato dalaga, mga higalan. Og dalaga ka, nagdamgo ka sa imong ex. Lolo Paldo, niyawa na gin mo yung communication sa sulod sa dugi ng panahon. Muna pa sa mundo yan.

na naboy mga kinig mga wa masulbad nga mga punto o mga inyong gisaan ni adtong mga panahon nga kapupa. So balik-balik, siguro balik-balik. So may siguro nga isitul yun na ninyo inday. Malalaki ba rin kapadala nito, isitul yun na ninyo. Napagunta na niya kung ang imong ex nagpabilin ba rin dalaga ulit tao, ay mo lang sabuton para dili mo mag-away sa inyong partner. Sabot ba sabot ni mo inday, dudog, kanina padala na to. Nadamguhan ni mo ang imong ex. Bodi ba sabot ni Adam. Doon na pa'y mga communication. Ganyan yung kisabutan nga wak din yung matumad ba? Okay na na. Maulit ang dalaga. Maubot ang kwa na na. Ma, doon na po'y partner ang inyong mga tagsa-tagsa ka mga ex. Labat kayo sa inyong kuwan, ha? Sa inyong pagpanangat. Okay, katong ganahan pa nga mo, himo silang pagundada, paghubad, alom, ay panangat lang nato, i-message lang yun na nato. Or i-message si Kuya Shai, ha? Sige, atong lulis na po sa atong panaguban sa atong lulupol na portion. Salamat kayo. Adios! Bye!

0: Leopardo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Ay, thank you, Lola Baldo, sa Baldo portion. Okay, ito ginaanbang mo, paubad sa nandam ko, o sa ilang alam, o horoscope, pwede. Marloy Corbera, good morning, sir, sa Iril DTX, Kapamex, Abilita Dunan, good morning, Jonathan Pacificador, hi, good morning, sir. Tabuhan ng ex. Ay, nakaw. Ang mga XY. Wala pa tong kwano, team song ni Dundev so pa na kwano so. Agi hatag key fibroid. Katong kwano ni Dundev, Dundev. Asa na ka Dundev, Dundev. Asa na ka?
3: Ayay, uhara!
2: Dito maglangan mga kikipay, hindi na itong La Quatsador sa ato Amerikano Publiko na ito siya sa Rupagete Kama sa Sidekick kasi Bobsky! Market report ni daw na ito ang kasi mga kasi kasi Amerikano Publiko uban pang manapit sa ito siya na K5 Don't Apps
1: E-K5
2: mo!
1: K5 Balantay Mercado K5 News FM Live Report.
2: Good!
4: Yes, Kakipin Sai, good morning, good morning, good morning. Kumusta na lagi pa ba? Akong kabuntagon diya. Itong nakasayo ng mata. Hala, pagkisa-kisa na mapaginom na kamang GTX. Kakipin Sai, good morning, good
2: morning.
4: Kakipin Abu Duin, ugatong mga kakaubanan. Sabi na nilang mamayit Salvador. Mama Grace, Grace, desa ubugon tanay ha. Good morning, mo dia.
2: Oi, happy to be study adon. Ubugon tanay.
4: Ang ubugon. Kahit manang tanay, no? Kahit manang sa ubugon.
2: Oh, lain na ubugon.
4: Isa ka po, hon. Taman si Ma'am Grace, Grace. Okay, so, kaya ko, sa akin, ha? Adlaw ko rin nga business din, ha? Ang atong sitwasyon ko rin sa ito, ang public market, atong makita nga, adunay mga daghang nga business, da, mga tuna, mga tulingan, unya atong panahon, okay lang, wala rin, tuling atong panahon, nindot na atong panahon. Unya, karoon ha, atong i-update ang presyo sa atong mga manok, ha, atong mga manok o itlog. Aray sa atong mga manok ha, atong update ng atong presyo sa atong manok ha, ang atong manok nga, kung siya, wheeler, cold chicken, 180 ang kilo, 180 ang per kilo ni Magkipo. Ang chicken breast, ganaan nga tunod, o ganaan nga chicken, wala siya, ganaan nga inyuhan ng dukdokon, breeding on ang chicken breast, 230 ang matakilo. Chicken wings, kung pa ko, 220 ang kilo. Paa, kung drumstick, tag 220 isab ang matakilo niya, tag 220. Ang atay, ginahan mo nga maglutog atay ha, atay-atay na itag 200 pesos ang matagkilo. Batikulon, 180 pesos ang matagkilo, matagkilo sa itong batikulon. O niya, ang ulong, tag 40. Ginahan ni Ma'am Joy Fry, kakiyot siya, ang ulo, tag 40 pesos ang kilo. Bisaya nga manok, native chicken, tag 300 pesos ang matagkilo niya. Maka na itong update sa itong manok na karoon rin sulod sa ito ang public market. Kanya atong hotdog, doon na kay Kinilo, na kay Virginia, sino 30, doon na sa kay Champion, tag 70. Atong chorizo, maragya po, walay palsaka, walay asepagos, tag 25 pesos ang putos. 25 pesos ang putos. Atong itlog, ini isang itlog ha, atong puning update kasi na yung mga dinalian nga pagluto, ha, dinalian nga pagluto, mga kita, doon na kayo tag 8 pesos ang large, tapos ang medium, tag 7, doon na kayo tag 7.50, ini tag 7 buok, tag 210 ang 3, ini pong tag 8 buok, tag 240 ang 3 ni nga naapod tayo mag-gis kung ng jumbo at 300 pesos ang matag-tre. Atong itlog sa pugo, itlog sa pugo, kung itlog sa buntog. Atong i-aninaw karo na, naapay dagang sa pagkakaroon na, wala mo yung ipagsuputong na sa niya. Pwede mo tama sa hakot na niya. Kaya atong pangutan o niya, ang atong mga...
2: Nagbuntok sa inyo, ha?
4: Ay, katoon niya.
2: Ah, katoon niya.
4: Tama yung ipagsuputong sila. Sila niya. Korinta, ang dusina. So, ang itlog sa pugo kung pang-fuel egg, pag-40 ang 1 dozen. Pag-40 ang 1 dozen na next. So, kay dusina man, dusi ka buo. Pag-40. Unumutang niya siya o pag-swami siya sa dystopin. So, kulangan mo supply sa itlog. Itlog na daghan, itlog sa buntog. Kunya, kakita ang sayo ha, ang atong isda karong nga nanagsa, asa mo pa ito sila, atong nanagsa, daghan kayo karong nga tuna, tulingan. O, nakita sa itong live kagini na, doon ay nga nablaranay rin nga atong tuna o tulingan, daghan kayo nga abot ko ron. So, muna atong makita karong sulod sa ito ang displayanan diha mismo sulod sa itong public market. At ang atangiran niyo niya, kaya kineng nasa fish terminal abdo ni sa sulod pagkada doon sa pagdiriabda nga Pilipina ka minuto. Okay, so atong bugas wala sa kay update karon makin sa itong bugas tungod kaya wala pa man ga-abre silang Boss Albert. Ah, wala pa sila ga-abre. Muna nga ito na muna nga unya ato na yung balikan kay daghang naninaw daghang gaulat kung pinay Christian na karon sa bugas.
2: Pero Boss Tatalaro!
4: Si Paldo. Si Lilo Paldo.
2: Panilog na si Lilo Paldo niya.
4: Oo, dito.
2: Panilog na.
4: Hello, ma'am. Good morning.
0: Good morning, sir.
4: Si ma'am. Taga-asa ka, ma'am?
0: Taga-Balogo, Dumaguete.
4: Si ma'am. Taga-Balogo, Dumaguete. Ga-display siya o dahon. Dahon sa saging. Unya. Ansa man, ma'am? Kada buntag, kila ka palwa o kila manay ka dahon imong morot.
0: Depende.
4: Pinaka-kuso kung saan adlaw man? Sabado? Ting Domingo?
0: Domingo.
4: Matutuan ni ma'am. Ngayon daw sa game. Sabado yung kahit ting Simba po. Muna yung mamakita. Pagsulod din mo sa painitan na ay mga galit-lig saging rin mo kato si ma'am. Gikan sa Balogo. Gikan sa Balogo.
2: Nawala sa Bobby lagi.
4: Nabulungan na yun namin. Kaya... Tara! Nalay sa ang isa. Amo na isa. Tuna o tulingan. O niya. Diyan na, kita na niya. O niya, si ma'am. O niya, si ma'am. Display o mga dahon sa saging. May nalang, boss. May nalang, ha? Makaabag sa Panginanglan. Matagal lang. Ay, si ma'am. At saan na po yun ang lubi.
2: Ah, lubi. Nay,
4: good morning.
0: Good morning po.
4: Pagpila mo na yung lubi.
0: Tag-kinsi.
4: Onya, abrakora. Wala may libre takot.
0: Oh,
4: may libre. Apo sa akin.
0: Yes.
4: O sa simo ra may abo.
0: Oh, binulong ra in house ka saging nga.
4: Nay kanang nanay mo ta. Asa ka sa mo kanay?
0: Balugo.
4: Balugo gyud ko.
0: Sa
4: sa bulan. Dumagete. Ay, ang taga Balugo sa akin.
0: Ila lang dito sa no.
4: Silingan, Ramon.
0: Silingan.
4: Good night, Ramon.
2: Okay. Good morning, Bob Joy Fry. Good morning, Sayin.
4: Ay, gamata na, Ma'am Joy.
2: Oh, nagbata na. Naka-DTX na. Kapag-X na, Don, o Bamski.
4: Ito yung Hines. Ito yung Ma'am Rosie. Gamata na.
2: Morning po ni Ma'am Nance Maruquillo. Good morning, Ma'am Nance.
4: Ma'am Nance Maruquillo.
2: Morning.
4: Si, sabay, si Ma'am Nance si Raul. O niya, kasi ko siya. Nagayari ko gamahin ko yan. Ito siya. Iya, sa Kandaway. Tungod kay mag-fiesta man. Ato nga piling program, ato sa kang mating purok uno. Ha? Ma'am Jay, ang mating atong piling karong umahabot ng Domingo Pizza 16. Ma'am Len, o gubang rabo si Edi Tagalog ha. ato ta sa atang natin kay Fiesta man dia sa Kandaway karong Domingo ko.
2: Dili ba ka bus bus ini Tagalog kay Mamiesta man to?
4: Oh. Alas 11 ra mataman.
2: Alas 11
4: ra. Ay. Okay, so atong pasalamatan mo sa baas sila nga kunay Sir Timio Imio Bilokura ra sa barangay kang mating og si Ma'am Marlene Divinagasya Bilokura.
2: DTX Copamex.
4: DTX Copamex. Si Ma'am Juan.
2: Nagkutaw na gyud si ko ano.
4: Si Ma'am Juan. Kinang ya na DTX si Ma'am Juan. Ma'am Juan, good morning.
0: Ay, hello, good morning sa kanang namina karong G5.
2: Morning. Mainit.
0: Mainit na sa Kalimantan.
4: School number 24, Seasons, Pintang. Si Boss Iking, good morning naman na Boss Iking. Ogo ba na itong mga kaamiguhan o mga kahigalaan. Ang kapay kamay. Shout out.
0: Shout out.
2: Chupaw, umayikip
0: lang mo.
2: Chupaw, day.
4: Kita, salamat kayo. Kanya, si Ma'am Grace Grace, guys, ubogon, salamat kayo ha, sa inyong pag-suporta kada buntag. O, so number 5, matinis-tinitan o si Mujo Resilio. Kung pasalamatan o sa ako, if okay?
2: Okay.
4: So, maroon pa kayo, guys. Uma, wala pa. Di ka magkita, umaalaw ka makakita. Kaya, pahaway ka. Pahaway ka, kakita yung Cyril. Kanya, kamay minsan.
5: Good morning, kita na nga rin nga rin sa K5, 97.7.
4: Very good. Kaya na, memorize kayo. Kanya, kakita sa ugma, ang Domingo, wala pa. Pahaway sa... ay, uma, Sabado, pahaway. Domingo na ito magbalik atong feeding program. Alam niya, kaya nga po sa pato sa pagkauma.
2: Di ba dali o.
4: Di ba dali. Okay, so,
2: K5 News FM Live Report. Labat do Debs alas 4:57 na. Good morning ni Bradley Cuevas Ola Flores. Kabago pang ni Mataw ni Jean Cabaldo baga ka K5. Pula po ng imong sapatos do Debs. good morning. Gana late si Rick Cuevas Ola Flores. Tanbay mga K5 sa ato mga balita ang kasayuran na musunod na karong gato taon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
6: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
7: Tier 3 Bio.
8: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: Tier 3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio. Tier 3 Bio.
10: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: Tier 3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.
9: No one ana makaugana sa kama. Masin ug may diabetes ka.
1: Mag DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts.
9: Yung phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
9: Nga gigan sa palaya.
1: Ug the sugared sugar cane.
9: Mga organic compounds.
1: Nga effect.
9: Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Mabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee. Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangingi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Roldan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad so, pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
12: Mighty C, ang alkaline, ya vitamin C. Sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas Probiotics 545 Probiotics, ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas Probiotics, adlaw-adlaw, kapalit sa iyong kasuking butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kakampyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
10: Oras sa 5:03, oras sa tunay karinyo sa DTX Premium Cafe. And of course, extend pod supplement para kanunay klautay sa nanig tatay na pinakanun kay Friday na mga K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
10: Kanta kanya itong mga nag-unang mga uluwan sa balita karong mga buntaga. Sa pagkatagunan na ito, kabalita, balin sa higpit nga gipatuman ang segregation sa mga basura abos sa Republic Act 1903. City Hall News sa magbisita sa staff ni House Speaker Buji D. Sa nagbay sa bagete, magdala uga kalabuan. Sa police report, 25 anos nga lalaki tiklo sa bypass operation sa Sibulan. Sa Capital News, Provincial Health Board, nag-meeting alang sa TB-free Negros. Nagkuna itong balitang regional, track Bibangka sa Sibahan, upat ang naangol. Nagkuna balita nato sa Kaluan, DOJ, Basaligon, nga mahatag ato sa US ang extradition ni Kibuloy. Leadership funds sa budget buwagon ni Lacson. Sa balita sa International White House Press Secretary nga si Lebet, gikatag ng mo resign sa iyong pwesto. Sa balita sa sports, sa NBA star Russell Westbrook, mo retiro na. Sa balita sa showbiz singer nga si Angeline Quinto Pibuchag, kay gitago niya sunod sa 4 katuig ang iyang pagkaton.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
10: Kanto mo yung mga pipila na ito kapag nagunang uluan sa balita sa itong balitang K5 sa umaga. O okay, karon sa detalye na sa itong mga nagunang mga balita.
1: Balitang
10: lokal. Alas 5:05 na kinipusod ng balita ito na kaninyo sa D3 by DTX 500. Ang lokal nga pagkabanan sa lungsod sa Balinsya ang siktong pagpatuman sa Republic Act 1903 kon Ecological Solid Waste Management Act. Kinaglan ka baygon sa mga residente ilang basura ganto sa balata, di balata, residual o special materials sa dili pa kini kuligtahon. Gipasidanan ng publiko kanili kuligtahon ng mga garbage sa mga garbage truck. Ang mga sagaw sa goal o wala sigrigar ng basura. Samtang gihanggyan sa lokal ng pagkabanan na ang tanang Balinsyanon kapag tinabagay aron ba siguro nga hapsay kalipyo o kaimsog palibot sa lungsod.
5: Balitang lokal.
10: Sabtang sa atong City Hall report, pagbisita sa mga staff ni House Speaker Buji D sa request mga ito magdalagay kalabuan. Atong pabinaan ng kalabuan na ini, Bankang K5 James Maduquillo, E-K5.
5: K5 News FM, live.

0: Iga na City Mayor Badwell Chiquiting Sigarbarya ang mga staff ni House Speaker Bujiri III sa ilang pagbisita sa Dakbayan kaniadtong nakalabay nga adlaw. Sa usa ka pahayag, si Mayor Sigarbarya mingon nga nalipay siya sa pagbisita sa mga staff sa Speaker of the House nga diin nagpakita og positibo nga resulta ug nagdala og mga kalambuan sa syudad. Sumala pa sa mayor nga ang pakigtambayayong sa lokal nga gobyerno ngadto sa kauluhan makatabang sa dali nga pagkamot sa kalambuan sa syudad nga makatabang sa pagpasaka sa estado sa panginubihan sa katawhan. Dugang pa ni Mayor Sigarbarya nga kinahanglan nga ipakita sa tanan ang panaghiusa ug pagtinabangay alang sa kaayuhan sa tibuok komunidad. Balita gikan sa News Center, ako si Kaki 5 James Dietri Bayo Bandukilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Police Report.
2: Alas 5:07 na sa tong Police Report. Kini po sa ating kapalita ito na kanino sa DTX Copamex may kapikana na kanito spa. Daulog sa kabot sa kapulisan ang 25 anos ng lalaki ato sa bypass operation. Lapikit sa law sa firearms sa Puruknos, Barangay Ahong, Cebula, Negros, sa Italy ato ang alaw ng Miyerkules. Ang operasyon na gibo alauna gato sa alas 2:50 sa kanlaon sa mga operatiba din sa kapulisan o mga pipila din ka mga personahe sa law enforcers. Sa Regional Intelligence Unit in AR, Maritime Police Station, Cebulan Police Station. Ang suspect is awari higali sa kapulisan. Gingo nakalapas gini sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act. Manakuha kaniya ang 38 revolver na walang serial number. Kipno sa bini ang pipila kapag kwarta. Ang suspect na nakinikaroon kay Kusuriya o gitibalog sa PNP Detention Cell samtang gipasakan ang kaso batok sa baog suspetsado.
1: Balitang lokal.
2: Samtang sa itong Capitol News ay mga orasa karon alas 5 na ibinag, Provincial Health Board nag-meeting aling sa TB-free Negros Oriental. On sa yun na ito po check si K5 Roy August Basilio i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Ang Provincial Health Board sa Negros Oriental nagtigom atong Agosto 12 sa Provincial Capital gipanguluhan ni Gobernador Manuel Chaco Sagadbria, ang chairman sa Provincial Health Board sa lalawigan. Ang maong meeting nagpunti kini sa pagpaligon sa sistema sa panglawas sa tibuok probinsya o pagtubag sa mga importanteng kabalaka sa panglawas sa publiko. Lakip sa mga naunang agenda nini mao ang progress report sa Provincial Health Office nga gipresentar ni Dr. Lilan Zoila Estacion uban sa mga updates sa mga bagong implementasyon sa milabay nga mga bulan. Gitutukan sa maong diskusyon mao ang pagtudlo sa mga opisyal nga mupahibalo kabahin sa TB, binulan ng mga pag-reports sa chest x-ray, gipalapdan ng mga pagpangita sa aktibong kaso sa mga tuberculosis, screening sa sintomas o uban pa mga x-rays, testing aging suporta sa tumunga moong probinsya nga walay TB ang Negros Oriental. Misalmod sa maong meeting ang provincial board member, ang mga provincial board members, lakip na mga lokal nga opisyal, mga mayors o mga empleyado sa Provincial Health Office. Gikan sa Kapitolyo, kinas ka K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang Regional.
4: Balitang Regional.
2: Alis si Kujesa sa ito balitang naguna balita na ito sa regional. Truck bibangga sa Sibahan, upat ang naagol. Dito kay Sugbo. Atong kutlo na kumplito ni Dali sa report ni K5 at Dibina Tindog, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
5: Upat sa tawo ang raw na angol, humanabangga ang usa ka truck na nawadan og preno sa gate sa simbahan sa barangay Puog, Tulado City, itong Merkulo sa bundag, Agosto 12, 2016. Matod sa mga otoridad, nawadan og kontrol ang driver sa truck nga si Biana, humanaguba ang preno ni ini samtang nagkarga og mga feeds. Naigo sa mga aksidente ang kasugat sa mga motorsiklo, nagibinho ni Glyton og ang mga pasahero sa truck nga silang Sandy o Alex. Nakaangkor mga sama na mga biktima humanahag sa truck sa kongrito nga gate ug daling gidala sa tambalanan alang sa medical nga pag-atiman. Kini nga balita, hatod kanat sa Mighty C ang alkaline base sa vitamin C so ang D3 Bio, DDX 500, DDX Q-Femix na kakapikanan aga detox sa kapa. Kini si K5 at DV na tindog para sa kampiyon na balita, Sir Bishop Pabrico Kalangan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Regional.
2: Samtang tabukan na ito ang kasika sa isla sa Island of Fire. O sa kalalaki na nakpan sa bypass operation sa Enrique Villanueva Secure. Later detalye uban kay SM Donar Dayot i K5
4: News FM Live Report.
6: Usa ka bag-ong state level individual ang nadakpan sa joint bypass operation sa kapulisan o sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Sikihor sa barangay Lumangkapan na Enrique Villanueva Sikihor. Gipahigayon ang operasyon sa Drug Enforcement Team o sa DET sa Enrique Villanueva Municipal Police Station ubos sa koordinasyon sa PDEA Sikihor nga may resulta sa pagkasikop sa usa ka lalaki na sakmit gikan sa posisyon na sa suspek ang lima ka heat shield plastic transparent sachet nga gituwa ang adunay sulod nga sebo o gibanabana nga mutimbang og .25 gramos nga adunay standard drug price nga mukabat og 1,700 ka pesos. Human sa pagkasikop, gipalog gidayon ang suspitsado sa iyang katungod ubos sa Miranda Doctrine, lakip na ang provision sa Anti-Torture Act. Ang nadakpan anana karon sa kustudiya sa Enrique Villanueva Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon og padayon sa legal nga proseso samtang giandam na ang kaso bato kaniya tungod sa gituha ang pagpanglapas sa Section 5-11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang maong balita at ko ninyo sa Power Trio, ang DTX sa Fiber Capsule, D3 Bio o ang Mighty C, na dun ay alkaline nga vitamin C. Para sa balitang K5 sa umaga o para sa kampiyon nga sesyon, kampiyon sa balita, serbisyo publiko galingawan diri sa Isla del Fuego Secure. Kini ang K5, Donard Dayot, K5 News FM.
4: Balitang National.
2: Ato de kanidyo sa DTX Premium Coffee, DTX Coffee Bex. Sa mga balita, gipahayag sa Department of Justice, DOJ, kagapong adlaw, ang posibleng mahatag ito sa United States ang petition alang sa extradition sa founder sa Kingdom of Jesus Christ nga si Apollo Quiboloy basta matuman ang mga kikinalanon ubos sa extradition treaty. Sumalapan ni Chief of State of Council Dennis Chan na dapat sa DOJ ang formal kahagyo gikan sa US nito Agosto 7 o kinigisusin na sa pagkakaroon. Duga pa niyang DOJ na kinalan po siguro sa presensya sa dagang mga importante elemento sama sa pag-ila sa mga tao ito gaya na gato sa lagya nasod o ang pagkorperba sa prinsipyo sa dual criminality. Awat sa pag-repaso, ang State Council may kong kagabay mong ipadayon sa DOJ ang file sa petition alang sa extradition sa tabagan sa trial court. May pusa nga ipalagan sa Departamento pagsaka o magulat nga mahuman ang mga lokal ka kaso ni Quiboloy. Samtang sa lagbahin, leadership fund sa budget na buwagon ni Senador Lacson. May kompleto detalye sa report ban kay K5 Ropa de Vero, K5 Mo.
4: K5 News FM Live Report.
7: Gisubli ni Senator Panfilo Ping Lacson ni atong web sa iyang panawagan nga wagtawon ang leadership fund o ang mga pondo nga mahimong iyalukar sa lulusan ng sudong budget din siya nga tarungan nga dili lang kini laing matang sa pork barrel kung dili mas grabe pa nga bersyon na sa mong gidili nga sistema. Mato ni Lacson, ang testimonya ni kanhi Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan uban sa mag-uhay nga panghitabo nga nalambigit sa ma-questionable proyekto sa flood control na pakita kung giun sa paghatag sa leadership fund o giun ang mga pagbabalaod ni makasulod o mga proyekto sa budget samtang naapakinin sa yugto sa pag-andam. Ang fund, una nabutyag na itong Setyembre sa magituig, sa dinigisgutan kinini Bunuan at tulos sa kahearing sa Senate Floor Ribbon ng ipanguluhan ni Lacson. Kini nga balitahod ka na to sa DTX sa Coffee Mix. Nagkahapay ka na, nagka-detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, kini sa K5, Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo rin ko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang International. International.
2: Oras alas 5:16 na sa ato balita sa atong balita international. White House Press Secretary Libet gitagdag nga resign sa pwesto. O sa inugdan, pinawan ang report barkang Sharabi Humelio, K5 K5
4: K5 News FM Live Report.
8: Gipahibalo ni US President Donald Trump ang umaabot nga pagbiya ni White House Press Secretary Karoline Leavitt sa iyang katungdanan. Matod ni Trump, pagpabilin lamang siya sa mga posisyon hangtod sa katapusan sa Agosto. Dugang paniyag respeto niya ang desisyon ni Leavitt nga mobiya tungod kay gusto nining unahon ang pag-atiman sa iyang anak. Ang 28-anyos nga si Leavitt mo ay mulingkod isip White House Press Secretary sa miagi nga tuig. Kini nga balitad kanato sa Mighty Sea Cleanse Base ng Vitamin C na baran kini sa Detox 100, Detox Coffee Mix na kapika na ka-detox ka pa. Balita gikan sa News Center kaysa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kini nga Juan San Negros, K5 News FM.
4: Balitang Sports,
2: Ay, sa balita na ito sa sports sa Karo at Lawa. Kini balita sa sports na ito na kanino sa Spore Biotics. Kipay pala sa NBA star kasi Russell Westbrook ang aparitero gikan sa profesional ng Magnula. Nagpost siya sa video sa social media account din makita ang aktor kasi Michael B. Ong nga nagbasa sa mensahe gikan sa 37 anyos nga si Westbrook. Idol si Westbrook sa NBA sulod sa 18 ka season. Og nahimo kabayan sa 7 ka na laing nga mga team. Manang 2 ka tuig magdula sa kuliyo sa University of California. Los Angeles Lakers gipili siya ang isang number 14 nga ginadumo ka pick up sa 2008 NBA draft sa Seattle Supersonics. Bisan pa man na nini ang si Westbrook pagyapon kini nagkasulay og champion.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
2: Alis 5:18 na sa balita sa Entertainment. Singer kasi Angelina Quinto pibutsag ngigitago niya sunod sa 4 katuig ang iyang pagkaton. On sa hinungdan, nga nung ingitaguan. Ato i-check ang Chikadora aban ka K5, Clarice Rulian, K5 o.
4: K5 News FM Live Report.
9: Gibuti ang sa singer nga si Angeline Quinto nga natago niya sa halos tanang tao sa iyang palibot. Lakip na sa iyang banang ni Sinodri da Quiniang, usa ka dakong bayan sa iyang kinabuhi. Panahon nga hilom siya naning kamot nga makuhuman sa kolehiyo sulod sa hapit upat katuig. Sa usa ka interview sa Oh My God, gipaambit ni Quinto ang iyang kasinatian. Isip estudyante samtang dungan niyang giatiman iyang karera. Kami niyoon pagkainahan og duha kapag mabdos. Baguhay lang nakatapos ang singer sa kursong Bachelor of Business Administration, Major in Marketing Management, gikan sa Immaculada Concepcion College. Matod ni Quinto nga malipayon siya sa pagumansi ang pagtuon. Din usa ka dugay na nga pangandoy sa iyang namatay nga inahan niya si Mama Bab. Kinsa balik-balik nga nagdasig kaniya nga mobalik sa eskwilahan sa wala pa kinimi panaw ni ato Nobyembre 2020. Og maugat ng balitang showbiz nga hatod kanato sa Mighty C the Alkaline Face Vitamin C, DTX 500 or DTX Coffee Mix. Nakakapikanan, nakadetox ka pa. Kini si K5 Clarice Rulian para sa kampiyon niyang balita, serbisyo, publiko, kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Ulat panahon.
2: Sa tungulat na panahon, alas 5.20 na, naka-DTX sa Copamex na mabuniha. Alapag dibla na, para lami kayo sa magang Ma'am Joy Fry. Sa ito balita, sa pagbaraban na ito sa hindang sa panahon, southwest monsoon o nabagat, naka-pictog yapon sa Luzon o Western section sa Visayas. Ang pagbanabana sa panahon sa sunod sa 24 oras, tining mga takna karon ang Antique, Occidental Mindoro, o Palawan, lakip na sa mga isla sa Kalayaan, Magasinatik, Dagom, ng kalangitan ng adunay nagkatag na pag-uulan o darunong kilat nga tungod sa bagat. Ang uban bayan sa Visayas, Magasinatik, Mindoro, Dagom, gato sa Dagom, ng kalangitan. Ngayon, itagsatagsang ng mga pag-uulan, pagdarunong kilat tungod sa localized thunderstorms, habagat. Ang Visayas, Palawan, lakip ang isla sa Kalayaan, Occidental Mindoro, Magasinato, Huyang, ganto sa sarang hangin, gikan sa bagatan, ganto sa bagatan kasanpan. Samtang kayo sa dagat o karagatan, may mumidyo, malinawon, ganto sa kasarangan, nga pagbalod.
4: Ulat panahon!
2: Ulat panahon na mga ka-K5 naglangkob ka nato sa itong mga nagunang mga balita sa itong balita ng K5 nining oras karon.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Sa di pa break, ato sang i-check ang kuwada na itong mga live viewers na ito, mga K5 sa itong K5 News FM Digital. Grace, Grace, good morning, Sir Dun. Shirley May Pamurka, good morning, Sir Sai. Boss Edi Tagalog, galuto ng fried chicken. Good morning, kay K5 Cyril, o sa Tanermino sa K5 News FM. Gary Nolpe, good morning. Ma'am Joy, good morning to my love-love hands fry. I love you, honey. Take care always. Love you. Thank you, Cyril. Otar, Mera Flor, God bless. Sir Cyril, og DTX, Copapex. O niya, nabina usap niya si Bulan karon. Si Naininfa, o si Taituri Saberon. Uban si Kumaring Cheryl Saberon Ablier. Salamat kaayo sa pagpabinaw. Alas 5.23 na oras sa tunay kanino sa DTX Premium Coffee ng ipalamian pa yun para nindot ang iyong kabudagon samtang namina mo din. O niya si KG Tuas Tumban, good morning K5 Cyril, live book up K5 News FM si Kihor. Oy, good morning taga Isla si Kihor. SM Dunar Dayot sa mga kabanan si Brad Chiro Tolentino de Brad. Na lucky na yung kabrad. Okay. Sunwise, sa kumusta ang tandem? Mga ka-K5, bumalik pa ang balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
10: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio.
12: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kong absent, mo na nga, giparitan ko ni Papa o Vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C! Ang alkaline, yung Vitamin C! Sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advance.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
2: Tungod sa imong bad breath?
1: Mag-Clinicas 4Biotics. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotics. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahindungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas 4Biotics.
3: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-choy ride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Sakay ka, Gidia.
4: Siyempre, naka-extend ko yan.
3: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
6: Extend Supplement for Men. Yeah! Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
12: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
6: D3 Bio.
13: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio.
14: Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
14: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
6: D3 Bio.
14: Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
14: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C.
19: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Sporbiotics, kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Max Sporbiotics, kapahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Sporbiotics na, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangud na patyagan kung ana pa wa ang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
10: Balita mga K5, alas 5.32 na, Lizelle Acabal. Good morning kay K5 sa Iril from Cabalotad, Baez City. I've been listening to Rande Santisas. Good morning, Sir Roger Lajon. Morning, Sir Sai. Karon pa yun si... Karon pa good open sige pag burnout. Normal na yung burnout na naroon mga K5. Normal na naroon kay... Kulang itong kuryente. Malumpat may solar.
11: Ang USP
10: ganda. Sige, ato nang i-check ang atong mga kawanan na karon. K5 Wilber, inat-inat na imong bukong niya be.
12: Inat-inat. K5 Zay, good morning!
10: Hoy, morning!
12: Kamusta, kamusta?
10: Dundi. Ako sa Dundi, oy. Dundi, K5 Don.
12: Gitarong pa ang tingog kay nas gawas.
10: Laing kay mong tingog, murag nasa kuan ba?
11: Oh.
10: Iko anda kay murag nakasulos lata ba?
12: Grabe po na lata.
10: Lata ba good?
11: What happened to our audio?
10: What happened there? Alright. K5 Elber, kumusta ba niya karon sa imong kinsa ba ron? Kinsa yung mahoso rin ni...
12: K5 Don.
10: Ah, K5...
11: Biyernes, imoron sa isay!
10: Ah, Biyernes na ah, okay. Naman si K5 Jong. Oo, wala si... Oo. So, kita... Kita mo yun. At usang i-check, sometimes si K5 Don din, nagkuri-kuri pa sa iyang karoon nga... Kuan? Sana, kay pa na dito. K5 Wilber, kumusta ang sitwasyon niya sa Canlaun City karoon?
12: Sige, good morning. Pag-usap ka K5 Sai. Ato sa pagtimbay by buntag no ang mga nagpamati karon diri sa unang distrito ng probinsya sa Negros Oriental, particularmente diri sa K5 News FM Canlaon. Diyan naman sa segundo distrito, padalong sa tresyero distrito ng probinsya. Ingon man diri sa may unang distrito sa Dakbayan sa Aucon sa probinsya sa Negros Oriental since nakahukap karon ang K5 News FM San Carlos. So ato aga pagtimbaya karon og maayong buntag kadatong tanan unya diri sa may Canlaon ka K5 Sai. Ato aga maobserbaran diri nung syempre inarong oras sa mabugnaw ng atong panahon onya dunay mga panagsa nga pagpanag-om sa tuang nga kalangitan nga gibisay onya kagahapon no ang bulkan Canlaon dunay kumbaga nagbuga to siya og kining gamay ha gamay nga pagbuga og kining aabo ka K5 Sai. Although di man gitingon nga nilungtad gyud pila ka minutos kadali raman hinoon, pero pipila ka mga area naman ang naka-experience gid kining pagpanimaho o kining sulfur duol sa may kumbaga duol sa PDZ sa bulkan kanlaon nga gipay-say di particularmente diya sa may pula o sa masulog gipay-say. So mao na gipay-say ato ang pinaka-latest nga sitwasyon diri sa syudad sa kanlaon. Back to you gipay-say.
10: All right, thank you Kipay Wilber. Nag-hook up sa dato karon ang Isla Secure Kipay Dios FM Secure. Kipay Dunde, kumusta ba mo signal na?
11: Sir Sai, how about a whole day?
10: Wala kaya po na kayo may doon. Hintay ko kayo, oo. Ah, okay na. Sige, sige. Basik sa imong internet connection na kayo may doon. Ato i-check ang itong technical kuha na ito sa K5 News FM Bio 1. Boarding na San Carlos City Sipa kay kayo takaro, no? While si kay K5 Jong nakakaroon sa iyang kuhaan karoon. Bakasyon sa K-5 Jog, Kibilber?
12: Yes, bakasyon. Bakasyon. Relax sa gamay mo. Pabugnaw mo.
10: Lali, oh. Basta doon na ay kuhaan, kabilinggan.
12: Inspirasyon.
10: Inspirasyon. Okay. Kita ni Kibilber, karoon sa abata doon ay inspirasyon na.
12: Actually, Kibilber, sige, naaraman na kanunay ng itong inspirasyon. That's why nga, permitang nag-duty.
10: Madal. O, hindi. Mapaulit na po karon. Ulit na po karon.
12: Maglibog galing ako kayo. Say, kaya kada Friday, mura magkusmod ang kalangitan. Sige, may kukaulanan.
10: Okay na. Oh. K-5 Don?
13: Okay na, sir, say. Ang madyo.
12: Ah, madala na.
10: Madala na. Madala na. Pakusigi gamay. Kusigi gamay. Oo.
13: Wait.
10: Ah, sige.
13: Sana, okay na?
10: Hmm. Okay, nagamay. Ikumparan na ito ganina, Kibel Don. O, madungog na gamay ang imong signal. Okay, sige ka na. Okay, good morning, Kibel Don!
13: Sir Sai, maing buntag. Sir Elmer, maing buntag. Ikan din sa Dakbayan, sa Bayawano. Tawhay atong palibot din. Medyo wa na tagi ulan-ulan. Diri bali na pong inita. Nagpungasi ang mga tao. Nagreklamo na pod. Ulan ang init. Reklamo. Wa na kabalong kinoon. Sa hibutang dire.
10: Hili, tunga-tungaon na lang na ba?
13: O, tunga-tungaon.
10: Init o sa kaoras. Pare mag burn out ba?
13: Oo, rotational.
10: Rotational lang.
12: Oy, nag-post bitaw ang website. Nga sige, burn out niya.
10: Eh, kasalig mo muna kasi ular mo. May burn out.
13: Unsa man mo nga group sa burn out? Group 1 on may pruwa, may GC?
10: Group 1?
13: Kama sa tipos ang Noriko, group 1, group 2, group 3.
12: Putang eh. Ay, naroon. Kasi absent mo pa grouping.

0: to. Ano ato nakalabay nga adlaw Wednesday o atong Wednesday dirigere sa kanlaon do na gali appliances nga nasunog kanang say tawagod ana kanang kuan sa kuan riban kanang kuan diri sa
1: okay address, okay oh. Okay ra na capable appliances kanang balay masunog nay kuan
2: yeah, what if kay website tungod sa appliances na to nasunog ang tibuok balay
3: nga
1: tungod nas kuryente nga palong siga.
0: Ang kuyaw pagyot inutang pag ini mo ang appliances.
1: Naba na insurance. Insurance.
2: Oh, pero magbayad gyapon ka ato.
0: Bayad gyapon ka. Mura ka gabayad og kining way nakita. Igo ra ka nakabutang dito tulo ka book eyes.
3: Kaya gyud refrigerator man.
1: Nadreo, Ma'am Rosita Viernes, good morning Sir Sai, si Sir Elmer Labinari mo, Sir Dunde, nag-watch dere sa Pasil, Guba, Santa, o kanina minaw sa Radio Lang Permi PC. Labad ha, Santa, Santa Catalina, KPM Dawn.
2: Kung imong hisgotan ang Santa o Bayawan si Sir Sai, wala kailaing madungog na naglunog-lanog ang K5.
3: Putangin!
1: Basig po nag-a idea, huwag pa nang abring uban. Basig po nang abring.
2: Sir, sa dungan-dungan. Side po ang mga radio station din.
1: Ay, siyempre, super pilit na sila sa K5 News FM Bayawan eh.
2: Only K5 News FM ang naay news and public affairs na perting aktiba.
1: Pag-share po nila doon sa imong balita.
2: Ah, ano magkikapuyan ang mga baktas doon ka oras o tunga? Nakahon ra ni mo?
0: Kopyahon nila.
2: Kopyahon ra, di pa mo credit?
1: Dili, ato ang iyo na sila nga. Salamat eh, si K5 Dunde, sa K5 News FM, sa iyong balita.
0: Kung mga hinaguan. Balita, mga ka-K5, das bayawan, pananghid mo ni ka-K5 Dunde.
2: Dito mo pananghid sa writer.
0: O, pa-chat mo dito sa ako. O, nako ni...
1: Basta i-credit lang ang K5 News FM. K5, Dunde.
2: Hindi mo na ito na ikahangol ng balita K5 sign. Okay, correct. Information man na. Pero give proper credit ba kung kinsa ang gahago?
1: Dili. Anggol po gamay. Anggol ba?
2: Uso man ako ang rewrite sa inyo ha.
3: Putangin.
0: Naroon ba tayo kaso, ana? Ha?
1: Ha?
0: Plagiarism. So, bito, no? Inana bito mga ka-K5. Dapat,
1: dili, kay, no, mga... ang tanang words, imong kopya, nasta period, imong kopyahon.
2: Hapit pa ang hashtag na DTX500, makopya.
0: Natrayan bito na muna sa una, dire ka-K5 doon, nga among pangalan, gisumpay, regalis balita, kay para in kaso mo ka-pipis, ma-appeal yun itong pangalan. Pero konsensya, mamputagon. Sikat itong pangalan sa lahing station.
2: Dias Occidental ba ito nga permi sila nag-trending kay YG usob nga litra?
3: Putangin!
1: Dili, huwag mo mag-feel kayo ganun, ina nga kuyog ta para pareho itong balita.
0: Nga na.
2: Kuyog ta niya, ina po nga, tunga ta sa gas.
1: Barato mang gas, Bayawan. Barato naman ni Aro, di ba?
2: Ay, mahal-mahal lagi apon, Sir Sai.
1: Mahal gyapon?
2: Mahal gyapon? Kanan na nagmahal, ako na lang ang wala.
1: Mga
2: kacharcharan.
1: Ay! Nagko mga... Okay, bitan na tamaroon ang lawak. Nagkong na mga kaliwakan ng sabagete ni ato Executive Secretary Ralph Recto.
2: Lindot ba yung daron, Sir Sai, no?
0: Again, pwede ba yung say, lista, di ba? Kung saan walay basihan.
1: Lista sa?
0: Anong makadawat ba?
1: Ay, dano na sila lista daan. Kay, alang tagaanin mo tong way lista.
0: Lista ka.
1: Makulangan, di mong ihatag.
0: Hindi, nalista ka.
1: Awa mo tayo, labot lista kay... Kuhan mo tayo. Dagan mo tayo ayuda doon sa K5.
0: Pero mato ka.
1: Ay, siyempre.
0: I-check ko na ko dito na ba kong pangalan.
2: Kay Ma'am Elmer, wala ko na ilabot ang magbilang 100 kapin sa Noriko.
3: Putangi!
0: Ay, rin nag-mention. Dike, kasi padakan nun. Tumakalita, may dito rin.
3: Putangi!
1: Sige, burn out. Dagan to, mahimo na to 200
0: din mo din. Sige, burn out. K5 Sai. Iatol o gabi. Kay gabi, iramang yung magamit yung suga. Buwan. Kining mudako gito, mabututog 200.
1: Mag-all na ba?
0: Sige, burn out niya. Mukalit o balik. Hindi mo palong.
2: Dili mo mag-breaker off, Sir Elmer, pag

0: Ha?
1: I mean,
0: Burnout?
1: kanang burnout na dayon ba na mo balik dayon di mo burnout
0: Mabukod
1: dayon
0: ni
1: na
0: kita.
1: oh.
2: I-off na yun ni mga main breaker burnout kay sus.
1: Gusto ka nagbalik?
2: Gusto ka nagbalik niya. Gusto ka buto na yung mga muna yung nundas mga pibla kasunog biya. Labi na katong mga katong plangka nila nga karaan pang panahon sa mampor. Katong kuan pa. Sus.
0: Grabe po nung kamampor.
2: Sige manpor. Ilisin na niyo breaker katong mga doon ay makatimahog aso gani mo trip off. Oh. Oh, lisod na ba ng uban ng mga LGUs kay magkuha kag kuryente, kinala na kay imubalay, kinala na fire extinguisher, na smoke detector.
0: K5 sa no kanang naamay breaker on nga para sa amo itong direga dungag andar ang washing refrigerator electric fan if saksak bitaw og plansyan kalit og off mo ang breaker
1: putangi
2: over ko na to di kadaog to
0: overload di
1: putangi breaker na nag adjust
0: di kay tag palong
2: pada kay yung breaker
0: kesa sunog.
2: Basta, butagin yung nag-breaker nga inikintimog so kuhaan mo, trip up na yun.
0: Oo.
1: Oh. So, pero na ang kuhaan, Manggo, di gining yaw-yaw sa social media ba, murag, I guess, di Manggo tingali direkta sa Noreco ang kuhaan eh. Oo. Oo, okay. Basing problem na to mayo ang kooperatiba.
2: Oo, gani. Oo.
1: Oo, dili mismo
2: dili,
1: ang...
2: Dili ang Noreco, ang ato
1: ang
2: mga...
1: Ang
2: NGCP. Oo, NGCP, kaya sige naman sila, red... Sabot na, unya.
0: Iko na mo kung supply po, Sir Sai. Di po na ito mabason nga nung na-rotation na lang brand out.
2: Labi na kay Kuan karon panahon na kining init kay panahon. Da, mag-gamit na og kining, sa ito gani? Aircon ba? So, nagkayo na. At lang hangyoon ang Kuan, mo brand out gani mga alas Kuan na, alas 10 sa gabi eh, hantun alas 12. O, ano na lang brand out kay magdula pa na ubang pickleball? Iyon bro, burn out to noon.
0: Okay na nga, Noreco mismo ang mupalong sa sugaway, iso ana.
1: Putangi! Okay, ang GCP, good gali day, oh no, na sila advisory kagabi, katong siging burn out niya, nag-watch ng mga post kagahapon, unsa man ni Noreco?
2: Ah! Noreco, yes, Noreco eh.
1: Tasa may balayran, pero di ay ang GCP day ni, oh.
2: Ang GCP, maganda.
0: Loyas no Rico no pero ming
1: kapasangil lang murag wala pa jud ko makita baya og kaning NGCP gibasol nila giblame nila social media murag halos no Rico loya lagi
2: okay dito pa daw bias no Rico di mas NGCP
1: ang gihimo ros no Rico sa matag kay murag no Rico to no Rico to may kutob na
0: no Rico dos lang.
1: Ang ilang gihimo ron kay nag-initiate lang gali sila mga radio program kay at least mga mapabalo mapasabot pero ang iba man gud disod man gud kay pasabton.
0: O tamot na pag mga close minded.
1: Putangi. Kay pasabton.
2: Labi na og mga close heart listen kay naman sa ko.
1: May pait dara.
2: Good morning yung tulog. Kay K5, nag-watch me dere sa Minaba. Ako Mama Maricel, nga nabi na po si Papa Carlito. Kay K5, salamat Maricar o Marian Sian Mariel nga sa'yo kay nabinaw sa tulog kay K5. Oh, di ba na? Manuel Alvinson, good morning.
0: Ang usa na katsun in sa 97.7, ang usa na katsun in gara sa 100.1.
2: Amurag... Nani sa kuan, Minaba man. Asan Minaba doon?
0: Bayawan na, K5
2: Bayawan sa na, so, nanas K5 doon sa FM ba? Bayawan.
0: Na 6.5.
2: Oh, pero, dire sila ni Kambet na to sa itong... Basa po rin yung mga kuan, eh, kaya naman yung mga, sana? Yung mga followers
0: na sila. Si...
2: Wala.
0: Emilia and Ligara, good morning, sir. Naminaw ko dire ninyo sa may barangay Mabuhay, Santa Catalina.
1: Okay. Si Ramon Lacomba dia sa may barangay Manlingay Mabinay Negros Oriental.
2: Si Ma'am Girlie Rites Tagok matubag Kuya Sai malingaw jud ko ninyo basta magtandem na mo. Salamat kay Ma'am Girl. Malingaw gyud sila sa mga hiskutanan nga wala dire wala dito.
1: Ayay. Walas plano.
0: Wala sa plano. Kini abong yes, gutan ay dire, wala ni script.
1: Okay. Wala may iba siya ng script dire.
0: Ma'am Rebecca Granada, good morning sir. Namina mi dire sa may kalikanan Pamplona.
3: Wow.
1: Bata ng Gorda. Bata ng Gorda. Bata ng Gorda. Bata ng Gorda. Bata ng makapapukaw gina ako. Bata ng Gorda. Bata ng Gorda.
0: Oh, na. Oh. Stop! Oh, kato.
1: Inon.
0: Bibeloy.
2: Onda. Bekay na, kanay, kanay, kanay. Paminaw. Paminaw mo, paminaw.
4: Umbot sa langaw.
0: Wala sa upan, makuha-upan man sila.
3: Stop!
0: Nagtrending ron ba ya ang katong gi-post nga kuan sa De La Salle University?
1: Sa?
0: Katong about sa usa ka incident nga usa ka estudyante ni ambak gikan sa 10th floor.
2: Sus.
0: Oo, like subo lang diri sa amoa kay taga din hito sa amoa kay 5 sai nakita na to dito sa palarong pambansa ang estudyante.
2: Uy.
0: Oh, at tangiran ninyo ang kumpletong detalye unya sa Foro de los Pueblos.
1: Mahulat ko kay 5 din.
2: Asa ba ni ambak dito sa La Salle ambak?
0: Oh, sir sai, oo, kay gikuha siya sa La Salle University tapos wala pa kasugod ang klase karon pang September
2: 3.
0: Oh, dito
1: ni sa 5 don kining si tawag ba niya? Toyo, gitoyo, accident.
0: Basta no lang gipangutana nga naida kung ganti baka K5 Elmer kay wala pa nahibaw-an kung ado by foul play o wala.
2: 10th floor.
0: 10th so, floor. Dito sa ika napulo ka andana.
2: So, kumusta man?
0: Patay taon loya sa bata.
2: Pasel. So, duha na sa taon sila si Bobet o siya.
0: Rene ang usa no.
2: Ini karon lain na pong tungaan.
0: Oh, dito sa De La Salle. Okay, fine side.
2: Abilene Nisrin, good morning mga sir watching from Barangay Kasalan Shaton. Shaton, morning taga Shaton. Paita po na balita abang imong taga Bayawan na ito.
0: Oh, taga Bayawan to sir Sai.
2: Unsa ba yung event ay gapilan doon? Unsa yung event dito sa palaro?
0: Basketball secondary girls.
2: Ayan. Nakuha siya dito?
0: Oo, sir, Sai.
2: Sus, paita. So, ang kuha niya, ito parang dito sa Metro Manila, patay lawas?
0: Oo, oh, naapa dito sa K5 sa Wapan, nabalik dito kay Barangay Villarreal, rapon ng bataa.
2: So, viral na po na inero sa usas mga universidad, mga K-5.
0: Pero mo pa nag-ipatanawan kay kanya magong De La Salle, sir, Sai. Dili lang ni ang unang higayon nga na isudyante nga nahulog dito sa samang building, ikaduha na ni siya. Kaya na po na nahulog ni Edtong Pulan sa Pebrero sa this year lang.
2: Kaya naman, baba siguro ilang kuan? Kaya naman barindilias, unsa ba'y kuan na?
0: Oo, okay. Naamag ko na sa Lais Kuan Cultural Complex K5 sa nga baling taasa. Harap dito man eh.
2: Ah, okay. Luya po doy.
0: Oo, oh, naanak ko yung news pero wapan ako ni Pugipos kay ang pamilya nagpost mong guba ni Hangyo bang respeto sa sila kay lali ang ilahang naagian ron sir Sai. Kisa may magdahom ni mga inana.
2: Dali, kadako mo ng istorya ba kay athletes gikan sa Negros Oriental na nipalad sa Metro Manila niya ni balik nga wala na kinabuhi in town?
0: Mm-mm.
2: Dako ng istorya, no? K5 doon.
0: Okay, nahalan pa na ito. Makuha po ang insakto yung detali ani K5 Sai.
2: So, bato tag Metro Manila para makuha agad ang detali.
0: Pwede rin ba itong layo agad?
2: I-share po sa imong kuwadya, partners.
1: So, at least ba, no? Kung mo ka K5 Sai o K5 doon, kanang nakigharong mo sa mga Tagalog people.
0: Sige, magaling yang mag-Tagalog.
1: Alam natin yan.
4: Oh. Umbot sa langaw.
1: Nabit yung nag-post. Adon to asa to nga lugar before ta mo kukuhan. Naadaw ka na yung dapat magdulag pickleball, mag-English speaking. Nasa challenge. Ano tayo na, no?
0: Ako po rin nag-klase sa English 101 na mo sa una.
5: Excuse me, available ka tonight?
1: Ayun. Punta nga nito na mo, adere. Ulang man.
0: wala pa mo, di ba?
1: Mag-transfer.
6: Lumaldo, lumaldo.
0: Sir Sai, biyernes man ron.
5: Excuse me, available ka tonight?
1: Oh, familia.
4: Salangaw. Umbot salangaw.
1: Dili sa sige, Web Sai.
0: Sampalin mo. Lumilipas ang palit mo siya.
5: Putangin.
2: Pwede mo mga K5 do. Bito K5 do. K5, kuhan, atagin ninyo din sa foro ha. Ang kanlaon ba, di ka doon si K5 Elmer ane, o kuhan, balita ni mo doon?
0: Oh, wala.
1: Di ako na mag-review itong sa GC, kinaman ko din.
0: Wala mo ko ga-canned news.
2: Ga-canned news.
1: Maminaw, good good life.
2: Ninaw na din doon. I-hook up nila dito sa kanlaon, good?
1: Sige na, sige na. No, sige. Sige sa kontek.
2: K5 Elmer, sa ibang panamili niya.
1: Sige, nagasalamat na K5 Zai, ka K5 Don. Hantong saman sa sunod kayo. Salamat kayo sa natuag mga suki na tuntig palamati nga kanunay nga nagsunod. Maing bunta ka K5 Zai o ka K5 Don. Nagasalamat.
2: K5 Don!
0: Maing bunta pa ko sa K5 Elmer, K5 Zai, Provincia sa Negros Oriental, na nakagikan ni sa K5 News FM Bayawan. Maing bunta ka natong tanan o happy weekend mga ka K5.
2: Laban to K5 Don, K5 Elmer, si Chayka. Hi sir, Sai, nalimot ko siya tat sa kong bana nga tuwa sa Lawod, si Archel. So taong sa, kuya Sai, pwede mo kutana. O Sai, pwede yung imnon para kusgan sa labat. O, Mighty C, o kaling DTX, DTX 500 o D35. Kusgan na! Lami na o XN Pond Supplement. Wala na oras yung panahon. Sa kanan sa kinabugtang porsa sa Kipa News FM. Sa kanan sa pansigyo President Doc Rabel Oy. At area manager Santa Catalina Bayo Peblega sa isang manager si Bernie Cabosa. Partner na ito sa Mika Sabag K5 Abo Dwayne. Og si Don Tepes Bob Ski. K5 Sairil. Nagkasalamat. And para sa kami kapalita sa Servicio Blanco Creon sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
9: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
10: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa iyong nasuki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
2: Extend Superman for men.
3: Isang kapsula.
2: T3 Bio.
4: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa T3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
2: T3 Bio.
9: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya T3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahon na.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio. T3 Bio.
10: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang T3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio.
1: Ang Visio
2: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
11: No one ana makaugana sa kama. Masin og may diabetes ka.
12: Ang DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
12: Adlay powerful extracts.
13: Yung phytochemicals.
12: Og antioxidants.
13: Nga gigan sa palaya.
12: Og the sugared sugar cane.
13: Mga organic compounds.
12: Nga effective.
13: Batok sa sakit nga diabetes.
12: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 97.7 Bagata, alas 6:01 na mga ka-K5.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. Headlines.
2: Paikabutag mga ka-K5, yan ang uluhan sa ato mga balita ning adlaw ka Biyernes sa Agosto 14, tuig 2029. Uluhan sa mga balitang lokal, LTO NIR nagserbe og suko sa order gumikan sa aksidente sa kadalanan sa Zamboanggita.
3: Mayor Bachelor Cardenas mitambong sa kapitong halad kay Kang Laon Festival sa La Carlota City.
2: House Speaker Bunji D. III nagpahigayon og lokal nga pulong-pulong sa Dumaguete.
3: PMO Dumaguete, dili pwedeng basa-basa magbutang og signage sa kadalanan.
2: Ato mga nagunang kabalitang regional, anak sa konsehal nakapatay og PWD sa pinamungahan.
3: LTO gisuspenso ang driver sa PUJ sa Cebu tungod sa reckless driving.
2: Proyekto sa DPWH ganang kandidat og 139.7 milyon sa Iloilo na daot na bisan og wala pa'y tulo ka bulan.
3: Mga nagunan sa balitang nasyonal, kauban nga kusado ni Zaldico sa 289 milyon nga kaso sa flood control project ni Hangyog Hospital Areze human na stroke.
2: Kapo ni Sara Duterte nagsangat og motion na batok sa kasong grave threat.
3: Balaod nung nagreso sa pagpapataas sa pensyon sa mga senior citizen ngadto sa 2,000 pesos kada bulan gisangat na sa kamara.
2: Matag sa atong balita gawas sa nasod, 44 ka mga tao patay human nalunod ang overloaded nga barko sa Zimbabwe.
3: Balitang negosyo, Pilipinas nikuha og 200 million euro nga pautang gikan sa France para sa proteksyon sa kadagatan.
2: Abdag sa ato nga balitang sports, sa LeBron James sa matistingan dayon uban sa Sixers.
3: Balitang showbiz, SB19 ilhon sa Senado resolusyon na giduso ni Pangilinan.
2: Mga kaki-fi, mga suking tingpumraw, magkatong mga balita nga ngayon yung masayra ng kumplitong detalye. Nangalan sa kinatibok ang puwersa sa K5 News FM, 97.7 na Bagata, our CEO President, Busdok Ramil Oya.
3: Area Manager Mayor Fab Ubanya, naligan.
2: Atong Station Manager kaki-5, Sir Bernie Cabusaw.
3: Kabunato Pika sa wakatong technician ka K5, Abo Dwayne Alpon.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Ato poras mga ka-K5, alas 6:04 na, upanimi sa programang DTX 500 Morning Newscast. Kapiligapon sa kanunay ang inyong mga tigbalita nga maghatod kaninyo sa mga balita karuntak na a. Kininyong ubos ng alagad sa kahanginan, ka-K5 James Dietri Bayo Bandukilio.
3: Okay, K5, syara marahi humilyo.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maing adlaw, Karatog, Tanan, Maing adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao, ugutom sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7 K5 News FM, Dumaguete. Makita usab kita via live sa ito nga Facebook page. I-search lang ang K5 News FM Digital Dash Dumaguete.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Alas 6:04 na mga ka-K5, yan ang unang detalye sa atong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: I-service sa Land Transportation Office Negros Island Region ang Shukos Order batok sa rehistradong tag-iya sa usa ka sakyanan nga nalabigit sa aksidente sa kadalanan nga nakapatay sa usa ka lalaking senior citizen sa Zamboanggita, Negros Oriental. Ang LTO NIR mingon nga giserve sa mga personahe sa Regional Law Enforcement Service Intelligence and Investigation Unit ang order mga alas 10:09 sa buntag na itong Miyerkules, Agosto 12 sa Dakman sa Dumaguete. Oba Apan sa tabang sa mga otoridad sa barangay, nakikita ang mga personahe sa LTO sa kasamtangang lokasyon sa rehistradong tag-iya kinsa wala na hinganlik. Personal niyang nadawat ang syukos order samtang gipatinaw sa mga investigador ang direktiba ni Inicia. Matod sa LTO inayar na ang mando kabahin sa administratibong investigasyon ni Inicia aron mabalaan ang posibleng mga paglapas sa mga balaod o regulasyon sa transportasyon gamit tumaw gikan sa nahisgutang aksidente sa kadalanan diya mismo sa may lungsod sa Zamboanguita.
0: DTX 500 Morning Newscast Balita Lokal. Dugang
3: balitang lokal, Mayor Bacho Cardenas mitambong sa ikapitong halad kay Kang Laon Festival sa La Carlota City. Detalye hatod ni KK5 sa Rarape, KK5.
0: Balitang Lokal.
4: Mitambong si Kang Laon City Mayor Bacho Cardenas sa gipagin ka 7th halad kang Laon Festival sa Rakbayan sa La Carlota. Di na panag-iusa. Upoyanan sa leaders palibos sa Vulcan Kang Laon. Apo sa team by celebrating nature, protecting our future. Amo tinuig nga kalibukan, nagsubay sa pagpanalipon sa karayahan o sa mga gugma sa Bana Kang Laon Natural Park. Gisago pa kini sa upat ka parakwayan, ang duha kalungsod, ang sa Carlos City, Calao City, Bago City, La Carlota City, La Casidad Borja. At sa celebrasyon, nagpakita sa nabugos sa suporta na kanyang mga opisyal, pinagin sa pagtabayayong o pagtambog sa pagpiyasabal. Itapusab ang mga alkalde, representative sa mga LGUs o galikin pa sa mga barangay. Ang halad kang Kang Laon Festival, nagsilbi painumdum sa kamindan ng pagreserva sa kalikupan, pagpanalipon sa rainforest o pagpanasig sa ecotourismo sa Dibok Rion, sa Negros. Pinagin sa pagtinabagay, ang nakwem reservalidad nagpalibot sa Kang Laon, mas ipalikot pa, paningusa, alang sa voluntador pag-amping sa kinaiyahan. Ang balita ay bata ito na kanino sa D3 Bayo, DTX 500 o MyTC. Kini si KK5 sa Iril, DTX 500. Para sa kapag balita sa Bishop Rico Cleo sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Alas 6:07 na mga KK5, dugang balitang lokal, House Speaker Buji D. III nagpahigayon og lokal nga pulong-pulong sa Dumaguete. Sa detalye hatod kanato ni KK5 Roy August Bustillo iK5.
0: Balitang lokal.
5: Si House Speaker Faustino Boje D, ang Speaker sa House of Representatives sa Pilipinas, magpahigayon og nasudnong programa nga konsultasyon sa publiko o pagkigilmigit sa legislatibo nga gilunsad sa House of Representatives sa Pilipinas. Ang Legis Here usa ka nasudnong programa nga pagadadaon dinhi sa Dumaguete City sa adlaw nga Biyernes, Agosto 14, nga ang Kongreso direkta makiglambingit ngadto sa komunidad sa probinsya aron makakuha og insakto nga mga inputs gikan gayud sa grassroots og makagama sila og mga balaod no nini. Og tuod nini mapaspas ang mga gikinanglan ng mga datos haron mapaligon ang bagong balaod nga gikinanglan. Ang maong pagpulong-pulong paghimoon kini sa Negros Oriental State University AVR sa mga alas 9 sa buntag adlaw Biyernes Agosto 14 ug bagakuyugan kini sa mga representante nga gikan sa Negros Oriental. Para sa DTX Morning News, kinis ka K5 Roy August Bustillo, press kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang
3: Lokal. Katapusan sa balitang lokal, deklaro sa HAPES sa Traffic Management Office sa Dumaguete City nga ilang buhatan lamang ang otresarong makabutang o mga signboard sa kadalanan sa syudad. Matod pa ni TMO Chief Danny Atilo, ang mga sidewalk o kadalanan kabahin sa public property o ubos sa pagdumala sa gobyerno busa dili mahimong magbuot ang mga pribadong establishmento sa pagbutang o mga signage ilabi na sa pagreserba o parking spaces. Kipahing mangnuanusab ni Atilio ang private establishment nga likayan ang basta-basta nga pagbutang o reserve area signs sa mga pampublikong lugar aron dili makasamok sa usong paggamit sa mga dalan o parking area.
0: Balitang Regional.
2: Atong oras mga KK5, alas 5 sa just na balitang regional nga hatod nagyapon ka na to sa atong D3 Bayo, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO.
0: Balitang Regional.
2: Unang detalye sa balitang regional, sikop ang usa ka anak sa kunsyal sa dihang iyahang gidunggab o gitigbas o sobra sa 40 kahigayon. Ang usa ka 38-anyos nga tawo nga adunay mga kakulangan sa barangay Tutay, pinamungahan kaniadtong nakalabay nga adlaw. Wala sa report sa pulis sa padulong na unta ang biktima mupalit og sigarilyo sa rihang giatake siya sa suspect ka gamit ang kutsilyo ug sundang niya. Bisulay pa pag-ikya sa biktima alang sa pagdipinsa sa iyang kaugalingon na apan gigukod gihapon siya sa suspect kamaoy nagbilin na kaniya og 10-40 ka mga samad sa nagkalain-laing bahin sa iyang kalawasan niya. Butyag sa pamilya sa biktima nga wala sila'y nahibal-an na nga bisan unsang panaglalis ug panagbangi tali sa biktima og suspect ka. Palayon pa gihapon ang gihimong imbestigasyon karon da alang sa pagtino sa motibo sa pag-atake sa maong panghitabo ka. Itanggong na usab sa pinamungahan da police station da ang suspect samtang nagpalayon ang dugang nga imbestigasyon.
1: ATX 500 Morning Newscast.
3: Dugang balitang regional, gisuspende sa Land Transportation Office sa Central Visayas sa sulod sa Dumeta kaadlaw ang lisensya sa pagmaneho sa usa ka driver sa public utility jeepney nga giingon lambig sa usa ka reckless driving incident nga nakaangol og 5 ka tawo nagkadaot og 6 ka sakyanan sa Colon Street ni Antong Martes. Sumala pa sa LTO 7, ang driver giingon paspas nga ni padagan sa jeep nga mo'y nakabangga sa mga motorsiklo nga nagbiyahe sa samang direksyon. Una nang gibutyag sa hepe sa Cebu City Police Office Traffic Enforcement Unit nga si Colonel Jomar Medel nga 5 ka tawo ang nakaangkon og minor injuries. Lakip na ang mga sumar o gas-gas. Samtang usang katao ang katahong na nasulod, ilalom sa jeep apa nakaangkon lang o gamay ng mga samad. Sa laing bahin, giangkon sa gisuspensong driver nga ang pagkapakyas sa asayang brake mao ang hinungdan sa incident.
1: DTX 500 Morning Newscast. Regional.
2: Katapusan ng balitang regional, nakahatag og kabalaka sa mga residente sa barangay Napanda Sur ang 139.7 milyon kapasos nga flood mitigation project ka sa Tigbuanda, Iloilo. Human nga nahugno na ang bahin sa proyekto na inibisan og wala pa'y tulog kabulan sukad kini na human. Usa ka bahin sa istruktura ang nahugno kaniatong Agosto 10 ning tuiga wala pa madugay. Human naguba ang usa ka balay sa kilid ni gumikan sa padayon nga pag-ulan. Matud sa mga residente, nabalaka sila bahin sa ilang kahimtang kung mutaas ang baha ug magpadayon sa pagkaliki ang gabahin sa istruktura ka. Sa investigasyon sa Municipal Engineering Office ug sa DPWH Iloilo, First District Engineering, gitumbok nga ang pagbala sa yuta mao'y nagunag hinungdan sa pagkahugno ka. Apan gipunting sa Municipal Engineer nga angay untang gipunan sa DPWH ug sa kontraktor ang kondisyon sa yuta sa lugar sa wala pa kini gitukod.
1: DTX 500 Morning Newscast. National. Balitang National.
3: Dugang balitang nasyonal mga KK5. Kung balitang nasyonal natod ka nato sa DTX Coffee Mix, ang kape nga may ampalaya de sugar-sugar cane o chia seeds. Sa DTX Coffee Mix, nagkape ka na ka-detox ka pa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang nasyonal. Balitang nasyonal.
3: Nihangyo sa Sandigan Bayan ang kaubang akusado sa kaning magbabalaod ni si Saldico tungod sa gingong substandard nga 289 million nga flood control projects. Ni Ato Wabes nga ipaubo siya sa hospital arrest, humang kanina stroke samtang anaan sa detensyon. Sumala sa tahon, nisangat siyang motion si Juliet Calvo ang kaning hapi sa Maintenance Division's Department of Public Works and Highways Mimaropa, pinaagi siyang abogado. Ang 34-anyos ka babae na sa ospital, humang na stroke sa women's dorm sa Camp Karingal niya itong Agosto 5. Sumala siyang abogado paralisado siya o dili makasulte. Wala misulpa ang prosecution sa motion alang sa hospital arrest samtang imanduan sa anti-craft ang iyang mga doktor nga mutabong sa korte aron i-report ang iyang kondisyon sa dili pa kanimo pagawas o resolusyon.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: National. Atrag sa laing abahin sa itong kadugang balitang national. Isangat og motion ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte aron ibasura ang kasong grave threats nga gisangat sa Department of Justice sa batok kaniya kalabot sa iyang live stream nga mga komento kaniya atong Nobyembre 2024. Din siya miingon nga nakigsulti na siya sa usa ka tawo aron patyon sa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung adunay mahitabo kaniya ka. Ibutyag sa abogado ni Duterte nga si Attorney Lawrence Lim nga ni sangat na sila og motion na alang sa pagbasura tungod kay kulang kini sa jurisdiction. Ang kampo ni Duterte mingon usab nga dili siya mapasakaan og kaso tungod kay gihimong hulga samtang nagpadayon ang iyang impeachment trial. Sa sayo ni ining simanaha, ang Department of Justice mingon nga nagsangat na kini og reklamo sa Greek Trade sa ubos sa Article 282 sa revised Penal Code kalabot sa Cybercrime Prevention Act sa Office of the Clerk of Court sa Quezon City Regional Trial Court.
1: DTX 500 Morning Newscast Balitang National.
3: Usa ka laka nga nagtinguha sa pagpataas sa pensyon sa mga senior citizen gikan sa 1,000 pesos kada bulan ngadto sa 2,000 ang gisangat sa House of Representatives. Ang House Resolution 1370 gisangat sa Makabayan Block nga gipanguluhan ni ACT Teachers Ag Partylist Representative Antonio Tinio. Matod ni Tinio kagahapon alawa kini usa ka konkreto nga lakang padulong sa pag-ila sa mga senior citizen ug sa paghatag kanila og sosyal nga proteksyon. Gawa sa pagpataas sa binulan nga pensyon, ang bulaod noon nagtinguha usab sa pagpalapad sa coverage sa mga pensyonado sa SSS o GSIS nga nakadawat og 10,000 pesos ubos pa kada bulan.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Atong oras mga kakifay balasayin sa DCCS na gito kita sa atong nga network news nga hatod lang gihapon ka na to sa atong nga pinaka-epektibo nga DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule mutabang kanimo sa pagkontrolar sa imong sugar aron malikay ka sa sakit nga diabetes nga pwedeng magresulta sa pagkahanap sa imong pananaw pagkaputol sa imong kamot ug tiil aron malikayan ang imong sakit mag DTX 500 capsule.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Ato muna detalye sa network news. Dalawang po nga wanted person arrestado sa isang araw na operasyon sa Palawan. Sa detalye hatod ka nato ni ka K5 Gilbert Basho wa
1: K5 Mo. K5 News FM Live Report.
6: Wanted person kabilang ang dalawang provincial top most wanted person ang naaresto sa magkakahiwalay na manhunt operation ng Palawan Police Provincial Office sa iba't ibang bahagi ng Palawan nito lamang araw ng Martes, Agosto 11 taong kasalukuyan. Kabilang sa mga nasa kote ang provincial rank number 5 most wanted person na wanted sa kasong qualified rape of a minor at provincial rank number 6 most wanted person na nahaharap naman sa kasong panggagahasa. Walang inirekomendang piyansa para sa kanilang mga kaso. Samantala, 18 naman na iba pang wanted person ang naaresto dahil sa iba't ibang mga kaso kabilang na ang paglabag sa Presidential Decree 705, Republic Act number 10591, Republic Act number 9175, Republic Act number 9262, Provincial Ordinance number 819 at Revised Penal Code. Ang inirekomendang piyansa sa ilan sa mga kaso ay mula 2,000 pesos hanggang 100,000 pesos habang ang ibang kaso naman ay walang piyansa. Itinagawa ang operasyon ng Taytay, Rojas, Quezon, San Vicente at Dumaran Municipal Police Station. Katuwang ang iba't ibang unit ng pulisya at mga katuwang na ahensya. Pinuri naman ni Palawan Provincial Director Police Colonel Joel Kasupanan ang mga operatiba at binigyan diin na magpapatuloy ang kampanya laban sa mga wanted person upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa mga komunidad sa Palawan. Ito si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Samtang sa balita gikan sa K5 News FM Tacloban, fish kill sa Cancabato Bay, hindi patukoy ang dahilan. B4-8 patuloy ang investigasyon. Detalye hatid ka K5 Roger Tilana, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
7: Tuloy ang investigasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 8 upang matukoy ang dahilan ng pagkamatay at paglutang ng mga isda sa baybayin ng Cancabato Bay malapit sa Tacloban City Convention Center sa lungsod ng Tacloban. Sa isinagawang beripikasyon ng B4-8, nakita sa lugar ang mga patay na isda. Ayon kay Christine Grisola, Information Officer ng B4-8, hindi na maaring magsagawa ng laboratory analysis sa mga isda dahil patay na ang mga ito. Anya, hindi na magiging eksakto ang resulta ng pagsusuri kung patay na ang isda nang makuha ang sampol. Ilan sa mga posibleng dahilan na tinitingnan ng VFAR ay fiscal, pollution sa tubig, kalidad ng tubig, matinding init ng panahon at iba pang environmental factors. Nakipag-ugnayan na rin ang VFAR 8 sa DNR-AMB para magsagawa ng water assessment at suriin ang kalidad ng tubig sa naturang bahagi ng Cancabato Bay. Samantala, mahigpit na nagbabala si Grisula sa publiko na huwag kainin ang mga patay na isda, lalo na't hindi pa natutukoy ang dahilan ng kanilang pagkamatay dahil sa maari itong makapinsala sa kalusugan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si Kaki 5 Roger Tilana mula sa Impilang Kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Sa katapusan sa atong network news sa tabukat ng K5 News FM Ulungapo, mga komunidad ng Aita sa Zambales nagkaisa para ipagtanggol ang kanilang lupang ninunok. Sa detalye hatod ganito ni K5 Aileen Cuiva Sanchez sa K5 Mall.
1: K5 News FM Live Report.
8: Sama-sama ang mga Aita noong Agosto 10 para sa Aita Day 2026 na inorganisa naman sa WAI, Pamilalamo Church, Aita Partnership in Central Luzon at Katribo. Dumalo rin ang mga nasa 200 delegado mula sa mga organisasyon ng katutubo, human rights group, simbahan at iba pang katuwang na grupo. Layunin ng pagtitipon na palakasin ang pagkakaisa ng mga komunidad ng Aita, lalo na sa gitna ng mga banta sa kanilang lupang ninuno dahil sa pagmimina, renewable energy at iba pang development projects. Tinalakay rin ang pangamba sa posibleng epekto ng Pax Silica Initiative sa mga teritoryo ng mga katutubo. Sinabi ni Funaay Claver ng Katribo na ang pagkakaisa ng mga Aita laban sa mga proyektong itinuturing nilang mapanira ay maaaring magsilbing inspirasyon sa iba pang Pilipinong ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan. Nagtapos ang pagtitipon sa isang Declaration of Unity upang patuloy na ipagtanggol ang lupang ninuno, kultura, karapatan at sariling pagpapasya ng mga Aita. Balita mula sa Pampanga at Zambales, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Balita International. International.
3: Balita International mga ka-K5, hold ka na to sa D3 Bayo. Ang maraming dito nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
1: Balita International.
3: Labing minus 24 ka mga tao ang patay o manalunod ng usay ka-overloaded ng ferry sa Lake Kariba sa Zimbabwe. Matod pa sa Civil Protection Unit, nagdala ang ferry o 114 kahamto ng pasahero. Lima katipulante o wala maili nga gadaganon sa mga bata sa dayang naitabo. Ang insidente baguhay lang. Sa ulahigi pata sa Zimbabwe Republic Police, ang ihap sa mga namatay nga doon sa 44 samtang nagpadayon ang mga operasyon sa pagpangita o pagluwas. Iwaka punerarya ang gitahasan usab sa pagkolekta sa mga nakit ang patayang lawas samtang gipakatap ang mga driver dagkong sakinang pandagat o mga helicopter.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:23 na mga kakifay, basa ito nga balitang negosyo ka. Pilipinas nikuha og 200 milyones euro ka nga pautang gikan sa France para sa proteksyon sa kadagatan. Sa detalye hatod ka nato ni kakifay Barufa de Vero
1: i-K5. K5 News FM Live Report.
9: Nikuha ang Pilipinas og 200 milyon euro nga pautang kon mga 14 million pesos higa sa gobyerno sa France sa panalipod sa nasod sa mga kahinguhan sa ekosistema ug palapad sa mga oportunidad sa ekonomiya. Sa press release itong Webes, gipahibalo ni Department of Finance kon DOF nga mosuporta ang marine ecosystem for blue economy development kon Member 1 sa mga reforma sa palisiya nga manalipod sa mga ekosistema sa dagat, mupaayo sa pagdumala sa solid waste ug mupasiugda sa pamuhunan sa ekonomiya sa nasod. Ang Member 1 nagilauman nga makamugna og dugang umaluntarong panginabuhian alang sa kapin sa 3 ka milyon ka mga tawo, lakip ang mga mangisda, mga operator sa aquaculture o mga trabahante sa turismo. Subay niini, kaya pasalamatan ni Finance Secretary Frederic Go ang France nangon sa padayon nga pahitabayong upagsalig din sa Pilipinas nga matagpuhunan, mahubad nga ito sa makahulugan o lumalong taro mga benepisyo alang sa katawhang Pilipino. Kini nga balita negosyad ka na to sa DTX sa Cofmex. Naghahapay ka na, naka-detox ka pa. Kini sa K5, Rufa Navero para sa kampiyon nga balita. Sir Bishop ko kalingawa sa Netflix, K5 News. At
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment, hatod ka nato sa My TCL Plain Base no Vitamin C. Kung gusto din mo ma-achieve a healthy glowing skin at the same time, makabato ka sa mga sakit-sakit magtawar lamang everyday o My TCL.
0: Balitang Entertainment. Balitang
3: Entertainment. SB19, inhon sa Senado, resolusyon, ginuso ni Pangilinan. Itali hatod ka K5DV na tindog, i-K5 mo.
0: Balitang Entertainment. Balitang
9: Entertainment. Mga K5, itong balitang showbiz, nagpasa ka si Senator Francis Kiko Pangilinan, huwag isugit ng resolusyon na aron pahalipahin ng ilhon ang Filipino PayPapa Super Group ng SB19. Isip unang group magigilang sa Pilipinas na naka-appel sa Lula Pabluza o sa kapinakadakong nga labing influential ng mga music festival sa kalibutan. So sa kapahayag, ipalupay-balo ni Pangilinan ang Senate Resolution No. 573 na ipasa ka na itong Marta sa gusto 4 ng ilhon ang makasasinang pasundayag sa SB19 sa Lula Pabluza sa Chicago 2026 aron mahatag pagbili ang papel sa grupo sa pagdala sa original Filipino music UPM nga sa mga tumatanaw sa tibuok kalibutan. Ngayong Hulyo 31, 2026, naghatag ang SB19 kusog nga lagsik nga pasunod sa Alien Stage din inagkanta ang ginto. Huwag mapabulong hatag ang magsinuog sa awit ni Francis Magaluna nga mga kababayan. Mawag ito mga K5, ngayong walitang showbiz, ngayong ganito sa MyTC, ang alkaline base na vitamin C. Hindi sa K5, at even natin daw, kapares ang pinabalita sa servisyo publiko galing ng Santa Cruz, K5 News FM.
0: Balita Sports!
2: Alas 6:26 na mga K5, samtang sa itong abalitang sports sa LeBron James sa matistingan dayon uban sa Sixers. Sa detalye hatod ganito ni K5 sa Iril, DTX sa 500 Rapa, IK5.
0: Balitang Sports!
4: Sa balita nito sa sports, sa karoon lawa, pasukod na dayon ang katakos ni NBA superstar LeBron James uban sa Sixers. Kini si James ang Sixers papagitan ng aksyon sa tulo kanula. Kamusigan na karoon 26-27 NBA season o diyan sa October 21. Oras din sa Pilipinas, DNA-DPT champion New York Knicks. Mauiling kisang kaon ang NBA All-Star leading scorer o 4-time MVP. Mutikang sa korte, alang sa record din ang ika-24 ka season. Si James nagkadaog o kapidato. Sulod sa upat na kagayon, kaduaban sa Miami Heat, kausa sa Cleveland Cavaliers o kausa sa Lakers. Ang kwarte-uno adios sa si James, naglaro, gataga niya o unang kapidato corona, ang Sixers sukad niya itong 1983. Sports Balita, K5 sa Real DTX FM. Para sa kapitang balita, servisyo publiko Creo sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Sports!
2: Alas 6:28 ng mga kaki-5 ngatod ganito sa MyTC, ang pinakapektibo nga vitamina na mutabang kanito sa pagpapaskog sa imong immune system. MyTC nga may alkaline base sa vitamin C. O katong naglangkob sa ito ang DTX sa 500 Morning Newscast. May nga daw may muta ka natong taranya. May muta gusam sa itong sparring partner nga si kaki-5, Bashara Marie Humilio.
3: Yes, good morning kaki-5 James. May muta sa itong masuking kaki-5. Nga naminaw karoon silang tatatag sa kamaradyo. May ngunman, amang naglantaw sa Facebook.
2: Ato ka pagtimbaya ni Ugmeng Buta ni Boards Junjun. Diya sa may ayungon nga mutimbaya siya ni Maria Salvi Carinal o ni Musing Carnal. And of course, good morning also to Ma'am Elsa Sicula Villarrente o Sir Waldy Maputi.
3: Sir Marlon Castro Sotea, good morning Sir James, watching from Northern Hunob and kagawa dito may floor yung nag-DTX Coffee Mix.
2: May buntag usap ni Ma'am Amelita Dunan o ni Sir Emmanuel Almenso nga naminaw samtang si Sir Gary Inolpeja maing adlaw ug maing bunta.
3: Sir Good Alfredo Malbog naglanto live from Villarreal B1 City, Emilia Ligara and Ma'am Shirley May Pamorca.
2: Divine Gantalaw, good morning. Shoutout siya ni isa Gani Gantalaw dito sa may hiligaon. Shoutout ni Ali Adelaida Gantalaw. Didios Gantalaw. Shoutout po siya sa iyang anak na si Nika Erika Irish. Salamat sa pagbasa. May butag sa ninyo rin, ma'am, sa may hiligaon. Shoutout.
3: Ma'am Lourdesa Pitancio, good morning. And Anna Marie Villanueva, good morning. Sir James Mishara, watch listening from Tigib Ayungon.
2: Tigib. Maing buntag usab ni Efren Azuala, Itay Mars Gabas, maing buntag.
3: And the habol, Sir Air Oliveros, greet niya si Ma'am Imelda Ligara.
2: Matangin niyo mga ka-K5 ha, kay makauban na live sa K5 News of Famba 97.7, dumagyate si Kanhi Cebu City Mayor Mike Carama sa programa ni ka-K5 as ang Bernie Kabusaw o ni Attorney Ronel D. Palobos. Kauban usab si Kanhi Negros Oriental Governor Henry Pride sa Basita. Maraming oras sa ngalan sa kinatibukan porsa sa K5 News of Fam 97.7 dumagyat ang our CEO President Busdok Ramil Oya.
3: Kaya medyo mga fabo ba niya naligal?
2: Ato nga Station Manager ka K5 Sir Bernie Kabusam.
3: Sobra to pigas sa wag katuntik din siya ka K5 abo duin.
2: Salamat mga ka K5 sa inyong kapag-uban sa DTX sa 500 Morning Newscast Program. Kamili ka po sa kanunay ang inyong mga tigbalita. Nagkatod kaninyo sa mga balita karuntak na kining yung ubos ng alagad sa kahanginan ka K5 James D3 Bayo Bandugilio.
3: Ako K5 Shara Maray Humilio.
2: Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros.
3: K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
10: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio.
12: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat di inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, may balik na yung normal nga pangunahuna.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Kodai si Sheila Grace Mendoza. So, una, permi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. O sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat. Turun kayo ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabalik sa mga butika.
14: Lagi bang matamlay
13: o mahina ang memorya ng anak mo?
15: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup.
18: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
15: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
20: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 kabulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
11: D3 Bio.
15: Ang D3 nga may Vizio.
13: Ang Vizio
15: nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
10: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhang itong-itong mga lagumba sa akong panit. Umiingon ang kong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong dibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagumba sa akong panic.
5: Mighty Safe!
6: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio!
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio.
6: Ang Visio
5: ng may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio! D3 Bio!
23: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio.
6: Ang Visio
5: ng may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio!
24: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom ang DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
24: Nawan ang nabaka-ugana sa kama.
6: Masinug.
24: May diabetes ka.
6: Mag DTX 500 na.
24: Ang DTX 500.
6: Adlay powerful extracts.
24: Nga phytochemicals.
6: Ug antioxidants.
24: Nga gigan sampalaya.
6: Ug the sugared sugar cane.
24: Mga organic compounds.
6: Nga effective.
24: Batok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500.
24: Sa mga butika.
25: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
26: Alas 6:36 na sa kabuntagon. Atong gapon ka nato sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C, D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3, DTX sa 500, pinakipiktimo nga tambal. Labi na katong tagas kaya sugar o DTX coffee mix. Nakakapika na nakadetox ka pa. Tumalik ko na katong oras, alas 6:36.
27: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
28: For all those problems. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
26: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan, kon sa bakak giluiban, sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga, sa hinagiban, kon sa hinagiban, gipasipadan.
28: Foro de los Pueblos.
26: Mga ka-foro, mga ka-K5, kamusta ang may buntag? Good morning. Welcome na sa mga ka-foro, mga ka-K5. Daraga po sa ito ang pagpanagubaluban sa ito ang tulumanon. Inyong tulumanon.
28: Foro de los Pueblos.
26: Foro de los Pueblos. Ning adlaw karon ng Bernes. Thanks God, it's a Friday. It's 14 na mga suking tigpaminaw ning bulan gapon sa Agosto, tuig 2025.
28: Puro de los Pueblos.
26: Kumusta, kumusta ka mong tanan? Ako nang hinaot, kami nang hinaot niya. Okay, untang inyong kabuntagon. Yeah! Ano yan, nakainom na ba tanan? O gadi takes coffee mix? Kainom na, kainom na. Yeah! Nakatumar na bag Mighty C. Tumar na po na mga suking tigpaminaw. Kumusta rin ato ka mga kaigsunan nga mga mag-uma? Kumusta ato ka mga kaigsunan nga mga mangingisla? Good morning sa tanan-tanan mga merkado publiko from Basay to Canlaon City. Yeah! Labi na dinapita sa may lungsod sa Santa Catalina. Good morning. Okay, sa may siyudad usab sa Bayawan. Good morning. Yeah! Morning, morning, morning, morning.
28: Foro de los Pueblos.
26: Anya, kumusta man po ang mga mangingisdag, mga mag-uma? Nakaroon sa mga dalan, no? Mga kadalanan, ato ang mga traffic enforcer. Good morning, mga security guard.

0: pueblos.
1: Ethan James Sarmiento, good morning. Na-stroke ko, no? Gusto mang higala nga magpa-hospital arrest.
0: Foro de los pueblos.
1: Ito na tayo nagigoy ko ang pagtagad kay basta taas-taas ng officials gobyerno. Dagko ng mga officials gobyerno. Anya pag-action mga suking tigpaminaw. Okay, doon na na'y kining warrant of arrest. Mato na sila ka mga doktor. Pero kini kini stroke mga doon eh. Mato na si doktor. Dok. May nga dahing doktor ang mga suking tigpaminaw. Alam ko na, congressman, mayor, governor, senador, alam ko na kung anong gawin ko. Unsa maning sakita, dok. Na may warrant of arrest. Kuan ka ng hypertension. Unsa pag yun, dok. Kuan ka ng heart failure, eh. Maintag, matinood ang mga suking tigpaminaw. Magpasakit-sakit na yun! Basta doon na rin, warrant of arrest na mga suking tigpaminaw, magpasakit-sakit na yun! Onya, ang usak kaya ano, manghigala nga mapriso, nangawat lang mga kaigsunan, ang usak kalubi, nangawat lang usak ka manok, gumikan kay gigutom ang iyang pamilya, priso na yun, bilanggo na yun ang mga suking tigpaminaw! Bisan pag hubakon, bisan pag tibihon, bisan pag mingon ng masakiton, hala, isagol ang mga kaigsunan, ngadto sa mga pinareso. Pero kiling nas gobyerno nato mga igala, sos, kanang mga singson, mga senador, mga sekretary, pagbugawas ng arrest, ato na yun sa doktor, warrant of arrest, mga sukitig pabino, dok, ang samay akong sakit. Ako na, alam ko na, yun, mayor. Ako na bahala sa ano, sa korte. Huli atong hatagarong kapagtagad rin sa ato agapagkapanagumanuman. Samtang sa pikas gamahin ang Civil Service Commission ng mga higala, nagpagawas o usaka executive. Executive may tawag ngayon eh mo? Kining memorandum nga tanan mga empleados, gobyerno, mga suking tigpaminaw, ma-elected, official, ma-appointed, ma-maestro, ma-police, tanan-tanan, makapitan, makonsehal. Bantay mo, kaya di na mo pasunlon sa mga sugalan. At yung pinatagal ng kapagtagal, naputol na mga higala ang kalipayon ni Manong. Ibig kayo, madomingo mga higala, masabado, matog mga bulangan, wala, naputol na, kaya bawal na. Dari sa mga suking tigpaminaw, ato sa nang i-check ka mga higala, ang report gikan sa K5 News FM dito sa Bayawan. Atun pa mga higala, Bayawanon o alumna sa Bayawan National High School, Senior High School, o umalabot ng first year student sa De La Salle University, Manila. Ala? Miambak gikan sa ikanapulo ng andana sa building sa maong tunghaan. Patay. Dito ni sa Manila na hitabo. Be, atong i-check me ka. K5, don't di? Yes, don, go ahead on.
2: K5 News FM Live Report.
3: Sir Bern, patay ang usa ka estudyante human kini nahulog gikan sa ikanapulo nga andana sa Enrique Razon Sports Complex sa De La Salle University Manila Campus gahapong adlaw Webes Agosto 13 sa alas 12:57 sa udto. Ang biktima usa ka babayi 18 anyos og lumad nga taga Bayawan City og katapusang nahuman sa iyang senior high school nga strand sa Humanities and Social Sciences sa Bayawan National High School og incoming student sa La Salle University nga katapusang nagpuyo sa female athlete sa dormitory sa maong universidad sa F. Reyes Street, Barangay 714, Malati, Manila. Sumala pa sa nagpakabanang citizen, may nakita siyang tawo nga anaas sa ngilit sa ikanapulo kaandana sa maong edipisyo. Pag-abot sa mga security personnel aron osisaon ang lugar, nakita nila ang biktima nga naghigda sa ngilit nga bahin sa maong dapit apan ulahi na ang tanan, naligid na og nataga kini sa ubos. Sumala pa sa opisyal nga pamahayag nga gipagawas sa De La Salle University, ilang gikumpirma nga adunay nahitabong insidente din usa ka incoming student ang nahulog gikan sa usa ka edipisyo sulod sa campus sa Manila. Nakatakda na unta nga opisyal sa pag-abri sa klase sa De La Salle University karong umalabot sa Setyembre 3. Gipahibalo usab sa maong tunghaan nga nakig-alayon na sila sa pamilya sa biktima og usa sa mga og sa mga otoridad aron sa pag-imbestigar sa nahitabo. Samtang ang mga estudyante nga nakasaksi sa nahitabo, gitagaan na usab og counseling og psychosocial support sa tunghaan.

0: Pinaagi sa usa ka mensahe sa social media ang pamilya sa biktima, naghangyo sa publiko nga likayan ang pagpakatap o mga espekulasyon nga huog mga hulungihong o pangutana sa ilang pamilya. We ask everyone to please refrain from spreading speculation and rumors as we are already coordinating closely with the De La Salle University regarding the situation. During these trying times, we kindly ask everyone to respect the privacy of those involved. Sumala pa sa pamahayag sa pamilya. Nangayo usab og pagsabot ang pamilya samtang giatubang nila karon ang dakong kaguol o karon mahatagan og luna ang pagproseso sa kinahanglanong legal og imbestigasyon. Kahinumduman nga ang biktima apil pa kini sa delegasyon sa Negros Island Region palarong pambansa 2026 isip magdudula sa basketball secondary girls nga gipahigayon sa Prosperidad Agusan del Sur kaniadtong bulan sa Mayo. Sa pagkakaron nagpadayon pa ang imbestigasyon sa Malati Police Station og ipasa ang kaso dito sa Manila Police District Homicide Section alang sa dugang imbestigasyon aron masuta ang eksaktong rason sa pagkatagak sa maong estudyanteng atleta. Kini nga balita gihatod kanato sa DTX 500 ang superior antioxidant ingon man ang Mighty C the alkaline base nga vitamin C para sa Furo de los Pablos tunokad gikan ninhi sa K5 News FM Bayawan 106.5 kini si ka K5 Dondi Glotofi para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kalingawan sa Negros K5 News FM
1: Furo de los Pablos.
2: Lamat na don at least sa imbestigaron ni mga kaksonan sa ato agi kapulisan at respeto on pod ang gala ang hingtungdang pamilya.
1: Foro de los Pueblos.
2: Samtang sa pikas kamahin, Board Member Oliva, medoso o gabalaod sa pagprotektar sa mga tunghaan sa lalawigan. Aha! Kaki-5, Roy August Mostelio, IK-5 mo.
3: K-5 News FM, live report.
4: Si Provincial Board Member Angel Amador Soliva, ang Chairman's Committee on Women and Children, miduso karon sa usa ka ordinansa aron matukod ang Negros Oriental Safe School Ordinance of 2026 o ang Provincial Council for the Protection of Children, PCPC, niadtong Agosto 12 sa Sanguniang Panlalawigan. Si Board Member Soliva, iyang ipasa ang maong balaod aron mapanalipdan ang mga kabataan sa eskwelahan human sa sunod-sunod nga mga kaso sa kapintasan sa eskwelahan nga gikabalak-an pag-ayo karon. Isugyot sa maong ordinansa ang pag-institutionalize sa usa ka multi-sectoral nga sistema sa pagpanalipod o pagpugong sa hulga sa eskwelahan sa tanang pampubliko o pribadong institusyon sa edukasyon sa probinsya. Si Board Member Oliva miingon nga kini gilauman nga makapaligon sa mga protocol sa emerensiya sa eskwelahan nakip na ang kahimsog sa pangisip sa mga bataon karon. Para sa Foro de los Pueblos, Municipal News, kinesika K5 Roy August Bustillo, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos.
2: Alos 6:47 na mga suking timpaminaw. Samtang sa pikas kabayan, high value target sikom sa Baybast Operation sa simulan, 340,000 nga syabo na sakmit. K5 Cyril Ripley, K5 mo.
3: K5 News FM, live report.
5: Naasikop sa mga partiba sa Philippine Drug Enforcement Agency Kabinia Negros Oriental ang usak high value target nga nagposer. Kaya ilusan sa Baybast Operation sa puro 4 barangay Bulupuro kaya simulan na Negros Oriental ganina kasayo sa Canlaon. Dinakpan sa mga operasyon ang suspek, kinsa dalian na ilan sa alias nga Buchoy. Tanda adios sa Ominyo, residente sa Binato, barangay Bumpanda ni Katong Nagbayan. Narecover ang higay kanya, unom ka health transfer plus exercise. Ganun na isulod na huwag ibukaton nga 50 gramos ng ito ang isyamo. Nga iba naman ang kanina katina ng 340,000 kapasos. Daan ang kinikaroon sa kustodiya sa PNP simulan. Samtang sa ospitaryo, kita na kinipasakan o kasong paglapas sa Section 5 o 11 sa Article sa Republika 9165. Ang balita inibati ito na kanina sa D3 Bayo, DTX 500. K5 sa Iril, DTX 500. Pas ka pag balita sa Herbisyo Balikko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
2: Salamat say, alasay sa 48 na mga kaigsunan. Ah, nakakuan ang tanan. Nakaditex coffee mix na ba ang tanan? Ha? Kinangla nakaditex sa coffee mix na.
6: Yeah!
2: Mapalit ni sa mga parmasya ka mga butika. Ni, mapalit po ni mga higala sa mga stasyonan sa K5. O ga mapalit po ni mga higala kang Aliger Kamsli Hong Kulada.
6: Yeah!
2: Well, di maputi. Good morning. Good morning usab ni Marlon na Castor Sotia. Di sa may hunob dumagiti. Morning usab ni Godofredo Malbog sa Villarreal Bayawan. Si Andrea Balila. Morning SM, shout out ko kang Ma'am Joy Ibasan, Mayet Salvador, Elgin Iramis. Of course, good morning Ma'am Joy Fry. Ma'am Joy! Yeah! Wa ko kaghapon gabi kan kay doon ako git-travel. Ah, git-travel? Doon ako'y gatoan nga nag-travel ko within the Negros Oriental. Nagkuan ko kanang nag-test drive, char. Okay, mga higala, alasay sa 49 na. Anya, kining litribayo, mga sukit, tigpaminaw. At yun ning tumaron, at ning emnon, no? Litribayo, mga higala, tumaron na ito, labi na kay usong piskat karon, Sur Ice. Ah, pero marag na wala naman mo, no? Nagyapo na piskat mo? Ha? Eh, sus. Ligo, ragyot! Ligo, mga higala, anya, manabon. Okay, DTX Beauty Shop. Pagkahuman na tumar na itag mighty si Og Litribayo, ang piskat mga kaigsunan, maglaway rana sa imong mata. Dito rana, mupadulong sa ering. Sa ering. Mupadulong rana lagi kay piskat man. Matul pa nila piskat. Dito rana sa ering. Okay, mga higala. Ato niya, tagatagad o kapagtagad. Kini ba nga mga house arrest, hospital arrest? Ambot ba no? Nga! Musaka man dayo ng dugo? Daghan man dayo makita mga suking tigpaminaw sa doktor ng mga sakit? Ha? Pag maaristo na or kanang padulong na dakpo ng mga keksunan ang usaka opisyal sa gobyerno? Labi namang higala, mayor, congressman, gobernador. Sa kagawad, maragwa man kayo sa kagawad mo, no? Kagawad sa barangay mo, sa kapitan gali mo, no? Dakop naman na diritso. Kagawad, kapitan, kanang mga yano lagi nga mga tao, mga kaigsunan. Nga dakpon. Doon na yung mga warrant of arrest. Di man ta makadungog mga higala nga giatake. Di ta makadungog nga mga suking tigpaminaw nga nisakang dugo. Di ta makadungog nga mga higala nga gihuba. Di ta makadungog nga mga higala nga doon ay sakit sa kasing-kasing. Pero sa mga adunahan ng mga empleyado sa gobyerno, labi na sa mga sekretary, sa mga suking tigpamilya, sa mga elected officials, sa mga tagas, mga senador, mga congressman, mingon dayo na mga higala nga, ay, delikado. Murag ang namatikdan ako mga suking tigpamilya, nga katong dakpon sa mga higala nga delikado, yun, tinood yun nga delikado. Kaptura si Kuan, kapto si Rubin Iclio. Like walking time bomb to siya. Namatay yun. Pero katsong kag-glorious, sao na mga sukit, tigpaminaw, ingon nga, patoon mga higala, magpa-kuan ko no, magpa-examine, magpa-konsulta ko no dito sa Estados Unidos. Kay delikado tong kahimtang ni Gloria, waman! Watong tiskorte mga sukit, tigpaminaw! Buhi man, idagan pa pagka-congressman. Na-speaker pa ka-jud. Di ba? Ano man di eh? Anong mato pa magyod ang mga kaigsunan ng uban? Matos nasod. Sa laing nga nasod. Matos gawas nasod. Ano man ang mga doktor na to dere? Di makatambal ninyo? Ano man ang mga doktor na to dere? Ha? Ngilingig ning atong doktor dere sa Pilipinas sa mga suking tigpaminaw. Naman po yung mga dindot ng mga ospital dere? Anong mato pa yun sa mga nasod? Kay? Mga expert yung lugar sila dito. I-compare sa atong mga doktor dere? Untang fairness ba? Fair unta lang ba? Ilang unta nang magpasakit-sakit na yun? Persuhon! Huwag mamatay sa persuhon, di mirisi! Ano ba? Sa may kalainan, sa Osaka elected official na Pilipino nga mapriso, i-compare ni mo mga higala sa yanong mag-uuma nga mapriso. Puro raman sila mga Pilipino. Be, doon ay pinalabi lugar? Pagdakpo na, gumikan kay doon na niwaran to baris, maka-in-English na yun. Hypertension. Mingon dayon hospital arrest. Mingon dayon house arrest. Prangka-prangka nga pagka-istorya mga suking tigpamila mga kakifayb. Nga kamog nga mga tagas ka mga opisyal pag mapriso mo, doon na mo'y, kung sa'y tawag niya na, special treatment gali sa prisuhan. Kana mga jail guard, mga jail warden, sus, bisan pag mapriso unya mayor congressman madala mga kaigsoonan sa prisohan, doon na mag-in special treatment. Kay gali siguro dito na pagkatulgo ng mga kaigsoonan sa air condition. Nga room, mga kaigsoonan. Oh. Ano kini nga mga yano? Nga tao mapriso. Hala, isagol dito mga higalas, mga piskaton. Mauna inigawas, gipiskat na po. Isagol mga kaigsoonan nga dito sa mga hubakon. Mauna inigawas, mga higala, gitibi na. Isagol dito mga higalas, anay mga kanang kaskaruhon. Oo, naay sakit sa panit. Muna inigawas na mga higala, kagiro na. Pero kini sila mga higala, inigapriso, special kayo ay napay tigmasa at tigmasahe. Tigmasaj. Masa, masa siminto. Muna diha mga suking tigpaminaw. Daghan sakit lagi. Basta madakpan na. Brando Santisas, good morning. Julieta Dumasi, good morning. Onya, mga suking tigpaminaw, second portion. At tinatagal ang kapagtagan. Onya, napunta yung mga bisita, onya, mga higala, with Attorney Ronel de Palomos, no? Si former Mayor Mike Rama, moanhe, former Councilor Eric Spina, moanhe po, from Cebu, o gaya si former Governor Henry Tevez, moanhe po, ato pong tagal ang kapagtagan rin sa ito, kapag kapagumanuan. Inigapon si Kakipay, Bernie Campos, kanonig ang MITC, Nitix 500, Nitix, Kupimix, o Gritribayo, Kamusaw, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Foro de los Pueblos.
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.
10: D3Bio Health News. D3Bio.
11: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
10: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Apalit sa mga butik.
10: D3Bio.
13: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na usab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP. Is kanang hidanok ang imong pagtulog.
13: Wow.
14: 8 to 10 hours, walay bayad.
13: Ang pagkatulog, mao'y pinaka-the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko, anak, Dr. Ramil.
14: Mm.
13: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
14: Mm.
13: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
14: Mm.
13: Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapuhuway sa imong lawas.
14: Mm.
13: Aron mag-repair ang imong mga selula.
14: Mm.
13: Unsa ba jud ang trabaho ni D3Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
14: Mm.
13: Si D3Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
14: Nindot jud ang D3Bio, Sir GP.
13: Mm.
14: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
13: Murag na anatanan.
14: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
13: Mm.
14: Unsa may rason ngano kung muinom kag D3Bio mayo ang imong pagkatulog?
13: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3Bio ra jud ang makabuhat.
14: Mm.
13: Nga wala sa plain D3.
14: Mm.
13: Number one, na ay MCTs.
14: Mm.
13: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
14: Mm.
13: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
14: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3Bio, ang BCO sa D3Bio na ay lauric acid.
13: Mm.
14: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
13: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin,
14: mm-hmm,
13: a precursor for melatonin.
14: Uy, pampatulog na.
13: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
14: Mm.
13: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
14: Mm.
13: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
14: mm-hmm,
13: galingon og buhatong serotonin.
14: Mm.
13: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
14: Mm-hmm.
13: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
14: Yes. Mm.
13: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3Bio? Kay naa kay energy sa MCTs.
14: Mm.
13: Walay gutom mabati ang imuhang lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
10: D3Bio.
15: Ako si Inara.
16: Tajud kayo ang akong blood sugar.
15: Ako gisulay nang inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day.
16: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
10: D3Bio.
14: Pag inom sa D3Bio, patay ang kagaw sa tinai.
13: Mm.
14: Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
13: Unsa man na, Dok?
14: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mo gawas ang melatonin.
13: Aw.
14: Nakoy pangutana, Sir JP.
13: Oh.
14: Ang imuhang Plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
13: Ay, dili jud, Dok Ramil. Mm. Ang Plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system.
14: Mm.
13: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
14: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
13: Correct.
14: Pero kining D3 bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nana kanindot ang D3 bio, Sir JP.
13: No.
14: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
13: Ang D3 bio.
14: Tapos ang Plain D3, murag tag-G's ratingali na.
13: Oh.
14: Derera kos tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
13: Correct.
14: Ang D3 nga naas, D3 bio, gika na sa US.
13: Mm.
14: Kinsa man Res Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway.
13: Mm.
14: Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
13: Gusto.
14: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
13: Mm.
14: Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir JP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
13: Correct.
14: Nga pag inom ni mong D3 bio, diha dayon, maayo ang imong katulog.
13: Mm.
14: Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto.
13: Mm.
14: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 bio, Sir JP,
13: oh,
14: ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
13: Uh-huh.
14: Domino effect jud ang pag-inom sa D3 bio.
13: Mm.
14: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong Plain D3? Naabay BCO?
13: Wala.
14: Wala. Pero ang among BCO na ay Plain D3 nga pakapin.
13: Nya wada tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
13: Ayaw abusohon.
17: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinihingay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamasang ang butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit og ilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsiklila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C!
3: Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Zero!

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Wala pa'y ganahan makikistorya ni mo
2: tungod sa imong bad breath?
1: Mag-Clinicas Probiotics. Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas Probiotics. Ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas Probiotics.
3: Mag-joy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidiya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver, extend love.
6: Extend Supplement for Men. Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Ads T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads T-shirt printing. We customize, we design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
7: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud. Kay makuha ang inyong order, sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mingdanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga atop, kasaligan nga serbisyo.
8: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka manghimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
9: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal nga ang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang mosunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ng K5 News FM Philippines o ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 Unify NIR Broadcasting Competition. Muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato, sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kusog, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Maghatag o kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026, adlaw nga Domingo gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kini mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026, adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
8: Maukini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Adeline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Ria Joy Fortuito and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Bartosa and Rose Marie Palomar with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Miss Catherine M. Buhol and Coach Miss Antoinette A. Tinghill. Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado and Coach Arlie Yuliran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruthie Carlon and Coach Miss Sherani Abalo.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Kampyon na radyo.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Alas 7:16.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: For all de los pueblos, the people's forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan, kon sa bakak giluiban, sa panaghiusa, kon sa panagbahinbahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban, gipagsipadan.
4: Foro de los Pueblos.
2: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta may muntag? Kinigapon si ka-K5, Bernie Campos, kanunig ang mighty CDTX 500, DTX, Kupimix, o G3, Mayo, Kabusaw.
5: Ang malagang sa taong matarong imando sa Dios, bisan siya mahag sa apan, di siya mapukat. Tungod kang Dios, mga gugunit sa iyang mga kapat, mga ka-K5. Maayong buntag, kini sa gabon ni Kumbos Galagad sa kahangin ang KK5. Atty. Ronel, karunin nga dito, X500, DTX, Coffee Mix, D3 Bayo, Oogs 4 Bayo, TX, Dipalobos, Webuntag, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuo, Kalibutan!
2: Tibuo, Kalibutan! Naka DTX, Coffee Mix na ba ang tanan? Yeah! Tibuo, Kalibutan! Yeah! Arting lami, I get turns, eh. DTX Coffee Mix. Onya.
5: DTX Coffee Mix lamay kayo. Okay kayo.
2: Kanang DTX Coffee Mix bitaw. Onya. Kanang kanan po nimo it looks pogo.
5: Baling lamay.
2: Ha?
5: Baling lamay. Ha?
2: Mga kaiksonan, kung ganahan mo kuan, kanang pogo, it looks pogo, ing na lang ko.
5: Nyari na yung Bernie kasi Bernie mo yung masupply ninyo.
2: Ah, supply ang tamog itlogs po go.
5: Okay. Si Dundun di man mo kuan.
2: Katong number nga gihatag sa kanabitaw nga sa ato ang pag mga plugging, kana mo na ako number. Tawag sa telepono. Tawagin lang ko. Chat lang ko, i-text ko. Munyang Facebook na ko, Bernie Kabusaw.
5: Bernie Kabusaw.
2: I-message lang ko niya. Katong ganahan ng mga sukin, tigpaminaw o itlog sa pugo.
5: Itlog sa pugo.
2: Sige, kay... Para padalaan mo na ko itlog na ko. Oh, itlog sa pugo.
5: Itlog sa pugo.
2: Anak rin na siya mga sukin, tigpaminaw.
5: Itong order mo itlog sa pugo. Order mo ni Bernie, ha?
2: Order lang. Bernie Kabusaw.
5: Bernie Kabusaw.
2: Anya, ang number na ko, 0995. Ato lang nag-iihatag.
5: Ay, dagang kayong ma-order ng itlog sa pugo abot sa kanlao, tablo kang padala.
2: Di na ra ba na dawaton po ng mabuak na, no?
5: Ha? Di po na kayo mabuak?
2: Ha?
5: Itlog sa pugo, di po kayo mabuak.
2: Kana? Mas mabuak pang itlog?
5: Mabuak pang itlog. Dago, magunto ka na gagawin. Magunto, lotob-lotoro na mangani na.
2: Maba? Sige, ingnan lang ko. Tagpilang buok anak gali?
5: Ha?
2: More or less. Sige lang, magsabot lang ta.
5: Magsabot lang ta. Kaya dipindi man na sa ako, anay mo.
2: Sa itlog. Ginakon sa itlog. Pero kanang itlog sa pugo, maura magyon na siya kanag ko.
5: Naigamay day dako, pero maura magyon na. Usa ra gyud na siya. Wala usa. Na siya small, medium, large.
2: Wala. Maulay itlog sa pugo.
5: Koridas na.
2: Koridas. Ing na lang ko. Katong nga ganahag itlog.
5: Sa pugo.
2: Sa pugo. Ay, okay. Duhara man ni kabuk akong itlog. Ibitaw, 0995. Sige. 0995. Tinood ba yun na ako nga kuan hanumiro ha? 091-8762.
5: Ibu mo rin po na yung Gcash?
2: Ayaw lang. Ay, okay.
5: Pili ka ba sig mo padala sila ba?
2: Ay, okay. Uy, si Ma'am Joy, wala. Murder na nag-itlog po ko. Ma'am Joy Fry.
5: Ma'am Joy Fry, morning.
2: Ako kagahapon, gumikan kayo na busy ko. Nag-drive test. Test drive.
5: Ah, oo, ba? kaling gupuha kaayo sa kawan. Cute kaayo. Bagay kayo, titiris. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang gabi. Ay, pagkaan. Gantara gani ko.
2: Palit ko ang itlog po ko. Oh, ada, wala ma'am joy lagi.
5: Ano, dayon.
2: Nako po, merdayon ko.
5: Ano si Dundun Minos kaayo ni og mga kanbasing? Ay, kayo. Dugay na kayo na ko ng gingnan.
2: Giyo naman niya. Giyo naman niya ang iyang kanta. Gatanawa, be. Bo, eh, giyo naman ni Dundun ang iyang kanta. Eh, pili ka jot mo, be. Kanyang kanta ni, kan, be, ni Dundun, be. Oh. Kumpus man siya. So, nalimtan niya ang iyahang itlogs po ko.
5: Sige daw, sige daw.
2: Ako na yung nakauna. Eh, balik, sugod. Oh. Ah. Ay, giyo naman niya kumpus. Ah. Baka kadawag ini. Eh?

0: Ah, asan ka na ba? Kay, ana, ana. Siya na itong gibaligyan. Siya na, bro. Siya
1: na itong patron.
0: Iyan ang yun na. Diwa na siya kanikong syok itlogs po ko.
1: Una na siya noon mo sa order yung Ma'am Joy Pry.
0: Ma'am Joy Pry, ha?
1: Tapos ba ito yung mong number kay... Ramay wala yung mga lugar nga namin. Padala
0: ramay. 0995-091-8762. At ang kabalikon, 0995-091-8762.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ah, katong ganahan po magpa-advertise. MGI. Salamat kay MGI. Oh. Ah, pare Gotem, pre. Gotem Litsan, pre. Karoon pa ito na ako, pre. Kaya nag-leave ko gahapon, pre. Huwag na ako ito na ilisan. Ah, sige para. Anyway, pre, kung kanos ama humanto, bupoy pagsugod, bali o sa kabulan. MGI. Ah, morning! The Legacy, we play variety. Morning! Morning, usap. Of course, nga ito ni Boss Charles Fernandez. Og labo sa tanan. Kang Sir Joseph Cuevas. Cuevas Litson! Cuevas Litson! Lami kayo, Ma'am Marlene, o Sir Joseph. Lami kayo. Kinip sila mo pa tilaw sa ilang Litson sa mga estudyante this coming 23. This coming August 23. Muna! Mga sokitig pa okay. So, alas 7.24 na mga higala. Kadyat lang sa ha. DTX Coffee Mix ata.
1: DTX Copy Mix.
0: Askan labiya.
1: Okay kayo.
0: Okay kayo. DTX Copy Mix. Nakakapika na nakadetox ka pa.
2: Bernie Kabusaw ug Attorney Ronel De Palobos. Di na matabang sa Foro de los Pueblos.
3: Di na matabang.
1: Di na matabang mga kabuntagon. Morning, morning, morning, morning sa atong mga kaigsoon sa Kabukira, Dublin, sa Kabaybayon, atong mga palangga, mangungumag, mangingisda. Good morning sa mga public market. Ngalawin namin sa K5 News FM. Biliwan na ito sa Building 10 sa Dumaguete City ug sa Tanang. Mga public market, kumusta atong mga sukintik maminaw sa nagkada mga establishmento, kananan, painitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan, naminaw na ito sa mga sakyanan ug sa ilang mga panimalay. Morning ninyong horo.
0: Morning! Morning, morning, morning, morning.
1: DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX 500, pinaka-epektibo sa pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar. Mag-DTX 500 na DTX Beauty Soap. Pampahamis ni ating ni Kuya, o siyempre ang kontrapamahal nga DTX Liniment Oil. Mighty C, Alkaline Base Vitamin C, pampaligon sa inyong mga immune system. O para sa inyong mga kabataan, Mighty C Zero. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3, pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan. Klinika Deo Fresh para sa puti, mala ug humot nga ilok. Magklinika Deo Fresh para sa swabe nga digestion. Magklinika Spore Biotics ug syempre pang matagalan extend food supplement for men. Kini nga mga produkto mapalit sa tanan nga mga klinik, sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center diha sa Mabinay, diha sa Kanlaon ug sa uban pang dapit. Mapalit sa Sergi Alternative Bio One City, MZA Pharmacy, Public Market, Bakong, mga produkto sa Klinika di Alternative Medicine ni Dr. Ramil Uy.
0: Mapalit usab kang aligir alhong kulada kini nga mga products.
1: Kabsi!
0: Kabsi! Dako kayo, daghan kayang i-order yato nga bilabay ng adlaw.
1: Kabsi!
0: Kabsi! Nana?
4: Naabot na.
0: Abot na sila?
4: Auto man eh.
0: Auto?
4: Nga auto puti. Marag sila ni, daghan mong sunod.
0: Daghan? Nana si former...
1: former Cebu City Mayor, Mike Rama!
0: Ito ni Ikuan na rin ba? Sige, sa... natin mga bisita karoon ng mga sulit, tipo mila. Kuya po si former Gob?
4: Wala ko siya nag-text na ako, pero... Nana na siya. Si... Mike Rama. Ito ng bisita! Rak, bisita na to na Rak.
0: Sige. Kikinsapay ko an kabat. Si Kuan, si...
4: Mamat lagi si...
0: Sir Eric. Sir Eric. Ito, siguro. Sunod. Sa... Kini. Lahit mo nga sa kenan.
4: Lahi.
0: Lahi ni.
4: Ako sang gawasan sila. Para...
0: Gawasan sa? Ka? Para pa, Kuan. Atong bisita mga sulit yung pabidaw. Si former Mayor... Mike, Rama. Mayor, Bernie. Bernie. Mayor, Morning. Dire ko. Ah. Dire kamer. Ah, mamoren mamuli mo kidani siya po. Ato ni sa dito sa interview ni sa dito sa Cebu.
3: Ben ben, iuri ka ben bidas mayor oi. Tangan sa tani mo negosyo ni laki ya.
0: Ah, good morning, Mayor.
3: Morning, morning.
0: Isa ha. On turns. Okay. Musta Mayor ang ngakoan? Musta ang lakaw?
3: We've always been positive, moving forward, vibrant, and in God we trust. Yeah, ngilano ko na siya. I mean, as a president mo?
1: Ronel.
3: Ronel, yeah, Bernie. STP. Save the Philippines. Then Sarah, the president.
1: Oh, diha na.
0: Ano siya? Bernie. Ano siya kay
3: Ronel?
0: Direct yun ba? Di na uban, para sa uban, magpaan-ana pa. Sarah for?
3: President. Ano ko talagang malikot ito? Balabita ka nga. I am an original unity team. Peace, progress, and prosperity.
0: Pero sa di pa na, Mayor, kumusta man? Ang say, kuan ron, mangumusta ko sa Cebu, panagsara ko ka uli. Kumusta man karon nga administrasyon ni Archibald?
3: Di na ko mag-istorya pa ng panaway. Itang sudlan tag panuway. So, ang ending na to, iapo na to sila.
0: Pero lahi rigid to sa imo sa una.
3: Di na siya ko manginambo kay ikaw may kibaw. O si tutok na ko pang gobyerno ba? Dili man mag-una ang guwa na sa ko ang kanang pangwarta. Wala.
0: Wala
3: ang akong happiness, Bernie, kapanyero, your fulfillment is my achievement. My achievement is your fulfillment. I mean, service above self. In God we trust.
0: Siya ang nagkuan na sa Cebu pagkamayor niya. Ang baho.
3: Iron ang hiwi, ninduton ang bati, limpyuhon ang hugaw, hanayon ang gubot, sa syudad, sa subo. Mo na siya panyero. So, inikabot na yung mga concern. Simple lang yun.
1: Simple lang kayo.
3: Oo, naimig ako. O sa mga problema, carbon market.
0: Tara, carbon.
3: O sa mga tinis, carbon. Kaya ako, I've been in carbon since 1960s. It's a long story. I ended up, ayan, na maligya sa ko. Later on, 1970s, maligya kong itlog diha. Yeah, maligya kong itlog. Good moon. Nya, later on, grapes. Nya, what else? Baboy, anay, ero, or whatnot. Muna akong kinabuhi. Muna, Bernie, ay sus ka dagang masulti na ko yung inyong programa. O niya, lima ko na, K5.
1: K5, lima ra.
3: Kinanglan, K1,000.
0: Sa kinanglan, o?
1: K1,000, pero dili ra 5, kaya daghan mo yung ka-istorya.
0: Oh, daghan kayo. O niya,
3: di ka nag-graduate.
1: Foundation University.
3: Foundation, yeah.
0: Sa konsel pa ko dito sa Malubog. Kano mo ka pa, Mayor?
3: Yes.
0: Konsel
3: yes.
0: Ko sa Malubog.
3: Malubog lagi?
0: Malubog.
3: Huwag ko idagdaan ko ng Malubog.
0: Na, di man. Di man. Ano man ko na rin, lain man. Pero ni Daog makakinikaroon dito.
3: Si Daog ko taong, okay, kalibutan nga. Pero iguan ako ng maro, mamiro. In 2016, napikos ko, natikas, napikas. Pag-abot, aning 2025 na maro sa miro. Asa makakakita? Yan, kailan ka nasbirnin ako. Limang ka sa South, sa North District, kami ni Dundun at di Birut. Perting si Katar at Dundun, nakadaog pas Tumas. Pakaingong ko noon sa naman eh. Ikadawa. Diha, sa North District, si Franklin Ong.
0: Oh, si Franklin.
3: 20 ka barangay, manyero. Pag-abot na mo sa Sumada, ang mga councilor na mo na mga tulo, na lima daog sila. Kami tao ni Dundun, bang ko sa itubo. May matuoy. O sana ka mo barangay na mo na sa South District. Oh my God! Hindi na naman. Oh, okay. Wa pa yung konsihal na kadaog sa South District. Pero ang mga congressman si Franklin, o 20 ka buok. Ano tayo? 20. Sa South. No, sa North, o sana lagi. Tagbaura. Pag-abot din mo sa South, that's our belly week. Bahan Bernie na, believe ka na mo, Rama na diya, Rama. Pesag Tumas, may kuntan na mo diya, o diya na kadaog. Mo na na. baka usahin tayo sa asaw. Si Indorama, 30 kabuok barangay daog. Si Dundono de Viros, 20 kabuok barangay daog. Si Mike Rama, 40 taong kabuok. Katawa na katawa, pero mara sa ni ingon ta na kaswalti. Nakaswalti ko katong 2016 napikos mako. Natikas. Kini ron,
4: Namiro.
1: Sige sir, balik bawi tas 2028.
0: By the way,
3: di ta magstorya ng bawi.
0: Lagi.
3: Ako rin mag-iani din ni Yun, Sara Duterte.
0: Siya may kwan, si ikaw may...
3: Vice President.
0: Sa Visayas.
3: Sa Pilipinas, Laban.
0: Tibok Pilipinas.
3: Pilipinas sa Visayas na. 7 and 8, appeal mo. Okay, sa Pilipinas, Laban. Okay, pero... Huwag mo kong malidini purely for PDP Laban.
0: Okay.
3: Ang akong pag-alidini, kay Gimingaw ko ko ninyo. Pag ayo lilingaw kay Guri, dina ni Attorney Ronel. No?
0: Katong dito ko sa Cebu, gitawagan ko ni Sir Eric. Nag-meeting mo dito sa katong sa Tulipita, patunot ako. Onya kay namalit mo kong chinilas, gidana ko dere. Huwag ko ka ato.
3: Sige lang. Okay
0: nagpalit
3: lang.
0: Kong chinilas.
3: Okay lang yun na. Basta lipay lang kayo ko nga. May nakikapakapurmaria.
0: Yeah. Nindot kayo na. Ang tagya yun. Ang tagya yun. Dari si Doc Ramil Oy.
1: Ramil Oy.
0: Kanang samaiti si nato.
3: Kita po kung Ramil.
0: Ramil Oy.
3: Di ba katong gabi ito? Muti Ramil, no?
0: Dili.
1: Ramil, gis man to. Katong amo man tong organizer dari sa mga
3: meeting. Okay, Ramil.
0: Si Doc, ito as Bacolod.
1: Bacolod ang among main.
0: As Bacolod.
3: Ang tagya ni...
1: Si Doc 60, Ramil Oy.
0: Kami mayor, 66 station eh.
1: 66 station
0: sa Cebu mo iwan pa.
3: Ilala, tuong ko na. Ang 66 station, at tuong natulong.
0: Karon?
3: Dili,
0: karon. Oh, okay, karon na yun.
3: All over the Philippines pa ka na.
0: Oh, Luzon, Visayas, Mindanao. Pero mas naghanggit kayo ta dari sa kuan sa Visayas.
3: Sige. Okay rin yung kung... Kanang Jamie,
0: James,
3: no?
0: James.
3: Okay, sa panuban niya.
0: Si Abo, technical na, technician na to.
3: Ago, Ago. Iba ka, Bernie, Panyero, I always look at matters from a holistic perspective. Yan ka ng meaning sa holistic is greater than the sum of its part. May mag-unsa ko ka diya, goy technician.
0: Correct.
3: Mag-unsa ko ta din eh, kung surambawon ta na nilang diya.
0: Wala na tayo tingog sa gawas.
1: Wala na.
3: Wala yung tingog sa gawas. Marang,
0: pangkaon.
3: We should always be cognizable. In pero, English to in English.
0: Napakoy kwan ini niya sa Cebu. Sa galit to mayor, katong imuhang kwan ng...
3: Making the lives of the poor better.
0: Better.
3: The middle class comfortable. And the rich... including Mr. Ramil Uy to share.
0: Katong usapa. Katong usapa katong gamit.
3: Oko ta. Sarata ko yung tao banta.
0: Di katong usapa nga uwi. Asa ka lito sir?
3: Together.
0: Together.
3: Believer ko. Henry Ford, an industrial tycoon, have said, very popularized niyang statement, coming together is the beginning. Muna ako pag-ani din eh, James, si
1: Abo.
0: Muslim.
3: Beginning, ha? Muslim?
1: Okay. Muslim na si Abo.
3: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. But anyway, ikaduha. Keeping together is progress. Keeping, ha?
1: Keeping.
3: Nang lang yung spread all over 60 ka-outlet ninyo, keeping together is progress. And together, we can make great things happen. Ang sunod anaw pa na together. Working together, di ba? Is success. Success na.
0: Wala si.
1: Working together is success.
3: Success. Then together, we can make great things happen. So mola siya. Believe. Siya arog. Di ka mula sa dilig. Ay lang.
1: Mulansara na. Manglansaray na. Dito sa Santa Catalina. Registrado na dito. Usas mga lungsod.
3: No, if you need me, ato ko dito.
0: Gaya ko kwarta?
3: Ayaw ng kwarta rin. Bernie. Amin na dyan, panyero. Kaming mga Rama.
0: 1960. Kumidjar ato mi ra.
3: Ano no problem.
0: Kumidjar ra to.
3: Dati noon.
0: Ingon kita ayaw ng kwarta dong. Oh, kamo mga Rama.
3: Kaming mga Rama 1960 na. Oh. Doon Vicente Rama, amahan sa sudal sa Subo. Tiyo ni Annabel Rama. Kaya akong papa, isol man sa amahan ni Annabel
4: Rama. So first cousin mo ni Annabel Rama?
3: Yes, first cousin mo. Ay mong tinuntun ako kasi Annabel, kaya mo sibog. Isol kay Rama.
0: Labi nag buhi pa to si George.
3: Ay, samo si George.
0: Oh, samo to si George.
3: One arm. Pandito, usari ka mo natin. Ngayon raw, minigisok magam. Tumba juga. Yes. Talam ang course paniru na mandiri.
4: Natingob.
3: Tingob, oh. Eh. Tamo na nga. Ingo nga sila ako. Sa nga. Nya, ready ka sa dua ka oras ka nga interview. Oh. Abe, isang lima pa. Ipay po na.
0: Mara yung anidere. Malipayon gid ni si
3: Kan. Kung ano hindi mo kung malipayon kay ang akong anak, 6 years old. Ang akong asawa, 36 years old. Ya aku
0: ikaw?
3: 17 years old.
0: Oh!
3: And then I just,

0: Mikkel
1: Gorbachev.
2: Michael. Mike man.
3: Michael.
2: Mikkel.
3: Ang ako, paminaw Miguel. Anak man ni Tomas.
1: Bad word.
3: At sabay atong ika istorya sa kuan baya kuan ka station nag hook up nato ron dere sa Negros Tibok Negros ha gikan sa Bayawan padung sa Kanlaon dosi ka istasyon
1: na kun e lagi paw sa kalibo mo akong gusto para manungog nila sa tinibok ang network banyero
0: yes
1: now we've got to do something of what is happening in our country come on sistema mo dinis napanin yung microphone, sige pa mong istorya. Ala, pabot niya tas panahon, hindi na taka istorya. O niya, amat ang istorya, patay na ta. Sama na, umu.
2: Abo.
3: Ha?
1: Abo. So,
3: Mayor. Ang sari, diri po ta sa mga nag-unang mga isyo. Ano ba nagsara mo yung anhe? Sabay mo, ika-istorya nining ika- Kinsa na kaadlaw nga impeachment trial kang Inday Sara?
1: Uy, paundang ano, uy. Sana saraduan ang Senado. Saraduan ang House. Sarana. Isarana. Saranata.
2: Isarana. Isarana.
1: Ang Senado. Usik lang sa kwarta.
2: Correct.
1: Abot ito sa House of Representatives. Unsagutay. Kanindot nila. So, tiye ko no. Kain sa man ko, no? Iway sa ning kalibutan na. Ha, abo? O, ikaw, ay may isa man. Podcast the first stone.
2: Oo.
1: Ah. Naging
2: ang Kristo.
1: Oo, hila sa nila. Ilang i-crucify akong presidente. Yun niya, asa man na yung presidente nga? Mga listahan. Litany. Gikan sa nili, gikan sa banga. Herpali ko. Pagkahuman, tanto ko.
3: Mayor, doon sa mga gikan
1: nini? Corruption, perdigrapia. Utang, trilyon.
3: Balikan na ito, Mayor. Ano sa nga nung nag-inana man na sila doon, ha?
1: Bangutan na sila.
3: Bitaw. Nga nung ha? Adi na lang po.
1: Na lang. Remember, I was part of the unity.
2: Yes.
1: I organized the biggest in Cebu City. And most of those number of people in attendance at SRP were all coming from Cebu City. Yes, and then the leadership in Cebu City more or less identified yours truly. That was Team Rama. Partido Barug, Team Rama. Na kami sa partido Barug Team Rama. Tinanglan MTK o MB. Sa malang MTM, minamina po kayo sa MU, apel pa sa abo. Kanang MT mo, tindog. Bisag Y,
2: biyagra. Mo tindog.
3: Ang MB, kabalo na ko.
2: Murag naka-extend, amo produkto dili extend man.
1: Sige
3: Ang MB, mo barog.
1: Mo barog.
3: Motindog mo barog.
1: Motindog. Mo barog. Motindog lang, di kibang barog. Kinaan mo, inigtindog mo. Abo?
2: Barog yun.
1: Barog yun. Karoon na nika po sa panahon, you will see the dawn of what we call Panyero. The product of our crusade for good governance. Niya, sama ni mo nga, good governance. Yahay na manong hitabo.
3: Na may nangutahan na dere sa Esperidion Gantalaw Dolido from Gihulngan.
2: Gihulngan.
1: Oh, sige.
3: Mayor Rama.
1: Yes.
3: Unsay ika-istorya nimo kabahin sa flood control?
1: Sayon kay lang bird control.
2: Flood. Flood control.
1: Ang bird control.
3: Bird control.
1: Sayon. Sabta nimo
3: bird control.
1: Control, i-control nimo bird.
2: Flood control.
1: Naabot ang flood control. Uy, ang control na may naigo sa flood. So in other words, Bernie, nindot kayo ang praise. You know, when I was the mayor, na ako'y mga gubat sa baha, gubat sa basura, gubat sa traffic.
3: Correct.
1: Gubat

0: sa korupsyon. You know, at the end of the day, you will see how dismal.
1: Yeah.
0: Pati yung kay Panyero, pati yung kay Nahitabo. Na, gidana ko si Sumato.
1: Si Mato, General Si Mato.
0: Yeah, DNR siya. Gipaad to na ko sa lugar dito sa Hero.
2: Hero.
0: Ganawa na ko na eh. Sigo, amo ni ilang blood mitigation. Imbis nga malapad ang sapa, ni gamay ang sapa. Okay, haron yun nga, madali nilang igasto ang parta, haron mahuman dayon, haron na ay
1: kickback.
0: Is okay. Kadua. Akong gipaad to siya sa sina, sa kaning mga lugar. Nga makita gini mo, katong istorya nga, swimming pool. Katong, na diha sa Basak, sa Nicolas, nga, tunnel, mantagado, nga, solbar og traffic, og matiman sa baha. Unsa ka kaya, wag ito'y traffic, wasay ba? Sino ito mo? Uy, nabaha, no? Na-traffic na.
2: Tapos?
0: Ito sa ubos. Kumpita na nga. Ining talang mga pangitabo.
2: Sa iyang administrasyon to sa Cebu, dako ng dalan. Kay iya man tugi pantangtang tong mga island-island. Kay unsa na madisgrasya, mamu.
0: Kisa tigtan ka sa island?
2: Ikaw.
0: Ako. No. Ernesto Herrera.
2: Ay mo ni si Ernest
0: Herrera.
2: Herrera?
0: Yang kato usa si Roger Moore. Roger Moore.
2: Roger Moore.
0: Baka Bernie. Sa tinuod, kanang principle mo na Panyero. Divided you fall, united we stand. Niya, sa may puso lang imong i-divide ang dan?
2: Correct.
0: So, inig-divide mo sa dan bedang island, so you are restricting the left to go to the right, and the right to go to the left. But it doesn't mean nga mag-counterflow ka. But there will come a time when the left side has no traffic, the right side has traffic. So, sa ba ito mo?
1: Malabang.
0: Muna ang hinahanglan ng tango ni mo ang diliwa.
2: Nga pala.
0: Abot na ito sa Banilan. Dagang kay disgrasya na. Dagang kay disgrasya ka ng kanang division.
1: Bao.
0: Tango na kanang bantal. Tang-tang.
2: Kana the returns? Kana the sa may pulang? Kana dito ba pa doon sa may St. Paul ba? Di ba kakana?
1: Dako kayo.
2: Mayor pa rin si. Ano mayor?
1: Tang-tang na.
2: Dako pa kayong dalan. Dako pa.
0: Abo, masuko niya yung whatever. But anyway, anak yun na. And then, you enhance the enforcement. Presence of kanang mga traffic thing. You have to bring them to be aware nga. Everybody should be helping. Katungingon ako holistic.
1: Holistic approach.
0: Ikaw na kay grupo. Ikaw na kay grupo. Kana si Abo na kay grupo. Kana si Jimmy, sip-sip, wala sa grupo. So at the end of the day dong, we will be one and united we stand, divided we fall.
2: Si Mamo Rita Bukotot, former maestra ni sa Ronda, Cebu.
1: Cebu.
2: Good morning, Sir Burns, of Attorney Ronil, and to our beloved former Mayor Mike Rama. The best mayor of Cebu City.
0: Wow!
1: The best! Hey, ma'am,
2: Morita
1: ma'am, Morita.
0: No. Inig ato sa Cebu City. Kaya magpakita siya na ko.
1: No.
0: Kaya magpasalamat ko niya.
1: Tagarunda ni, tagarunda.
0: Oo, lagi. Kwa ang na, dong. Kwa ang handong. Kaya ka ng runda dong. Ig-abot natin sa mga sugarol doon. Dahon mo na. Inya ka ng runda. Katawa. Balo mo na kasi mayor niya ito.
2: Uwa na.
0: Di ba? Kasi mayor.
2: Uwa na. Patay na.
0: No, mga blanco. Ang vice mayor, si Ungab.
2: Mamantong gipa. Gipantor ang mga police dito.
0: Basta nga.
2: Saka na yun.
0: Yan ang istorya doon.
2: Lagay.
0: Ma-appel pala sa panahon na kong patsunong sa ko. O ako isa. Ano na ka, Bernie?
2: Do you beat the thing up? Ito ko.
0: Wala ka mga nga. Yan naman yun.
2: Pero, ang iyang PIO sa ONA, Sir Carlo. Muna'y mentor na ako sa bumbo ko.
1: Duga-duga.
2: Ingon kit, Sir Carlo ka. Sir, ngano nagpabilin ka kang kuhan? Mayor Mike, siya nga. Di na kurap nga tao doon.
0: Salamat.
2: Daghay ni opera na nila. Samtang napako kang Mayor Mike, but pasabot dili siya kurap. Pero, muna nga, pagkatupagkakuan, nandito po siya sa Jensa na lang.
0: Bakit, Diyos? Iba, kailan mo ka na yung Erap Tony? Patay na.
2: Oh!
0: Erap Tony, patay na. ligri ka na si Irap ko ni. No. Ako ng ipatrabaho kay sugo mo ko ni Tomas nga tabangi si Irap. So I have him in the in PIO consultant. Ingon na si Irap niya among grupo na ito, Bernie. Jason Monticlar, si Jason, Jason, si Pasaporte, katong usad nas Manila, nas Amerika, unya si Arnel Bacalan, unya si Eric Manait, Manait.
2: Kapal is Eric ato.
0: Oh, Eric. Ingo na may meeting mo pa kay, we have this media group ba? Ingo na si Eric ba? Muir, paita niya itong sitwasyon. Uy, buhay-buhay sa ta. Uy, buhay-buhay ba? Buhay-buhay, ha? Kibalo ka sa isultira ko. Irap to, Lip. Hoy. Irap to, Lip. Kung moong ganay mong, huna-huna, mangundang ta. Wala ta manood ang impanerbisyo, araw mo hata taong provisyo. Ang atong focus, sige, og servisyo. Og dili, apilan, og negosyo, ang pwesto.
2: Rhyme-rhyme na nga.
0: Duhay tubig nung.
1: Tubig.
2: Uy! Tubig na pala yung
0: Napay tubig. Sige kayo nindot kini.
1: Nay, kung ano, YouTube viewer nag-message. Good morning, Sir Bern. My idol is Mike Rama. I like his principles. I am from San Isidro, Talisay City. But now, I am in Baay City.
0: Pariyan lang yan po, City.
1: Pariyan
0: po, Talisay City.
2: Baay City. Mabito.
0: We were there. Actually,
1: sa Baes maghapon?
0: About Lake Amlan,
1: Baes,
0: San Jose, San Pedro, San Pablo, wala po San Pedro.
1: Tanhay.
0: Tanhay. Na meron din ninyo.
1: Nilaos mas manhoyod gahapon, wala na?
0: Wala na, no?
1: Wala na mas manhoyod.
2: Dako ba kayo siya ko, Antoins? Tama na akong asawa sa Cebu. Dito po na akong anak, nag-eskwilahan to drone. Ang akong usak anak, nana din rin nag-work. Kuyog na ko. Mayor, iya parehason ang Cebu sa Singapore.
1: Cebu like Singapore.
2: Cebu like
1: Singapore. Sige man din ni si Eric Espina, Mayor. Sige na din na mo pa-interview. Ato pang niagi ikaw pa.
2: Sige na nag-promote ni mo.
1: Sige na nag-promote ni mo.
0: With Melbourne Pictures. Singapore like with Melbourne Pictures, Cebu City. Yan talis mi anak eh. Kung ba ni magsabot. Nang ilang una, I would like to make Cebu City like Singapore. Wrong. Like lang. Dili kay, you've got to make it kay lahi man.
1: Correct.
0: Kaya yung sangu na itong pagkapariya Singapore, na ang kargado na sa Singapore, Chinese. Correct? Yung kadaghanan dito na Hindu. Yung uban, mga Malay.
2: Tolo ka grupo.
0: Dito mapariya rong. Pero, nindot pa na Singapore kay disiplinado. So atong i-introduce, discipline should be a way of life. Okay. Number two, Singapore. Basta na sa'yo, dako. Number three,
1: limpyo kayo.
0: Limpyo kayo, oy.
1: Limpyo kayo.
0: Yan din lang kay limpyo. One in a blue moon region na naay baha. Number five, I'm telling you, magay pagkahimutang nila ang mga kabus.
1: Yes.
0: Wa kay makit
1: naka condo type nga mga
0: condo na residence. It's just too many to share. And I went to Singapore, Ernest. I studied in Singapore under the sponsorship of the Foreign Affairs of Singapore. And that I stayed there for a week or over a week to be taking up senior cooperative management program. With that number of days that I was there, tagal, ego nakatulang.
2: Sige. Alas 7:54 na, minos at tagpainom-dom. Balik tayo, Mayor, ha? Ay, sa kuli. Ayaw, sa kuhan ka nang, patayon pata sa istorya na to.
1: Abot pa man siya ugma, Godin, eh? Abot pa man yung ugma si Mayor?
2: Uli na naroon.
0: Mas kibaw na nung kausaya kung schedule ba?
1: Sige.
2: Alas 7:54 minus at ang atong bisita mga kaigsoonan, former Mayor Mike Rama sa Cebu, pero kung ako'y patawag niya, dili former mayor yun.
1: Mayor Mike Rama.
2: sa Cebu.
1: Cebu.
2: Hindi, Tons, ang ubang mga media ini magdodohag interview. Kay di man makapangutana na. No? Siya may mangutana. Pero ako, at least nakapangutana ta.
0: Ako nag-iusap po eh. Doon ako nag-iusap doon.
2: Iya mo. Magdrama tao niya ha? Hindi
0: ako nag-iusap na. Kaya rin.
2: Tons, ako ka na mayor.
0: Barigan mo pangutana. Quick, kanang quick yun. Bang.
2: Saan ka?
0: Minyo ka dili. Oh, minyo day.
2: Saan ka? Dito may kato akong boss ako na. Sa brigada pa. Dito may. Gilik churan me. Saman Ilmer, saman Birne, saman Kuad, unsamay, purmiro na kuyawan ko. Di pangutaan na madayon. Sa tiyo, pangutaan na ni Mayor nga.
0: Saman ka, kawatan ka, dili.
2: Dili, oy, di na mao. Di tumao. Sana, unsay mo ikasturyaan ng Kuad.
0: Bali ba, bali uno.
1: Bali.
2: Mura man mag-isturya. Ibis kay kami mangutaan na, kami nagipangutaan na.
0: Bali uno ko.
2: Inana na siya ka prangka. Pero minaw sa tagpahinomdom, alas 7:56, sa tugyapon ka na to sa MyTC. Balik mi humanin ni, standby.
3: Furo. Bellos Pueblos, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako nasab si Dr. Ramil Uy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
5: Usa sa mga rason ngano nahimong super antioxidant with 1.3 million antioxidant units ang DTX 500 mao ang flavonoids. Unsa man ang flavonoids, Dr. Ramil?
6: Ang flavonoids, Sir GP, usa sa mga super antioxidant nga naa sa desugared sugar cane extract nga usa sa mga ingredients sa DTX 500. Mm-hmm. Flavonoids ang tawag sa grupo sa plant metabolites nga maoy gahatag sa health benefits pinaagi sa cell signaling pathways ug antioxidants effects. Ang flavonoids mao ang polyphenolic molecules nga dunay 15 ka carbon atoms ug kini water soluble.
5: Wow.
6: Gani perfect jud kaayo ning iparis sa MyTC nga usa pod ka water soluble. Mm. Unsa man ang imong namatikdan kung maligo ka sa dagat? Di ba magka-sunburn ka?
5: Uh-huh.
6: Sunog sa ibabaw nga bahin sa imong panit kay man ang sidlak sa adlaw na ay ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
5: Ang pagbulad sa init hinungdan sa pagdaghan sa exogenous reactive oxygen species causing oxidative stress o kinimudamid sa atong panit o underlying tissues. Maunang, ang pagbulad sa adlaw, hinungdan sa cancer sa panit.
6: Ang pinakakumon nga klase sa skin cancer, Sir GP, mao ang basal cell carcinoma o kining squamous cell carcinoma.
5: Correct.
6: Nagatubo kini sa mga panit nga expose sa init sa adlaw sama sa ulo, naong, liog o kamot. Mauna nga kung sige kagbulad sa adlaw, kinahanglan po sige kag-inom o DTX 500 o MyTC aron malikayan ang cancer.
3: DTX 500!
7: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Pabalik sa mga butika. Balikan nato ang tubo, Sir GP.
5: Yes, Doc.
6: Madamage man gani ang atong panit nga nagpasilong ta. Unsa pa kaha ang tubo nga napulo ka bulan ang bulad sa init?
5: Bitaw sa.
6: Pangutana nganong dili man madamage sa UV rays ang tubo tungod sa iya nga panit. Preparahan sa tubo ang init sa adlaw mao nang grabe kabaga ang panit niini.
5: Mm-hmm.
6: Kini nga panit, Sir GP, makita nimo ang super antioxidant nga gitawag phenolic compounds og flavonoids.
5: Munay rason di ay nganong gi-harvest nato ang super antioxidant nga panit nga bahin sa tubo. Ang desugared sugarcane extract nga moy pinaka main ingredient sa DTX 500, ang DSE ang pinakadato nga source sa flavonoids ug wa na iban pa.
6: Mm. Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo aron dili kini maigo sa oxidative stress, mahimo siyang transferred antioxidant.
5: Maudi ay.
6: Gikan sa tanom, padulong sa atong lawas.
5: Sa atong lawas.
6: Imagine, Sir GP, ha? Mm. Ang matabang sa DTX 500 sa lawas sa tao, sa 14 pesos ra nga presyo nini,
5: uh-huh,
6: dako o daghang kaing benepisyo ang imo makuha. Bisan mag 50 pa na ang DTX 500, Sir GP, mopalit.
5: Ah, bisag ako mopalit po.
6: Aron dili tadali matigulang.
5: Ana?
6: Unya, mabatanon pa dyan ni atong lawas.
5: Mm.
6: Kana pa lang, kampiyon na ka. mura ra kag gapalit extra nga oras gidugang sa imong kinabuhi nya 14 ra gunat.
5: Ngano mang dili ka mo palit og Ditex 500 ug MyTC kung maunay makadugang sa imong inoras sa imong kabuhi. Pasabot nga kung usa na ka tuig kag inom og Ditex 500, tinuig pud ang sumpay sa imong kabuhi.
6: Mm.